0: class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico

0: on FM Radio Cebu, Usbunako 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa Buntan.
0: So, nahingpit na gyud mga ka-vibes ang desisyon sa Senate Impeachment Court nga isupina ang mga bank records, ingon man tax documents o ang mga transaction reports nga nahidangat sa Anti-Money Laundering Council, ang naglambigit ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Mabasa sa tag mga opinion sa itong mga ka-vibes, matod pa ni ka-vibes Ace Jonaldo, akong palanggap ani Sir Ton, feel na ko bubali na si Bongo sa pagbutaranay.
1: Arangkada sa Butaranay.
0: Kung maingon kag posibilidad ka vibes Ace, posible gyud kaayo ng imong pangagpas. Matod pa ni ka vibes 6084, si Ruben at kapatid niya ay kilalang kilala ng ex ko. Oh, matod pa niya kabarkada niya at ang masasabi ko lang mga AD, oops, ganun ba? At may tama ang mangyayan, mga lulong, matod pa sa kinigibot yag di ka-vibe 6084, ganun ba ka-vibes? Nako ha, ibig sabihin pala, may mga problema pala itong magkakapalit na ito, ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntan.
0: Gika ni ka-vibes 760, ka-vibes, goal kayo akong mga kauban sa trabaho ng mga DDS sa desisyon ni Escudero nga pagsupoy na sa mga bank accounts ni Zara, unya ako silang gipangutana nga og matinuod ang mga pasangil ni Trillanes nga mga drug lord ang naghatag ni Zara og kwarta. Zara, bagihapon mo ilang tubag ka vibes. Okay, Zara lang kuno gihapon sila, naunsa naman tao ng utok sa mga taga Cebu ka vibes. Grabe, mabuang tag analyze sa ilang utok. Maunay gibutyag o opinion nga gipadayag ni ka-vibes 760, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntan.
0: Ang akong mga sulti ni mga ka-vibes, nahiloan na gina ilang unang-unang taon daw, nawa na lang prinsipyo ba? Murag-un sa gipakaon sa mga Duterte nila, eh. Gikan ni ka-vibes Fred Gilmore D. Good morning ka-vibes Tonton. Gipakauwawa na po sa Cayetano siblings ang ilang mga kaugalingon yesterday. 1,000 points for Attorney Chel Jokno while 0 point for Cayetano siblings. Tunga pa silang duha. Anang 0 point with 2 laughing emojis. Sama na pagtunga ang 0. Kininiang ka-vibes Fred. Bitoy, gilampaso gyud labi na ang mga argumento ng Senator Pia Cayetano, nag-discord pa siya Stonehill versus Doctrine versus Jokno nga kaso. Giingnan siya ni Congressman Chel Jokno nga incidentally kanto nga kaso nga kinini ang nadesidihan ni atong 1967 amahan to mismo ni Congressman Chel Jokno, si aning Senator Jose Jokno, mga ka-vibes, Jose Pepe Jokno. Nag-iskot mang gutog mga search warrants, mga ka-vibes, kagipunto ni Congressman Chel Jokno nga kalma lang gikayo, kalayo bagus tinuodoy ang atong gisgutan din isupoy na warrants man to. Ambot lang ni Senator Pia Cayetano lagi nga maingon ko abogada gikas yupi nga kuwang og tahal, mga ka-vibes. Naamon ko yung mga kailang mga UP lawyers o products of University of the Philippines, mga tarong manog pag-analisar. Kinis Pia Cayetano but lang. Layo lagi kayo siyang mga ipangisgutan. Doon na pa siya gisgutan gahapon nga fruit of poisonous tree. So, pagka fruit of poisonous tree, mga ka-vibes, nga gipasikat ba na sa gipahigayon nga clarificatory hearing dito sa House Committee on Justice. Unya dito man to na establishar ang gitawag mga kabaibs og kanang igong basihanan yun. Ha? Nga mo ilang gilantugi kagahapon. Ha? Nga ambot lang yun yung tao ni si attorney. Attorney man ni siya. Attorney Pia Cayetano mga kabaibs. Ganun nakapasar ni siya bar examination. They were referring to, she was referring to ultimate facts. Lakip na ang iyang igsoon nga si Senator Alan Peter Cayetano. The ultimate fact is, ha? Nabutyag ni Sagipahigayon ang hearing sa House Committee on Justice. Og dito mibutyag si EMLC Executive Director, ha? Attorney Ronel Buenaventura sa Anti-Money Laundering Council mga kabibes. Nga doon na sila'y kananaang mga bank transaction records kalabot sa binilyon nga kantidad sa mga kwarta ni Vice President Sara Duterte og sa iyang pana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa utan.
0: Na alang nako, that was the ultimate fact and the evidentiary fact will follow. Ha? Inikabutan niya niining maong mga bank documents mga kabibes. Ha? Mao to. Unya mayingon sa fruit of poisonous tree. Ambut lang Pia Cayetano og managhan kadaghang banga nga lawyer pastadyaw o ba kanabang banga pastadyaw nga mga abogadas Pilipinas pakauaw lang sa UP College of Law. Matod pa ni Kabibes Francis Yayan Huerte kanang argument ni Robin Padaplin Google Ray gisaligan ni ana posible gyud kayo Kabibes Francis Yayan Huerte kay ngano nagiskot siya kana na ang Freedom of Information Bill unya daw nangamong ningon siya mauna account kitang tanan. Ablihan na lang nato atong mga bank accounts. Adi lagi na sa ako nang gipunto kaganiha mga kabibes. Everybody is entitled to due process of law. Unya giklaro sa bank secrecy law nga ang exemption lang ni ana nga dili mabutyag ang imong mga bank accounts if you are an impeachable officer mga kabibes. Nga kung ikaw anaa sa mga kanang constitutional bodies mga kabayos sama sa COMELEC unya sa Supreme Court, kung ikaw vice presidente, kung ikaw presidente, muna nga itong mga impeachable officials taka na ginig yawit kis Ruben Padilla oy. Matod pa ni Kabibes Alvis Kumaling, Kabibes Tonton, kanang magtiayon, otro na ang akong opinion, makulong paunta na silang duha, why pulos? You know, Kabibes Alvis Kumaling, kanabiyang imong punto, di ko kamahay ni mo, kay tanawon, good name mo ba? Pilar may sweldo tao ni BP Sara Sukadja na Vice Mayor in 2006, kay nakasal ni siya 2007 man. Pila na may sweldo og vice mayor bisang pag naabot siya vice presidente ron. Kili po maabot og size.2 city bilyones sa mga bank transaction reports nga nahidangat dito sa Anti-Money Laundering Council.
1: Arangkada sa utan.
0: Yeka ni Kabibes Tronic Bless. Ruben Palya ng Palya, nakakahiya basta lang makapagsalita. Walang sense. Ewan, ingko ang akong anak, ewan ko kung ano nalang utak, kaya mayroon itong, okay, I will not read that, Kabibes Sonic, ha? Because yung termino na sinasabi mo, ano po yun, maraming mag-iinit po ang utak ng ating mga kapatid na Muslim.

0: Kaya I beg to differ on your term that you used. Nakakayakas mga kababayan nating Muslim. Pasensya na po, hindi ko babasa yung isang termino na ginamit mo ka-vibes. Runic bless. Kubeta, sabi ko, manahimik ka na lang dyan at magmuni-muni lang, makapag-isip ka ng mabuti yan, puro kasamaan pa niyan pa rin ang iniisip mo. Alam naman natin si Senator Rodante Marcoleta, talagang ganun siya eh. Ganahan man lagi siya nga maihap ay ang boto mga kababs, klaro mangyod ka. Siya he is for kanang non-conviction of Vice President Sara Duterte, klaro mo na. Pero saon taman yung mga tawana, labi na ni Puhon Pod si, kay ni Bahad naman ni si Senador Ping Lacson, nga adtogin niya sa prisuhan. Yagyang ilaglag dito sa prisuhan si Senator Alan Peter Cayetano, and this is a very serious allegation, ha? Gawas niya ng controversy sa 2019 Southeast Asian Games. Ang grabe kaning budget insertion niya nga mukabat og 6.7 billion pesos. Nga matod pa ni Senator Ping Lacson sa iyang impormasyon, aperting og sa Tagalog, paggrapal kayo. Si Senator Alan Peter Cayetano kaiyang gipangayo nga kickback matod pang Senator Ping Lacson 25% yun mga kabibes. Yaka ni kabibes sa Fred Galmurdi, kabibes Tonton, I made a list of dumb senators there is Pilipinas. Bisa nun sa akong panako, number one gyud si Ruben Padilla sa listahan. Hehe, with laughing emoji, kaluoy na tong mga taxpayers pa nagpasweldo tag mga 80-80 nga asa na to? 80-80 nga okay, ang sumpay 80-80 nga senator. Hindi ko kamahayin mo ka-vibe sa Fred kay ambot lagi ni kining Robin Padilla, taka lang bitaw mabot, wagid sa tuno ba? Ha? Huwag siya kasabot sa Bang Sekrisilo. Kung nagtuon pa siya daan, ang Bang Sekrisilo lagi maabitan ng gi-invoke sa mga kanang abogado ni Vice President Sara Duterte, because by the name itself, everybody is protected ng Bang Sekrisilo. Unya, ang exemption lang ni ini mga kababs, in case of impeachment, huwag man kasabot. Yan is Ruben Padilla, oy. Nako naman kitang-kita at sa dinig na dinig at malinaw pa sa tubig how di Cayetano siblings lambasted by Attorney Jokno. One punch, two knockdown. O nga, ang lakas, ano? ewan ko ngayon kung mas lalong magsalita na naman. Magsalita na naman ang dalawa na walang laman dahil sa tama nilang dalawa kahapon. Nakakatawa. O ibig sabihin, talagang knockout ka vibes, Tronic Bless, ha?
1: Arangkada sa butang.
0: Gika ni ka vibes, Pining, Paning sa Ormoc City. Good morning, Sir Tonton. Ang ilaman sa mga DDS, dili mawala ang droga kay dagko nga kwarta. Kanang kabaib sa Paning, coming from you, donagyo kay Punto Sadria. Ang kapait manggunay ni mga kabaib sa ang usa sa ilang kay kapalakan ani, ha, mabutyag manggod ang mga nagdeposito o kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana, ha? Uya, labi na ngadto ni Vice President Sara Duterte kay kung mahinumdo mo sama sa gibutyag, ha, ni kani Senador Antonio Sani Trillanes, lakip sa nidiposito o kwartas bangko nga ni Vice President Sara Duterte ang negosyante nga ginganlan o si Sammy Uy nga gitumbok ni kani Senador Sani Trillanes nga usa ka drug lord nga nagbase dito sa Davao City, mga kababs.
1: Arangkada sa butang.
0: Naog ba stablisar na nining mga bank documents? Of course, ilapang lantugian, ilapang lalisan ang admissibility pero hehe, dayag og tataw na kayo mga ka-vibes. Klaro na kayong ebidensya. Oh, yeah. Good morning adto ni ka-vibes Marvin Ladera. Unsa ba na? Uy, unsa ba ni ka-vibes 0995? Unsa ba ni? Ba ko, di ko ka, kwan, mapalihog ko no, ka-vibes, kanang 0995, unsa maning AB, di ko ka, kwan. Anyway, gika ni ka-vibes Marvin Ladera, good morning, karangkada, ka, sa buntag, ka-vibes sa Tonton, done, share, and heart, with several heart. Ulis minaw, dinigihapon sa Kamputao, bisag, di ka-message, dili kompleto ang araw, ko pagwalay FMR 93.1 Cebu ka-vibes. Mauna ni salamat kay kanunay ni mo ka-vibes Marvin Ladera. Gikan ni ka-vibes Benjamin Hildore, grabe makainsulto si Alan sa mga senador nga useless makig-argue og non-lawyers. Gipatamaan si Erwin Tulpo. Mautod bitaw niya iapang gi-invoke si kanhi senador og ang mateliwan nga si senador Joker Arroyo nga it's useless to argue with non-lawyers. Ang gitubag kagahapon ni kani Senate President Tito Soto, I am a non-lawyer but I have 29 years in lawmaking, matod pa ni Senador Tito Soto mga ka-vibes. You know mga ka-vibes, for a lack of a better term in English, sung ko na lang, di Cayetanos, especially si Senator Alan Peter Cayetano ba? He is really full of air. Kanabi taong hambugiro? Ha? Kay, o sa sayang gi, kananaang giigo yun kagahapon, si Senator Irwin Tulpo. Ha? Di man gitaw ni abogado si Senator Irwin. Kay, kanhi man ni siya sakop sa media, so, wa pa nahimong senador. Nahimo sa ni siyang kanhi kalihim sa Department of Social Welfare and Development. Unya, sa may diferensya, ang importante doon na kay mandato sa katawahan mga ka-vibes. Tanawa ron si Senator Alan Peter Cayetano, abogado tuod, pero tanaw sa nako. Tungod bitaw sa iyang political bias, adaw na himong banga pastad yaw nga abogado si Alan Peter Cayetano. Kayo no mga ka-vibes, sa ako nang gikaingon lagi in 2012, sa dihang na-impeach o na-convicto sa iyong impeachment si ang mitaliwan nga si kanhi Chief Justice Renato Corona, ni Cayetano siblings, pulo sila ni Uyon nga ablihan ang bank accounts sa maong nitaliwan nga kanhi Chief Justice. Unya karon di sila musugot? Ha? Kalayo ba? 180 degrees turn? Ha? Do, og sa kuan pa, ni about face ang managsuon mga ka-vibes. And I was telling you ganiha, they are both mentally dishonest. Kaya wagit sila mo iskot sa ilang ibuhat kaniyan to. Nga simba ko palayo, basig na nga amnesia na ning duha ka managsuon mga ka-vibes. Kaya ka namang nalimot sila sa ilang ibuhat kaniyan to ba? Sa impeachment trial ni, sa mitaliwan nga Chief Justice nga si Attorney Renato Corona. Gika ni ka-vibes 9255, may buntag Sir Tonton, di ba ka ni si Ruben mo shoot o sa ka-bowl nga tuba, usa mo ato sa Senate, Sir, kay kon mo sulti siya sa Senate, lupig pa may hubog, Sir. Muinom sa kagtuba ni Robin Padilla, ka-vibes 9255.
1: Arangkada sa Butan.
0: Doon ay termino ang mga kaigsuunan natong Tagalog diha. Kanabang gitawag gilag wala sa hulog na? Ha? Wala sa hulog na ba? Kanang ang mga punto wa kyo'y hinungdan, mga kabay. Kanang matod pa ni Kabay Marvin Ladera, Sir Tonton, kana si Pia sa una bright man na siya, pero naging DDS, mauna ang naging iti-iti na with four lapping emoji, kaba emojis gikan ni Kabay Marvin Ladera, gikan ni Kabay sa Steve Max Steve, magkuyog na sila parehog utok. Mauna diha ang ambot lang pod kaning mga nakaingon ta nga mga panatiko kining kabibes Steve Back Steve apaita bitaw ilaha po na demokrasya man ning ato basta ang ato din eh sa akong gisulti ninyo mga kabibes statement of facts kung unsay panghitabo kay aron ang atong tumong og tuyo aron kita makaumol og haom nga opinion ingon man ligdong nga baruganan kana ang atong tumong og tuyo sa atong programa. Gikan ni Kabay Sonic Bless. Alam mo si Ton, in fairness, magaling din man si Poa at malumanay din siyang magsalita. Kaya lang ramdam na ramdam ang bigat ng kampi sa kasinungalingan. Kaya lang pera-pera lang kasi talaga kahit mali. Yan ang pinakamahirap na gawain. Pero dahil nga sa pera, sobrang yabang nitong si Cayetano Abogado nga siya. Pero pasensya Kabay Sonic Bless, I cannot read the next word that you use. Ang masabi ko lang, talagang totoo, may kayabangan nga si Senator Alan Peter Cayetano. Tinood kanini ang totoo yung iyong obserbasyon na medyo malumanay din si Defense Panel Attorney Michael Pua. Pero yung kanyang mga argumento medyo talaga hindi naaayon sa batas. And he was lectured by the former Dean of the De La Salle College of Law, mga kabibes, in the person of Congressman Chil Jokno. Nya di basta-basta ni og resume si Attorney Jokno, ha. Ni-graduate ni siya og sa iyang Juris Doctor sa iyang pagka-abogado dito sa University of Illinois. Nya kaibaw mo, Amerika na ganito. Magna cum laude siya, mga kabayb, si Attorney kun Congressman Chil Jokno.
1: Arangkada sa butang.
0: So mo na inahitabo kagapon mga kabibes, alas 8:31 na mo post lang ko makadiot humanini atong ipadayon ang panagisgot o niya inigbalik na to atong isgutan ang kabahin sa pagtistigo karong hapon ni NBI Director Melvin Matibag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Bueno, salamat kay alas 8:34 na mga ka-vibes padayon sa atong arangkada sa buntag. Bueno, karong hapon, kung kagahapon mao ang kalabot sa desisyon ni Presiding Officer Senator Chis Escudero mga ka-vibes nga isupoy na ang mga bank documents ingon man bank transaction reports nga nahidangat sa Anti-Money Laundering Council o mga tax documents ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Ang gipaabot nga mo testigo karong hapon mga ka-vibes mao ang popular kayo nga NBI Director nga si Director Melvin Matibag mga ka-vibes. Sumala pa ni Attorney Benjamin Tolosa, spokesperson sa prosecution panel, nga si Director Matibag mohatag og katinawan kalabot sa kininiang Article 4 sa upat ka mga articles of impeachment tumungad to ni Vice President Sara Duterte. So unsa man ni ang kadtong kalabot sa giingon nga assassination plot / grave threats nga tumong sab gihapon ngadto ni Vice President Sara Duterte.
6: Arangkada sa buta.
7: Og ang anticipation sa uban mga ka-vibes nga mohatag og katinawan si Director Matibag ninilaging giingon nga hired assassin. Ha? Nga sumala pa maoy gikontrata ni Vice President Sara Duterte.

And it remains to be seen kung mo ba ni ang i-establisar niya karong hapon. Agi og pagdasunsad sa naunang mga testimonya sa iyang duha ka mga sakop. Si NBI agent kining John Mark Kalilong mga kabibes o kadtong NBI director sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Confirm ang kanihepe sa NBI Cybercrime Division nga si Attorney Jeremy Lutok. Karong hapon, nila pa mauna sa turno, mauna sa kahigayuna ni NBI Director Melvin Matibag, mga kabibes. Kay supposedly si Attorney Matibag, tuatan ni karon sa Bangkok, Thailand, apan nihukob siya nga dili siya mulahos. Kunwa siya ni adto sa maong tigom sa mga law enforcement agencies sa nagkadayang mga nasod. Sumala pa ni Attorney Benjamin Tolosa ang legal spokesperson nga sakop sab sa prosecution team nga kining pamahayag og testimonya ni NBI Director Melvin Matibag mao'y muserado sa ilang mga ebidensya batok sa grave threats nga Article 4 niining upat ka mga articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Arangkada sa buta. Kay ngano mga kabibes, timani katong kagahapon nga pag uyon o pag desider ni kininiang presiding officer Senator Chase Escudero kadtutua is just an opening of another articles of impeachment, ang Article 2 nga kanang giuluhan kini og unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Arangkada sa buta. Between the two, ako muingon nga ang kanigyong article to ang labing ligon. Apan kining Article 1, or rather Article 4 nga grave threats slash assassination plot, basin kanisa ay makatikio galing ni Vice President Sara Duterte kay siya man mismo ang miluwat sa maong hulga. It came from her mouth. Unya, mauni ron ang hatagan o himugatan ni NBI Director Melvin Matibag, mga kabibes. Arangkada sa buta. Sumala pa ni kabibes sa 760 kanang duha ka kawatano. Kabibes, busog kayo na sa walang gutom program ni Digong, kabibes. Di ko kamahay ni mo, kabibes, 760. Yan ang imong pamahayag kay klaro magigkayo ba? Nga lagi, lawyering na giniilang gibuhat. Kay imbes nga impartial unta, dilita sila bias, paminaw sa mga argumento ug punto sa duha ka mga habig, klaro mahinoon nga daw, kanang apel na sila sa defense team nga gipanguluhan ni Attorney Sheila Sison, mga kabibes. Analigre na rong hapon kay kung inyo mahinumduman sa milabang simana si Senator Judge Alan Peter Cayetano maingon nga kanang daw giharas siya ni NBI Director Melvin Matibag. Kay remember it was also last week nga gibutyag ni Director Matibag kining iyang gimugna nga task force, mga kabibes, nga imbestigahon ang kining kontrobersiya kalabot sa pagpahigkayo.

0: sa 2019 Southeast Asian Games, mga kabibes, gamatod pang Direktor Matibag, dunas lay informasyon nga ano maluso ang paghandol sa kwarta sa maong regional games, mga kabibes, niya itong tuig 2019. Yan itong panahon na Duterte administration, nila pakusgan yung kaayo si Senator Alan Peter Cayetano. Laliman ka di basta-basta ang iyang gihuptan nga pwesto eh. Ha? Unang bahin, gitudlo siya isip Secretary of Foreign Affairs. Ha? And by virtue of his being the Secretary of Foreign Affairs, siya ang gihimo nga chairman sa organizing committee sa maong SEA Games, ang PISGO, kanang Philippines SEA Games Organizing Committee, Philippine SEA Games Government Organizing Committee, PISGO. Basig dihang bahina, matigok siya sa politika, mga kabay. Yano ni ingong ka ni anak, kana lang laging, ha? Katong mahalon kang kaldero nga 50 milyones, remember this, ha? Kasi bababaan na to. Sa kaldero pa lang, tingalik ipit na siya. Kaya hinumdumi ninyo, mga kabibes, ang threshold sa plunder nga kaso 50 million. O niya, agoy kiniabot, mag-is 50 million ang kantidad sa mahiwagang kaldero. Ambot on sa tong kaldero, ha? Bulawan, baka to? Gold, baka to nga? Abot mag 50 million ang presyo, mga kabibes. So karong hapon, magkaalaman na ni kay mag-atubang na ni silang duha, si Direktor Matibag o si kininiang Senator Alan Peter Cayetano. I just do not know if how presiding officer Senator Chase Escudero will handle this. I am sure, og di manggaling lisod-lisuron og pangutana ni Senator Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag, basig doon na ni siya buhian nga mapamahayag nga iyang kunis-kunisundaan sa iyang mga statement si NBI Director Melvin Matibag, mga kabibes.
1: Arangkada sa buta.
0: So, interesante kay ni, interesting sa ni karong hapon nugun sa salida na sad ni Senator Alan Peter Cayetano nga, oh, by the way, may ingon siya gahapon nga musuwat kit siya sa iyang pagsupak sa desisyon ni presiding officer Senator Chase Escudero nga tugtan nga doon na isupina ang mga bank accounts, ingon man tax documents, og ang bank transaction records nga nahidangat ngadto sa Anti-Money Laundering Council. Unya lakip matud pa sa muperma ni ining iyang suwat ngadto sa kining impeachment court, iyang gibutyag nga mao sila si senadora Loren Legarda, puros ni babae, si Senator Amy Marcos og si Senator Camille Villar, samtang ni klasiha nga mga kinini ang Senator Judges, oy. Senator Judges mo o lakipos mga niabugar alang sa defense panel ni Vice President Sara Duterte pagkatuito sa ning klase nga mga abogado. Abogado? Ang mga senador, oy. So, muna pagpadayag ni Senator Alan Peter Cayetano. And then karong hapon, iyan naging matubang sa linawa si NBI Director Melvin Matibag. And you know, mga kabahib, sa wakmasuito, di siya ni basta-basta si Director Matibag, ha? Graduado ni sa Ateneo de Manila University College of Law, mga kabahib. Gani, I was informed that Director Matibag was here Ha? Niya itong mayaging pipila kaadlaw. Ha? Ogwa ko, sigon sa akong informante, he was here. Mga ka-vibes, kay nag-reunion ang ilang mga sakop sa Ethiopian fraternity sa College of Law sa Ateneo de Manila University. Nahimong private ang maong kalihukan, pero daghan matag mga higala, mga ka-vibes. I was informed that Director Matibag was there with his fraternity brother sa usa ka five-star hotel din sa Sugbo, mga ka-vibes. So gigamit naman gining termino nga baseline, more sa ni baseline ni para nako kanana ang College of Law baseline ni Attorney Benjamin naman Melvin Matibag, nga graduado siya sa Ateneo de Manila University College of Law. Aw, yung inkwentro, aw, desan basta-basta. Ha, pareha sila. Ha? Kay si, ha, mga kabayb, si kinini ang Senator Alan Peter Cayetano is also a graduate of Ateneo de Manila University College of Law. Who among them will prevail? Nga, maing laki sa pamalaod, atong mahibawan karong hapuna, mga ka-vibes. So, interesting kanang appearance karong hapon ni NBI Director Melvin Matibag. Kay I'm sure ang mga senator judges, labi na si Senator Alan Peter Cayetano, iya gining lisud-lisuron og pangutana si NBI Director Melvin Matibag, nga lagmit iyaning pit-on sa, alam mo ba kung talagang may hitman na kinuha si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes? Arangkada sa muna! Gika ni ka-vibes 6990, good morning sir, di ta makamahay ni Mista ngalunod patay ni Dugong kay di absolute pardon man siya, illegal possession of firearms. Kini si Cayetano siblings unsa kay utang buot nila ni Duterte. Mista, you mean si Senator Ruben Padilla. Yeah, tinuod kay gi-absolute pardon man siya, mao na nga na-restore ang iyang civic and political rights, mga ka-vibes, tungod sa iyang kasong krimen. Gitagaan man siya absolute pardon ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Unsay utang buot nila ni sa Cayetano siblings? Dayag kayo ka-vibe 6990. Laliman ka kung atong subayon si Senator Alan Peter Cayetano may gikuha nga vice presidential tandem ni kani Presidente Duterte ni atong paglansar niya sa 2016 og mahinumdom ka ka-vibes. Unya na pildi after 1 year iya ning gitudlo dayon isip secretary sa Secretary of Foreign Affairs pagka 2017. Unya human niya to mao bitaw to nga pagka 2019 pagbukas yun o pagpa ang atong nasod ang kanini ang host nation sa Southeast Asian Games, iya ning gikuha o yang gitudlo isip chairman sa organizing committee si kaniadto Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Monel usas mga kanang unsay utang buot ni Senator Alan Peter Cayetano ngadto sa kaning kanhi administrasyong Duterte. Unya gawas niadto sa diyang wa na siya dito sa secretary sa Department of Foreign Affairs si secretary niini nilansar balik pagka congressman dito nahimo usad siyang speaker of the house, pero di man muhawa bisan pag diha sila sabot ka term sharing ni kani speaker Lord Alan Velasco. Ingon ni ana ang abilidad niining Senator Alan Peter Cayetano, basta na nagispisto agoy di man gusto muhawa oy. Gikan ni kabayan, 1365, si Bongo nagpakita na nga Team Hanelet siya kay Hilom-Hilom Raman na siya sa desisyon sa pag-open sa bank account ni Sara Duterte. Tingali doon na kay Imusang Source 1365. I also have that some kind of information, pero unless it is confirmed, anything is possible. So, ang gibantayan nato kung unsay mamahimo sad nga kananaabang actuation o hukom ni Senator Bongo diha sa nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gikan ni Kabibes Ronick Bless ang pag-witness mamaya ni Director Matibag. Ito na ang konklusyon ng case ng death threat ni Sara. Yes, this is the kining of course some sort of a conclusion because he will be the last witness from the prosecution panel na ipresenta Kabibes Ronick Bless. Gikan ni Kabibes Fred Gelmordi, Kabibes Tonton, I wonder kung unsa ang reaction ni spoiled brat Sara sa desisyon sa Senate Impeachment Court yesterday to issue subpoena do si Stikom to concern parties. Kinsa kaha ang kinsa kaha ang gibuno niya laptop gahapon upon hearing such decision with dapping emoji gibuno gyud o gilabay ambot lang pod ka og wa pa sa puta gahapon si Vice President Sara Duterte Kabibes. Kidding aside, hastang lipaya na ko lagi that the decision was made in favor of the prosecution and of course in favor to our citizens who want to know the truth. I was thinking that the world is healing. Matod pa ni Kabibes Fred Gilmore. You know, Kabibes Gilmore, Kabibes Fred, sakto kagyod. Ang ato lamang din he, nga mahibawaan ba ang tinuod? Tinuod ba ng mga kwartas bangko? Nga di basta-basta ng binilyo ng kantidad doy. Laliman kag ang kitibuk ang transaction reports nga nahidanga tintus. Anti-money laundering council mikabat yun og 6.7 billion pesos unya breakdown na siya into 4.4 billion pesos mga Kabibes na maog yun ang nisud nga kwarta nilang duha nga silang duha nga magtiayon lakip na ni Attorney Manassas Carpio unya ang giwidraw ang outflow mikabat ra sa sigun sa report nga nahidangat nga to sa Anti-Money Laundering Council, 1.5 billion. Sa ito pa doon, napaikapin sa 2 billion pesos nga nahabilin. O niya, nindot sa itong punto, kaganiya sa itong usaka kabaybsad, nga matod niya, kaywa rawa na appeal ang kinini ang mga dollar accounts, base ko no gibalhin dito. Ato nang masayran kabaybs. Ato nang masayran, aniining pinaagi sa mga supuina. Kay tanaw na ko, may bawon man na ang sa ako ng gikengon, sigon sa atong anti-money laundering law, automatic, basta 500,000 kapin ang transaksyon sa bangko, ilang man ang mamonitor, kay i-report man na sa mga bangko. Ganyang ako na ibawan, everything is digitalized. May bawon na. O niya, ato na to mahibaba na kung tinood ba ng pangagpas kabasig, gi-convert niya into dollar accounts ang iyang mga kwartas bangko mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: O niya, wagi hapoy lusot. Kay gusto mong tato ni Attorney Manassas Carpio nga di siya i-apil-apil na giniining impeachment trial karon. Saon tama na nga, klaro man ang kining atong balaod sa Pilipinas ang family code mga kabibes. Nga basta gani magtiayon mo mga kabibes sa ubos ka sa reglamento sa family code kanang gitawag og regime of conjugal partnerships. Sa ato pa ang tanan ninyong kabtangan, ang tanan ninyong mga deposito sa bangko, mga bank transaction, basta magtiayon pa mo, lakip yun na nga ideklara ngadto sa publiko.
1: Arangkada sa butang.
0: So anyhow mga kabibes, karong hapon, mao man na ang gipaabot. So atong huwato na sad, aron ato sang matuki ugma kung unsa ang ibutyag karong hapon sa pagpadayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte ang testimony ni NBI Director Melvin Matibag. Unya, there are two others gagi summonsad and probably tanaw nako o dili mataas ning testimony ni Director Matibag agad tong mga bank officers ni nga may kalabutan sad ni sa kininiang giunsa ni Vice President Sara Duterte ang iyang confidential og intelligence funds ang may kalabot ba ni Mary Grace Piatos. But depende ni kung unsa ang dagan sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag, mga kabayb. So again, kinilaging imagine kagahapon was day 7, today is day 8. Taas pa kay ni ha? Because gitanaw ni mga kabayibs nga mula nat og dili may menos 7 kabuwan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. If this will be shortened, labing maayo. Pero akong tanaw mga kabayibs, ang kananaabang kuti kayo kaning bank transaction reports. Ha? Kay masubay man ni subayon magini niya ipatawag pa humani ining supoy na Justice Tico mga kabaybs pag supoy na sa mga dokumento ang sunod din eh kuno galing mahukman ang admissibility as evidence ang supoy na ad testificandum ang pag kanang pagtistigo na gyud unya sa mga mahingtungdan nga mga bank officers sa mga mahilambigit ng mga bangko ingon man mga opisyalis sa Anti-Money Laundering Council o sa Bureau of Internal Revenue, mga kabayb. So ato, ginang atngan. Mga kabayb, bisang ko na sa ko sa itong panag-uban din sa itong arangkada sa buntag. Sangaan sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabaybs, si Tonton Alcosantugup nga mag-iingon, hinaot paunta nga Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magabuli ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Dagang salamat mga kabaybs, hangtod ugma. Kabaybs, mauna ni!

0: Kabay!
1: Kung estudyante ka, kabibes ka.
2: Kabibes, kasama sa awana.
3: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: But wait, there's more! Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
1: P-Pop is on the rise na giyod. Karoon na ning July 26, mga ka-vibes, alas 7 sa gabi ang ginatangan sa tanan ang Gen Z Live sa Cebu featuring G22 Vision and a special performance sa grupong Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Nabigyan sila special pre-concert, mga ka-vibes, o libre kini ang The Ultimate P-Pop Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 o'clock in the afternoon. Mga ka-vibes, huwag niyo yung chance na makadaog o makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. At ang ilan niyo, mga ka-vibes, ang atong featured song sa grupong G22, Vision or Aja. O kaibaw mo sa title sa mong kanta, mga ka-vibes, ang inyong buhaton ay sa iyong rakayo, i-text lang sa among hotline, mga ka-vibes, 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. And pwede po mo message sa ato ang Facebook page, 93.1 FMR Cebu. And syempre, mga ka-vibes, ang pinakaunang makatagasaktong tubag, may makarawat og libreng ticket alang sa Gen Z Live Cebu featuring G22, Vision, and Aja. Here's our featured song, mga ka-vibes, sa grupong G22. I-text ng title ani. Now na!

0: Kinyan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.5

0: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Nagkagubot ba ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana?
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka?
0: Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Smack Vibes. It is now exactly 9:33, and you're listening to your favorite radio station in Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Smack Vibes, mauna ni. Aray, nabungol ko.
1: Diba? Kusog kayo siya, man.
0: Kusog din kayo?
1: Yes.
0: Sorry naman, akong, akong atuloy ba nagwilga? Good morning, mga ka-vibes. Adlaw karon nga Martes. Today is July 21st.
1: Yes.
0: What's the difference sa 21 ug 21st day?
1: Spelling.
0: Huh?
1: Ug ang pronunciation.
0: Oh, so ang pronunciation.
1: Uh-huh. Ang kabongga.
0: Ang pronouncement.
1: Ang pronouncement ug pronunciation.
0: Diba usually, when you say 21st, naana sa mga certificate.
1: Amo ba?
0: Given in this 21st
1: of
0: day
1: July.
0: Of July. Oh,
1: oh yeah, July 21st of 2026.
0: So dapat July 21st of 2021st po. 2026. Oh, oh di ba? 2027. Mm, anyway, yung pinaglalaban natin. Anyway, 9:34 na. Good morning, mga ka-vibes. Welcome sa programang Kalandrakas. Good morning, Ate Bay. How are you?
1: Good morning! Okay ra, pero medyo nag-uola ka to ang pitaka sa pagtaas sa presyo sa lana.
0: Yes, no, karong adlaw mga ka-vibes.
1: Medyo big
0: lain na po kuminto. Actually, yesterday at the last night, no, taas kayo mga pila sa mga gasoline stations.
1: Ba?
0: And naga na yung ubang mga gasolinahan nga nahutdan og diesel.
1: Yes.
0: Yes. O, tungod kay, daghan kayo mga nagpatubil.
1: Oo, before musaka ang
0: yes.
1: presyo.
0: Yes, na yung ubang ganin na sila yung mga containers nga gipang tubilan nila
1: amazing.
0: Daan para mas, imagine 10 pesos, no?
1: Yes, 10 pesos.
0: Pila ba? Ano mga reporters? Pila isa ka sa kuan?
1: Oh, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Awa, di ba?
0: 11 ang sa?
1: Diesel?
0: Oh.
1: Let's check.
0: Diesel, 11. Mm. Ang gasolina?
1: 3 pesos and 65 centavos.
0: Ang gasolina?
1: Ang gasolina. Diesel, 10 pesos o 68 centavos.
0: Oh, 11
1: ang kerosene ang 11 o 68.
0: Ah, kerosene ang 11.
1: Yes.
0: Ah. Diba? So medyo mahal yun, mga
1: medyo vibes. Mahal compared sa pagsaka sa presyo the past few weeks.
0: Oh, and then the, this past few, prior to that hinay biyag us biya, diba? Pinakadako na tong tubil ang gasolina biya on the height of the war sa Middle East. Pagsugod nasa 130-140 ang
1: yes.
0: diesel, diba? So mo to yung mga panahon nga yaya yun kayo, no? So pero karon no maton palagin nila murag mubalik daw ang tension
1: actually
0: tungod
1: lang
0: kay
1: palupad na po sila og mga paboto.
0: Oh, feeling na ho kining Iran ug US mo ni sila duha ka man nag-uya ba? Kuwadyo mo ang kun kinsay sayo.
1: Lagi. Magpistok ka din wala na po. Paluoy mo na mo please.
0: Diba, mag-away ya magpistok na mauli ana sad. Diba mo ro?
1: Lahi na pud ga pisang makuha niya.
0: Oh, di ba? Murag irog iring ba no si away. Anyway, karong adlaw day mga ka vibes. Adlaw karon nga Martes. Today day we are kuan we are celebrating actually Ate Bay, no. Kining gitawag nato nga kuan. National Be Someone Day.
1: Wow!
0: If you're going to be someone else aside from who you are right now,
1: wow.
0: who would you want to be? Oh, muna itong question.
1: That's a good question!
0: Oh, di ba? If you're going to be someone else for a day, ano, one day lang. If you're going to be someone else for a day, who would you want to be and why? Paki-explain.
1: Research
0: sa
1: the richest person in the world.
0: On top of the world.
1: Gusto, the richest person in the world.
0: Di dapat tanga, ka na realistic. Kanang
1: realistic.
0: Ano ka Elon Musk, di ba? Lucky sa ka for one day.
1: Catherine Bernardo na lang kumeng.
0: Catherine Bernardo, ano man.
1: Okay, I'm a fan of hers. And then, ganahan po ko sa iyang personality. So, gusto ko bright ko, guapa ko, lami ko glawas, successful ko, dagan ko negosyo, nabod ko kwarta.
0: Yan.
1: Diba? So, kung mangarap naman lang, kain mo na lang yung bakyawon.
0: Tinoon, tinoon.
1: So, siguro siya. Or, si Ariana Grande.
0: Diba?
1: Diba, oo.
0: Actually, maragdili, pwede man Ariana Grande. Ang lawas ra Grande.
1: Pwede. Dili ko gusto.
0: Grande ang lawas.
1: Dili ko gusto Grande ang lawas.
0: Pero ang lawas ni Ariana, di siya Grande. Stallion siya.
1: Stallion siya, man. Tridor.
0: Si Ildi, if you're going to be someone else for a day, kinsa man Ildi?
2: Marag, go on. Kinsa man, ha?
1: Take your time.
0: Itaas-taas na to na mo, ha? Para makahuna-huna mo.
2: Feel ako si Ivana.
1: Wow! Palit siya lahat ko.
2: Si Ivana kay Goan.
1: Tanuman.
2: Kanang ganap ko makasuhay o kanang uskadlaw jud nga dili maproblema sa kwarta.
1: Pero no. Yun, no?
2: Bisag uskadlaw lang.
0: Actually, sigad yun si Ivana. Gimuha nga nagkanta, di ba?
1: Oo, katalo.
0: Ivana, Ivana, muna?
1: Oo,
0: Ivana. Sige, si Chini. Ikaw, Chini.
1: Please.
3: ako murag kuan. If one day kay gusto ko na ako akong manghod.
0: Oh. Oh.
1: Well, that's a good one. Why
0: not? Ganun man imong manghod.
3: Masubuon. Favorite man.
0: Mao mo, gusto yung manghod ni Chini.
1: Oy, sama magpapan.
0: Pasugo sad, oy.
1: Huwag yun.
3: Ay, ganda masugo yun.
0: Dito masugo. Pilang dad?
3: 18?
0: 18?
1: Ako ano na, oy.
0: Sige na
3: siya masugo. College
1: na. Oy, tapulan ha.
0: Kaya naman ka magpasugo. Kompleto naman imong buhok sa lawas. Baga na gani. Diba? Ako siguro, Kwan, ganahan ko mahimong si Kwan for a day.
1: Mm.
0: If I will be someone else for a day, ganahan kong mahimong si Kwan. Si it's hard, no? It's hard, but I want to be Kwan. I want to be
1: a tutubi awaya.
0: Tutubi awaya. Wanna be a tutubi a twinkle star. Oh,
1: di ka ba? Di ba? Look at that, seryoso.
0: Si Johnny.
1: Hi. Seryoso ba?
0: Si pwedeng ano? Pwedeng si I want to be someone very influential.
1: Oh, I like it.
0: Ganahan ko nga kanang kuan na ako influence not only in life kana mga ganahan ko mahimong inspirational speaker.
1: Wow.
0: Ganahan ko char char no. Pero pa kay ba ko kinsa.
1: Influencers nga, inspirational speaker. Kara David, gusto mo ba?
0: Ganahan ko mahimong influential yun kayo, maka-inspire ko. Ganahan ko mahimong si Rick Mar.
1: Napaka-putyukan. Naka-Rickmar.
0: Oh, Rickmar. Gano'n ko Rickmar. Para to spread good vibes.
1: Cheer the fire.
0: Diba?
1: Ganun simple living.
0: O simple lang. Good ka na bitaw nga dili kinahanglang mo effort o lisod para mo pakatawa.
1: Through the fire.
0: Hindi ka pa-risk kita din.
1: Mangawat lang, no? Mangawat lang manok.
0: Mangawat lang manok. Ay nako. And today po also Ate Bay is what you call a legal drinking age day.
1: Wow!
0: Pero here in the Philippines, it's 21, no?
1: Ang legal? Drink?
0: If ganahan ka, age of legality is 18.
1: Yes.
0: Pero prohibited to sell liquors, 21.
1: Yes, 21. Yes, that's correct.
0: Pero ang problema lang, dire.
1: Ano ang uban mo sugot bisag dili 21 baligyaan.
0: Oh, di ba? Eh, gisugo ko ni mama.
1: Eh, mare, ikpalit yarokon.
0: Oh, di ba?
1: Ano ang mama ang gisugo?
0: Dugang isang litro, gisugo ko ni mama.
1: Ano, ikaw, ngayon ikaw wala hubog?
0: Eh, for good lang, ilista lang ito.
1: Ipano.
0: Pero I just wanna ask, no? Pero you can say, if wala pa dyan mo ka-try, pero pila edad ninyo first time makatila mo alcohol? Sige, ikaw, Jeannie.
3: Kamot?
0: Ha?
3: Saan alcohol?
0: Alcohol ka nang nakatila.
1: Wala ka nang makahubog. Makainip
0: wala pa dyan.
1: Wala na kayo. Chat pa niya, mat pa. Pag God bless
3: kayo. Wala na silang LD.
0: Pero wala pa dyan ka nakatry.
3: Wala.
0: That's good.
1: That's good. That's good.
0: Ang naunin yung libang buton.
1: Lagi. Si buto ko na ito para maman.
0: Ikaw yun din.
2: Mawa mo kung chini. Pero nakainam ko, ako edad 18.
0: 18.
1: Pero up until now,
0: you're with your parents or gipatilaw ka?
2: Oo, kanang gipatilaw ko sa kong ate. Nandiyan ka bunyag na ko.
0: Ano yung usually, ano, family members?
1: Family members.
0: Ikaw, Ate Bay. First time.
3: No,
1: 17?
0: 16. Family member po or dili?
1: No. Na-culture shock ko ato sa college life. Kamala pa kayo nahigda ko sa CR sa Park Mall.
0: May kalain mo.
1: Moment na nakakaroon, I don't drink anymore because I've had experience a lot of so, nakik-showdown kong jerkana dito sa Lapu-Lapu.
0: Oh, ba?
1: Nakasabay ko kung iwala ng one takes. Nataga ko sa kanal and everything like that. Diba? So,
0: may gani, wala ka nag-show na ni DJ Rika. Ito dito tag-show ko.
1: Katulatayin kay mature naman ko. Natagam naman ko.
0: Ako, ang first time yun na ako nga ni drink. Kung kayo ko kanang arisgado kayo ko.
1: Ano man?
0: Because I did it in front of my dad.
1: Ooh!
0: Ano ko nga, mutilaw ka ako aning beer, no?
1: Oo.
0: Kung ako, I think third year high school.
1: 15, so around 15.
0: Something like that, 15, 16. Akong ibuhat, na ako siyang tungod na may kumbira sa balik, yung magpiesta, something like that, na event, ana, no? Or Christmas party ba to sa junk shop na mo? Abri kong beer sa tubangan na yan. Yaro ko na ko. Pang! Gisag pa ang beer. Boom! Kasabaan. So, buti.
1: Ano? Sabay ito mong uli mo ugtuyo ato.
0: Wala lang. Ganahan kong itry kung musugot na ba siyang mainom ko.
1: Oh, at the age of 15, ha?
0: At the age of 15. Pero ako sa ukahibon sa ilasa.
1: Mm-mm. Diba? How was it? If you can still remember, was it reaction ni mga,
0: ah, oh, like, okay. Go try lang, good day.
1: Try lang, sa palungong ni Karon.
0: Tapos, since ba, wala man na ko ito na tilawang tanan, kikigurong nga may pait, ang ibuhat na ko, marag a few weeks after.
1: Nagtilaw na po kagbalik.
0: Na ay beer in cancer ref, ang ikuha.
1: Kanagyan!
0: Ato ko sa CR.
1: Pagkabanggiitan.
0: Ato ko sa CR, tak, ito ko na ito.
1: Wala ka lang hubog.
0: Wala ra, try lang.
1: Pero dali ba ka mahubog, DJ Kim Yat?
0: Hubog unsa.
1: Maigo sa tagay, anak.
0: Oh, ano ha?
1: Lahi mo pala yung hubog. Oy!
0: Koan, not really. It depends. Actually, ako Ate Bay, I do believe nga ang mga tawong gustong mahubog, bisan pagwa pa na hubog, magpahubog-hubog.
1: Maogyo.
0: Pero ang mga tao nga di ganahang mahubog, di ba? Bisan pag nahubog na, di yun siya hubog.
1: Straight gahapon mo lakaw.
0: Oo, di ba?
1: Oo.
0: Bisan pag hubog na, mingon nga, okay na ako rin ng ihikot o jacket slipper. Di ba? Mula gina, ang tao nga ganahang maghubog, maghubog ta karon. Bisan pag isa pa nakabutili ang ngayon, hubog na dayon, maglorong na dayon. It's all in the mind. Para sa akin.
1: I think so. I would agree, no? I think kana tinuod po ng ako ang reason nga ni hunong na pod ko. Kaya di ko ganahan nga muuli. Di ko ganahan sa feeling nga hubog. Nga karang murag, lipong ka ba? Muna nga, I think, nihunong na joke ko. Stop lang sa...
0: Ano mo, marami tawag, ibalibali mong kalibutan.
1: Oo. Pero igmata niyo mo, ay, kasukaunday.
0: Pero mauna, kamo diha, since akoan man, legal drinking age day man ka. First, don't sure your legal age.
1: Yes.
0: Just drink responsibly.
1: Oo, kanag yun. And I would agree, naka-remember ko, pero minan ako siya isuot sa kong nahuna. Katong ka Kelsey Merritt na...
0: Saan si Kelsey Merritt?
1: Katong model ba sa Victoria's Secret nga Pinoy, Pinay. Yan, na-appeal siya Showtime something. Yan, ana siya nga, wall is not sexy. Okay daw magtagay, pero dapat iguli ni mo, tibuok yapon ka as a person.
0: So, dili sexy ang wall-wall.
1: Ang sexy kika nang
0: mo. Sayal.
1: Sayal ang sexy. Ay! Muna'y gusto ni mo.
0: Dili oy. Ah, gusto na ako.
1: Dili mo na magsayal, magkuan, magpickleball?
0: Gusto na ako sa loobon. Okay, 9:45 na mga ka-vibes. Alright, ano yan nasa sa atong bago lang gi-introduce ng segment. Nga sumpay eh. Kita ka akong ipo sa TikTok.
1: Nag-igam, oy. Ay, nag-view. Lang sa man.
0: Akong ipo sa TikTok.
1: Nag-reels?
0: Oh, gahapon.
1: Okay, sir, episode. Sige, let's go.
0: So, karon mga ka-vibes. Lahin na sad nga storya nga atong pag-tibukon pinaagi sa matag usa ka pulong sa matag tagsa na mo. Okay.
1: Wow!
0: Ang atong storya karong adlawa, magatoki kabahin sa usa ka kaagi sa usa ka lalaki nga adunay gipanguyaban nga usa ka maanyag nga babae nga iyang nakit-an sulod sa jeep. Okay. Ready
1: sa
0: na ka, Ate Bay? Oh, sa jeep.
1: Ano ba sa jeep driver na po?
0: Okay. Ako ang mag-start, ha?
1: Ano na, patayin mo dali, mahina po, counter-clockwise na punta.
0: Usa ka adlaw. Usa.
2: Ka.
1: Adlaw.
3: Na ay.
0: Guwapo.
2: Nga.
1: Lalaki.
3: Na.
0: Nagplano.
2: Nga.
1: Panguyaban.
3: Ang.
0: Usa.
2: Ka.
1: Babae.
3: Kay.
0: Guwapa.
3: Kuno.
1: Kaayo.
3: Nagkita.
0: Sila.
3: Sa.
1: Sulod.
3: Sa.
0: Priso. simbahan.
1: Mm. Pwede mo sa jeep na yun nakitaan.
0: Ay, pagpadulong tanid
1: ko. Sorry.
2: Simbahan.
1: Period. Butangin yung period. Yung sentences be.
3: Og sa. Dihang.
0: Gisundan.
3: Niya.
1: Ang.
3: Babay.
0: Sa.
3: Likod.
1: Sa.
3: Jeep.
0: Padulong.
3: Sa.
1: Kulon.
0: Ikaw. Period to.
1: Sog din na po.
3: Kay.
1: Nagsugod na siya ng kay ang kasunod.
3: Sige. Kuan.
1: Yeah.
3: Nagkita.
0: Ang.
3: Duha.
1: Ka.
0: Sumpay niya ka.
3: Babay.
0: Og.
3: Lalaki.
1: Sa.
0: Sa. Sumpay niya.
1: Okay.
3: Luyo.
0: Sa.
1: K-
2: school. Ah, Santo Niño.
1: Wow! So, magpagsimpa, nagsimpa na po. Oh. Sige. Nanagot?
3: Sila?
0: Og?
2: Kandila. Og.
1: Sulod?
2: Asa dami?
1: Sulod?
3: Sa?
0: Jeep. Santo Niño. Oh, oh, period. Oh.
1: Sugdi na po. Oh,
0: sugdi na po.
1: Iyang? Gitawag?
3: Ang?
0: Babae?
1: Apan? Giisnaban?
3: Siya?
0: Niini?
1: Sugdi na po.
0: Sugdi niya. Oh.
1: Iyang, ay, wait, iyang, gisitsitan
3: ang
0: sexy
1: apan gis na ban
2: balik
0: gis na ban o
1: gis na ban
3: pero
0: ni smile ah gis na ban pero ni smile
1: ano ano ano gis na ban period
0: period oh.
2: Ni smile
1: Gidool sa
3: lalaki
0: ang
3: babae
1: kay
3: mangayo
0: og
3: singko.
0: Amin ako ng number may mangayo singko.
1: Singko di ba? Singko. Ano ka ha? No.
0: Singko.
2: Balit kandila.
0: Hindi, sige.
1: Kuwangan
3: ang
0: i ay sorry, ibayad
1: sa lalaki
0: lalaki
3: kay
0: lalaki kay
1: kuwangan ang ibayad sa lalaki
0: kay nakuutan
1: siyag pitaka!
0: Oh, pitaka. Period. Period.
1: Oh. Oh. Sa kolonyo na hindi kinakutan man.
0: Oh. Oh, ikaw, ikaw.
1: Yeah. Kano po?
3: Sa?
0: Dihang?
3: Nidool?
1: Ang?
3: Babay?
0: Og?
3: Nikatawa?
1: Kay?
3: Nakuutan?
0: Ang?
3: Lalaki?
0: Oh, oh. Ikaw na po? Period. Oh.
1: Naguol?
3: Ang?
0: Lalaki?
3: Kay
1: nakuutan
3: ug
0: pitaka gabalik-balik na naman ni Surya. Oh, oh pitaka period.
1: Period. Wala ina po. Sige.
3: Gihatagan
1: sa
3: babay
0: ang
3: lalaki
1: ug
3: kwarta
0: kay
3: wala
1: shy
3: kwarta.
0: Okay. Pero
3: gidawat
1: sa
3: lalaki
0: ang
3: kwarta
0: pero gani gidawat ang
3: kwarta
0: okay o kwarta o oh, nya o
1: oh. Oh,
0: oh, oh.
1: Ni ana
3: ang
0: lalaki
3: nga
1: basin
3: scam
0: ni basin scam ni o
1: oh. Period
0: o oh, period o oh, oh,
3: unya
1: ni katawa
3: ang
0: babae
3: kay
1: dili
3: scam
0: ni dili scam ang ang
2: dili scam ang paghatag
1: og
3: kwarta
0: kay
2: gamiton
1: ang
3: kwarta
0: para
2: iplit eh
1: ngadto
3: sa
0: langit. Sorry.
1: Layo-amplit sa langit, oy! Layo-amplit sa langit!
0: Ngato sa iyahang...
2: Ngato sa iyahang...
0: Ngato sa iyahang, oh.
1: Ibayad, i-amplit, ngato sa unsa to.
0: Iyahang, oh. Wala na naglag na siya. Wala na naglag
1: na siya. Wala na, wala na naglag.
0: Ngato sa iyahang, wala pa talag end ani, wala pa naman ang story.
1: May consequence ni.
2: Sige, sige.
0: Ngato sa iyahang.
1: Ngato sa iyahang. Napay sumpay ikaw.
2: Sa iyahang. Gisakyan?
1: Nga?
3: Jeep.
0: Pero?
2: Tulda ka na siya, ya.
1: Pero?
2: Ang babae?
1: Ang lang.
2: Ang right.
1: Ang pero? Pero ang ka. Ang driver? Patay po. Pero ang driver?
3: Ah, driver. Ni ana
0: nga
1: dili tinuod
3: ang
0: gugma. Oh, pirpi mo.
1: Period.
2: Apan
1: ni ana
3: ang
0: lalaki
2: nga
1: tinuod
3: daw
0: ang
2: gugma.
1: Period. Period niya. Oh. Ang oh, ang ko
3: lalaki
0: niingon
2: nga
1: Mohunong?
3: Sa?
0: Queensland.
1: Palangit ka na rin, panalo ka rin.
0: Mohunong sa Mambaling. Mabuhat mo, Mambaling.
1: Mambaling.
2: Unya?
1: Nipalit.
2: Oh.
0: Balot. Balot ang pero mo amo pali ni palit og ni palit dede ni palit og ni palit og buko
1: okay. Oh period
2: gihatag
1: sa
3: iyang
0: babaye
2: og
1: kita si babaye gihata si babaye og
0: og
2: gihatag
0: oh, oh,
2: babaye og
1: buko
3: nga
0: guwang buko nga guwang
1: ayo dai dai ang udon diba oh period ikaw na pod oh diba
0: oh wala
2: gibalik
1: sa
3: lalaki
0: kay
2: guwang
1: ang
2: buko
0: maong
2: nipalit
1: og
3: bag-o
0: nga
2: babae.
0: Ay, grabe.
1: Listen kayo, ang sim ko gamit ng partag babae.
0: Naglibo ko ano nila. Kaya ang storya na to.
1: O sa magkitigula, ang babae o ang buko?
0: Ang sabot na to ang storya kay...
1: Panguyaban.
0: Panguyaban. Wajod ka panguyaban. Abot-abot ang buko.
1: O naabot lang yung taong buko o singko.
0: Ay nako, 9:54 na itong oras mga kabayes. Wala na ito, natiwas ang story karong adlaw da.
1: Anyway,
0: klaro ang story karong adlaw. Anyway mga ka-5 series na exactly 9:55, wala na yung oras para sa programang Kalandrakas. And once again, no, sa mga ka-5s na ito, nagsingabot na gyod ang Gen Z Live Cebu. So, paminaw lang mo dari ha. I'm not sure if na by winners tana, no? So, tangi lang ninyo mga ka-5s, yes. Sabi na sa mga fans sa G22, sa Aja o sa Vision. Ate Bay will be there. Sakto ba ko?
1: Hopefully if there are available, why not? I'll be there.
0: Mo-appeal ka sa G22, no?
1: Ako ang mo-up, ikaw pat nila. So, G24 na sila.
0: Ano nung G22 man na sila? Natulora sila, day.
1: Ang but lang, wala ko kakuan. Mangutan na lang punta nila niya later.
0: Ano nung G22?
1: Oo, diba? Wala ko nakasunod po na nilagod. Pero, sige, mangutan na lang ta.
0: Ano, grade? Grade 22.
1: Grade 22.
0: Salary grade?
1: Advanced sila.
0: Sana all! SG22, kalakuan.
1: Sana all!
0: Bitaway. Anyway, mga kapatid, salamat siya paikuba na mo. Once again, tomorrow na ba ito special guest, no? Tama?
1: Naa.
0: Yes,
1: at tagin nila mga kapatid. And manangit po ko na wala ko tomorrow up until Friday, mga kapatid, na ako'y pagkabuhaton niya. Importante po kayo para sa itong mga out of school youth.
0: Oo ba?
1: Yes. So wala ko. So you will be with the kaman, the guests.
0: Yeah,
1: so,
0: and syempre on Thursday, makauban sa nato ang itong mga interns na gihapon din, mga kapatid.
1: Yes!
0: Itong mga guest interns, maybe we'll add one.
1: Or pwede two. Pwede po silang
0: tanan.
1: Silang tanan pag all-cast mo.
0: Tapos magsumpayan mo. Asa kami makabot. Ha?
1: May naamoy guest at a Thursday.
2: May guest Thursday.
0: Napay guest Wednesday. Napay guest Friday.
1: All-cast mo Friday.
0: Tama, no? Grabe, no? Fully loaded ang Kalandrakas for this week, mga ka-vibes. No? Salamat kayo. Alright.
1: Thank you so much.
0: Ate May, na ba kay katapos ang minsay sa itong mga tigpaminaw?
1: O mga ka-vibes, especially that we're talking about drinking, no? Sa panahon karon. Nga daghan kaayo og mga insidente may tungod sa pagtagay. Mga ka-vibes ka na, it's always a reminder for everybody, especially sa ato ang mga parents nga naminaw karon. Please look after your kids, and then sa ato ang mga kabatanunan gihapon, ayaw intawon mo pagsulod ani nga pag-inom kung dili pa mo responsible sa iyong kaugalingon.
0: Tinuod na, no? There's always reminder nga to always drink responsibly.
1: Yun.
0: And drink moderately.
1: Yeah. Yes.
0: Ang uban kay dili man drink moderately.
1: Ang sa Manila, swiftly man.
0: Dili, drink moderitso.
1: Moderitso!
0: Moderitso sa kanal.
1: Moderitso sa kanal! Ayaw mo na mga ka-vibes. Ayaw mo na. That's bad.
0: Ayan. Oh. Dapat pares mo ni Chini.
1: Oo.
0: Oh, diba nga? Wala pa dyan ka try og inom.
1: Daw.
0: Og alcoholic drinks.
2: Wait, promise. Wala gina.
0: Tuba noon. Tuba pwede.
1: Tuba na kasi kalayo sa sakit po. Doon.
0: Hoy, gini.
1: Ay, kasi natin ka pa sa bako makain.
0: Si Shunky, no? Nakamami ko ni Shun.
1: Yes, si Shun. Anyway, lumalaban siya.
0: So muna dapat, sama sa imong gingon, Ate Bay, sa mga kabatanunan po right now, di ba? They're very exposed to social media. Yes. Kung sa'yo makita ninyo. Social media has no filter on young people, ana.
1: Yes.
0: Na makita nila unsa na dihang, ipang inom diha or whatnot, mm-hmm. no? Ay lang yun mo mag-try.
1: Oo.
0: No? Not unless siguro mas may nang under the supervision of your parents.
1: Tinood yun.
0: Siguro maugin na ka nang nakanindot ng panalitan kaya yung parents mismo mo ingon nga, try ka para dili ka maihas.
1: Tinood.
0: Kaya the more mangod nga maihas ka, the more that you would want to try and once
1: True.
0: You try without any guidance,
1: tinood.
0: Ang ending, overboard
1: yes,
0: na, di ba?
1: That's what happened to me. I learned my lessons already, so not recommended to.
0: Ganang ko mamina ang mga story yung slide ka, ni split
1: so, ka sa first ka, magkatawa, jud ka, as mo in, mauna ako ang mga stories about inom, mauna nga, never again.
0: Never again.
1: Oh, now, okay, we're taking it slowly. If mo inom kay, kanang casual lang, usa duha ka botilya, but make sure nga dili ka mahubog.
0: Oh, tama.
1: Or if mahubog man gani, ka ba ka mo handle? Yes. Same mong kaugalingon.
0: That's right. And syempre, di man ko na sa nato malimod at ibigan, naman ko yung mga balay pati kayo nansad nga.
1: Oo. Oh, oh.
0: Palitanan yun ni Moana, mamanil, yes, negosyo, nothing against
1: yes.
0: them, di ba? Pero syempre.
1: Oh, kami nindabaya mi.
0: Oh, di ba? So pero dapat no, drink responsibly.
1: Yes. And sa mga manindahay, you at, make sure po.
0: Ayaw po baligyay ang mga bata.
1: Oo, og isugo gani sa gini kana lang gini kana nang papalita.
0: Oo. Inom-inom niya isugo ninyo.
1: Mao gani. Diba?
0: So pwede niya pangiyo anong ID.
1: Kana, tinuod yun na. Balag tawgon mo stricto. Basta ka maka-make sure lang ka nga ang magpalit, adult enough.
0: Yes, like convenience stores. At least there's just one convenience store nga na yung mga klarong kayo, mga DC pa nga na malit. O, yun
1: yes, dilibadlungon. Oo, nauban po. So, that's good.
0: Yung sila baligay. Dapat anag yun, dapat.
1: Mm-hmm,
0: no?
1: Dapat.
0: And then, syempre, akining yung gitawag nila nga, bisan pag unsan ni mo ka-hustler nga mo inom, ayaw dyan mo drive.
1: Yes.
0: Oo, di ba?
1: Kana.
0: Kanang mo ingon nga, ibutang ang ilim nun sa
1: tiyan, dili sa ulo. Kana
0: para
1: siya.
0: Dili magmaoy.
1: Maugyod. Maugyod na yung tinuod sa. Diba, ikaw, inuman siya ka. No? Maugyod na dapat ang i-remind sa itong mga kaugalingon. Oh. Kasi mo tag mag-drive. Kaya yung mag-drive.
0: Oh, dili yun.
1: Dili yun.
0: Dili mo drive under the influence of bad influence.
1: Should have fun! Ay, no. Bad influence.
0: Sa Mona. Anyway, mga ka-wives, sa Legis, impunto na gilwa na yung oras para sa itong programa Kalandraka. Salamat
1: thank
0: sa
1: inyong pag-ikuban na mo.
0: As always, thank you to Chini.
1: And to Anne. Thank you so much
0: to mga DJs. Moral, malagsig din nilang utok sa'yo sa buntag. Kaya unsan naman po isulti na ako. Ano yun?
1: Makapanladok. Lagi usap mo sugod.
0: Si Chini, kaya magduha-duha nagsulod rin sa buntag. Kaya unsan naman sa'yo. Good
1: morning, mga sila. Unsan ito storyaan? Ang but lang ni DJ Kimet. Random.
0: Ako man.
1: Oo, random ra pagkaisa ko.
0: Mabitaw ang pangalan sa programa is Kalandrakas, kibisig unsara.
1: Through the fire.
0: Anything under the sun.
1: Through the fire.
0: Kung dagoom, anything under the clouds.
1: Through the fire.
0: Alright, then, salamat mga ka-vibes. Amping mo. And then,
1: ay
0: kumpiyansa sa panahon. Kibisig pilting inita.
1: Mukalitag ulan.
0: Yesterday, yes. No?
1: Nabasa ba ka ulan? Wala ay,
0: na. Ha?
1: Basa ba ka sa ulan?
0: Wala ko nabasa ulan.
1: Pero nabisbis ka.
0: Nabasa ko blaway.
1: Ay!
0: Di ba ito? Tapos naulanan ko yesterday.
1: Oh, daghan ko nga naulanan kaya. Wala
0: and pirting ulana sa Southern Cebu.
1: Yes!
0: Talisay, Nibaha, Tisa, Nibaha, Minglanilla, no?
1: Yes.
0: So, amping mo mga. Pwede ba bahaon ninyo, ha?
3: Sa Barili?
0: Dili.
3: Oh,
0: dilira.
1: Dilira. Naman sila sa may kuan. Dito, pasaka.
0: Kasagaran mo baha, basta ka ng broken hearted.
1: Oh.
0: Babaha. Babaha ng loha.
1: Jailin.
0: Hi.
1: Hindi na pumira ulit si Jailin. Hindi na siya broken hearted. Bago lang siya nag-post, okay, I'm proud of you.
0: Ama mo ba? Ang last magod nga post is kapait.
1: No, to wala ka about the story.
0: Alas 6, uno na mga ka-vibes. Wala ikong oras para sa programang Kalandrakas. Tagang salamat. Kini si DJ Kim Yat.
1: Okay, si Ate Bae.
0: Padahal lang sa mga minadre lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes.
1: Mauna lang yun.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Guinea at FM Radio Newsbreak.
1: Maying buntag mga ka-vibes itong oras, LSG is 4 na sa kabuntago ng ganito mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. Sa kagawani sa Navy mga ka-vibes, ang naangol, madaling nagpadayon ng agresyon sa nasod sa China. Kaya sa contested nga ay yung Insul, tali sa nasod sa Pilipinas o sa China. Palitatod ka na ito ni CITU intern Lavinia Hika. Lavinia!
2: Naangol ang usa ka kawani sa Philippine Navy human giingong nabanggaan sa Chinese Coast Guard vessel sa Ayungin Shoal kagahapon, Hulyo 20, tuig 2026. Sumala sa Armed Forces of the Philippines kon AFP usa ka inflatable boat nga adunay 8 ka personahe gikan sa China ang illegal nga nipaduol ug mikuha og litrato sa barko ng Republika ng Pilipinas kon BRP Sierra Madre. Itubag ang AFP pinaagi sa pagpadala og duha ka rubber boat aron papahawaon ang maong mga Chinese Coast Guards. Gisaway sa AFP and China sa ilang klarong kawalay pagtagad sa kaluwasan nga nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga sundalong Pilipino ug nagpataas sa tensyon sa West Philippine Sea. Nagpabilin ang baruganan sa AFP nga ipadayon ng ilang presensya sa Ayungin Shoal aron panalipdan ang soberanya sa nasod ug giawhag niini ang militar sa China nga hunungon ang ilang agresibo ug illegal nga mga aksyon ug musunod sa 2016 Arbitral Award. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Lavinia Hika. Mukhang naglang ko mga ka-vibes itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo, malayan pang FMR Newsbreak o niyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita kids, Cebu!
1: Mga ka-vibes, P-pop is on the rise! July 26 na yun, mga ka-vibes, alas 7 sa gabi ang Gen Z Live Cebu featuring G22, Vision, and a special performance sa grupong Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Doon po sila special pre-concert event live o libre niyo, mga ka-vibes, ang The Ultimate P-pop Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon. And sa tanaman na minaw karoon, many chance ka makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. At ang ilan ninyo, mga ka-vibes, itong featuring featured song gikan sa grupong G22, Vision, or Aja. Okay, ba mo sa title ani mga ka-vibes? All you gotta do is text our hotline. I-text ang title ni ini sa 0995-472-0802. Kung mali ko, 0995-472-0802 ang atong official nga text line mga ka-vibes. So pwede po mo mo-PM sa atong page sa 93.1 FMR Cebu. And here's our featured song mga ka-vibes for this morning gikan sa grupong Vision. Unsa may title ani? Hala i-text na dayon para makadawat og tickets alang sa Gen Z Live Cebu. Yeah, yeah.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes atong oras, alas 11:05 na. Huwag na itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR News Break. Yawag karon mga ka-vibes sa DILG kung Department of Interior and Local Government ang publiko nga mugamit aning bagong unified 911 hotline panahon sa emerhensiya. Balita itong ka na ito ni CTO Barili intern Joanne Michelle Belieta. Joanne.
2: Sa Department of the Interior and Local Government kun DILG, ang publiko nga himuong kabahin sa ilang pagpangandam sa kalamidad sa Unified 911 Emergency Hotline. Matud sa ahensya, ang dali nga pagtawag sa panahon sa emerhensya makatabang sa pagluwas o kinabuhi o pagpaspas sa pagresponde sa mga pulis, bumbero, medical team o rescue responders pinagi sa usa lamang kanumero. Gilunsad sa Unified 911 ni adtong 2025, isip kabahin sa modernisasyon sa emergency response sa nasud. Sukad ni adto, hapit 12 milyones na ka mga tawag ang nadawat sa sistema. Giuhag sa DILG ang tanang Pilipino nga pamilyar sa hotline ug maghatag kanunay og husto nga impormasyon aron mas dali ug epektibo ang pagtabang sa mga otoridad. Joanne Michelle Belieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat Joanne Belieta. Mukhang naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa atong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ng laing panghugnas ng mga balita sa laing pang mga FMR News Breaks unyang hapon. Arangkada balita sa hapon ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw mga ka-vibes inyong favorite radio station diri sa Cebu, ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Musunod na ang programa ang ka-vibes sad-sad sa udto. Kauban si DJ Sprocket at ito mga vibe mix DJs. Kini si DJ Kimiat ng alagad. Aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Ready?
1: Mga ka-vibes, ang damdam mo? P-Pop is on the rise. This July 26, alas 7 sa gabi, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 Og Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Aduna po sila special pre-concert event live for free, the ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu Sirwing Atrium alas 2 sa hapon. Ano niya mga ka-vibes, mauna ninyo ang chance nga makatanaog libre sa Gen Z Live Cebu. At ang iyong featured songs from G22, Vision og Aja. O syempre kung kahibalo mo sa title sa kanta, o i-text dahil sa 0995-472-0802 or i-message sa amuang Facebook page 93.1 FMR Cebu. Ang unang makatawag sakto nga tubag, syempre makatawat og one free ticket sa Gen Z Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja. Og syempre atong featured song from Aja o titled Ako Na. Maayong odto mga ka-vibes.
0: Umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, babe. Paulit-ulit na lang. Sige ah, makinig.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Vibes a las 11:21 na. O kamo na minaw sa inyo ang paborito nga sasunod sa radio sa dial. Sa inyo mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio. Ka-vibes mauna ni. Welcome sa itong programa alas 11 hangtod ala una. Ang programang nagpakapaka, naglanog-lanog, nagbuto-buto. Programang ka-vibes, sad-sad sa ontoog. Siyempre kay Baba mo mga ka-vibes, nga nung nindot kayo itong sad-sad karon. Oo, ato ang nag-mix karong orasa. Or karong adlaw mga ka-vibes, ato ang mga intern from University of the Philippines. Oo, madungog ninyo ang ilahang, gikan sa pagsugod. Oo, madungog ninyo ang giunsa nila pag, ano? Giunsa nila pag live mixing, oh! Diba? We have DJ Shikai live on the mix. O, duhan isla kabok. Ang isa si DJ, DJ Mel? DJ Mel ba? DJ Melo. DJ Melo. O, duhan isla kabok. Paminawa lang ninyo mga ka-vibes, ha? Unya, kung na mo ika-comment, o i-text lang sa 0995-472-0802. DJ Shikai, so makita ninyo siya sa itong live sa Facebook page. O kung ganahan mo nga kanang makakita yun sa Focus sa Now, o nasa akong TikTok. O DJ's bracket, gunato gyapon ang atuang TikTok, ha? Alright!

mga ka-vibes. Alas 11.41 o gayo. Still tuning in sa programa Ka-vibes sad sa auto nining adlaw nga mga artes. It's a 21 sa buwan sa Hulyo to 2026. Special kayo ato ang sad karon mga ka-vibes, no? Kaya ato ang nag-mix karon live on the mix DJ Shikai. O ato ang intern all the way from University of the Philippines. Back to back with DJ Melo. No, DJ Melo. All right. Oh, kamera dire ang naing ani ha. Oh. Oni ha, mayong odto ato ning tanaw diri ang nasa atong live sa Facebook be. Mayong odto ni Consul Waga sa may Lupa Compostela. Oni ani Gary Barnay ha. Taro ni Jomar John Iran Jasper Pueblo. Gikan sa Mangahoy Valle Hermoso. Og si Phil Matrazona. O maayong odto. Oh. And shout out sa akong akong anak na si Esther Zane. Nga bago pa nabot gikan sa school og sa tanang taga Tap Tap Cebu City. And hello ni Rinaldo Sinoy. Oo, shout out ha. And shout out sa mga duha ka maanyag na spinners. Yes. And hello ni kisa pa may nadin eh. Oh, hello ni Andot. Oh, yes ni Otadoy. Mayong auto. All right, up next, DJ Melo. DJ Melo. Sige.

0: 11:58 na ngayon. Inyong nadungog kung giyon sa pag live mixing, pag live non-stop sa ito ang mga intern from University of the Philippines. Dipod bintahan, ano? Dipod pa palupig, no? O niya, siyempre, atong paminawo, no, ang greetings o pa-shout out. Si DJ Shikai may una. Sige daw, DJ Shikai, hello?
1: Hello!
0: Hi, mayong odto.
1: Mayong odto.
0: Kumusta man? O sa'y feelings na naka-mix na ka? Actual niya, on air pag yun. O sa may kuha na, sa may imuhang masulti.
1: Kuhaan ka lang. Kulba, pero exciting. Lingaw.
0: Diba, lingaw, no? O niya, syempre. Oo, ka na. Kung nakai-greet, i-shout out. Sala, sige. O, i-greet o i-shout out na. Bunal!
1: Okay, mag-greet. Shout out to sa mga naminaw.
0: O
1: sa ka na, kung nai nagtanaw nga mga kailan ako, family or friends. Shout out ninyo tanan.
0: Alright. Paano siya ka ng new talent, new skills unlock. Diba? Alright. Mato si DJ Amara.
1: Amara. Thank you.
0: Alright. Mato si DJ Shikai. O niya siyempre si DJ Melo. DJ Melo. Greetings, Oga. Pa-shout out. Hello, mayang odto ka ni Mo.
2: Hello, mayang odto.
0: Kumusta man? Ano sa my feelings?
2: Lingaw-lingaw kaayo, sir.
0: Lingaw kaayo. DJ lang. Unya ka ng... Nalingaw ra ka na, na-enjoy.
2: Oh, enjoy kayo kay makakwanta. Jammy ta sa mga kanta-kanta dili.
0: Kana. Unya, kung nakaigrit, okay, shout out. Sige, bunal.
2: Sige. Shout out sa akong family na nag-support na ako dili sa akong internship. Mm-hmm. O sa UP Cebu na nag-support sa itong internship dili. Last week nami dili, hapit nami mahuma.
0: Oh, at least, no, namoy mga memorabilia na nakuha dire sa kwan sa ato ang stasyonan. Op. Oh, wala pa, i-play pa. Oh, play lang. All right. Onya mga ka-vibe. Okay, nadungog na ninyo si DJ Shikai og si DJ Melo. So kung dili pa ni sila busy, anto na launa. So sila gyapon mo tokaran, onya ang taud-taud. For the meantime, mag-break sa takadali mangina.

sa hapon. So mga ka-vibes, mauna na yung inyong chance nga makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. At ang iyang featured song from G22 Vision og Aja. O syempre kung kahibalo mo sa title sa kanta, o i-text dahil sa 0995-472-0802 or i-message ato ang Facebook page 93.1 FMR Cebu. Ang una makatag-an sa sakto nga tubag makadawat og one free ticket sa Gen Z Live Cebu featuring G22 og Vision with special performance by Aja. O syempre ato ang i-featured nga song gikan sa G22 titled Pa Pa Pa Palaban. Maayong odto mga kabayan.

oras na ito mga ka-vibes, alas 12.16 na sa kaudtuhan. Huwag ka muna minalagyan po sa programa ka-vibes sa Jad sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, ka-vibes maunan eh. Welcome sa ito, ikaduang

and front to front with me. Oh. This is your DJ, DJ's Rocket Gunnaton. Tano! Bago man umantahan to, dala ko na mga kabimes. Mayong odo. Tanatong tala, shoutout na ko akong mga kauban dere sa Team Kuyakoy. From Samak Mabinay, Negros Oriental. Maayong odo niyong tanahin. Hello ni Ma'am Marivic di pa, hello ni pare niya DJ Larry Sassing. Mayong odo, hello ni Yenski o Tili Bangko. Good afternoon DJ, pasarot ko sa mga operator of Bako dere sa Sibunga. Nakusog kayo manguyakoy og oras. Mao ba? O sarap din yung tanahin.

na ito mga kababs, alas 12.37 na. O, maulan ko nung account tuhon, o. Sir Virgil, ulan, tinuon. Ulan, o, grabe ko nung kaulan sa gawas. Munamping-amping tayong taon kanunay, ha? Kay dangog kayo ang dalan karon. O niya, syempre. O, may pag-pamino dyan ni DJ Tatsuki Oto. Bonal watching live here in East Fortuna, grabe. Ang baha ko no taga Ilong, naghigda siguro ka. Mora ni abot sa Ilong ang baha. Onya, hello ni Berting Ting. Kumusta makadira Ting? Oh, hello ni Russell. Baka sayo pod ta perting ulan na gyud sa Cebu Lodge lagi. Ulan kuno kayo gyud, pero sige lang. Importante padayon lang ya pata padayon padayon. DJ Melo live at the mix. Our Campos Ka Vibes DJ. Oh, Campos Ka Vibes DJ. Oh. Hello ni Miss Pangit, ha? Hello. Og maingot to, maingot to. Sa tanong mga naka-tune in karon, no? O, again, ha? Pimping tantanan kay Uwan-Uwan, dangog. O, dangog ang dalan. Alright.

Kaodohan. And you're still tuning in sa programa Kabayb Sal Sal Sal to Special Edition. Ganong special man. O ato ang mga mix DJ karon. Kaya nga ito ang mga intern from University of the Philippines. Atong pasalamatan DJ Mello and DJ Shikai. Hala ay. O nalingaw kinintan sila no. O nalingaw po da. So inyong nadunggan ang ilang mga giyonsa nila pag non-stop live. O ang mga maninot na ito, mga sunata mga ka-vibes no. So, salamat kayo ninyo DJ Mello and DJ Shikai. O ga syempre. O magpatigog na ta kay nahuman naman itong 2 hours sa panag-ubay. Dagan kayo salamat sa tanan mga ka-vibes nga naminaw diya karon. O gato mga nagkuhan itong daki na uwan na no, nagbaha-ba. Oo. So adto na ko mga ka-vibes or adto na mi. O musunod na dan ang programa ang request 931 ni DJ Rico Mambo. O gato ang FM Radio News Break karong ala una. Adto na mi mga ka-vibes, amping-amping mong tanon. Kay nga naman, kay uwan-uwan manggod. Oh, this has been your DJ, DJ's Bracket. Gunato. Kano? Wanay lain, lami on sa 93.1. FMR, your favorite music radio ka-vibes. Mauna ni mga ka-vibes, adto na mi. Amping mong tanan ha, kay gimahal. Muna mong tanon.

0: gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Michelle Baino. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931 mosunod na kini si Rico Mambo nang alagad aron maghaton sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

Oy mga ka-vibes, andam na ba mo? FIFA is on the rise this July 26 at 7 PM mga ka-vibes. Don't miss Gingy Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino mga ka-vibes. Ano na po sila, special free concert event live for free mga ka-vibes. The ultimate FIFA live experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium at 2 PM. Oy mga ka-vibes, mauna ni ang inyong chance nga makatanaw sa Gingy Live Cebu for free. Atangi ang featured song from G22 and Vision og Aja. O kay balo ka sa title sa song, i-text na yun. Sa to ang text line mga ka-vibes, 0995-472-0802 or i-chat na rin sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. Ang unang makahatag og sakto nga tubag, makadawat og one free ticket sa Gingy Live Cebu featuring G22 og Vision mga ka-vibes with a special performance by Aja. Hoy, kita-kits na ha mga ka-vibes. Usa sa mga ilado, usa sa mga kanta sa Vision mga ka-vibes. Kay bawo mo i-text dayon ang title ini nga song.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan
1: Kabibes!
2: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
3: Vibes, kabibes, kasama sa awana.
0: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga kabayim sa launang 29 na sa kahaponon o kamo na minaw ng gihapon mga kabayim sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR your favorite music radio Cebu. Oy! Paskang tugnawa na mag-iis kahaponon mga kabayim. Paskang kabugnaos panahon ining adlaw ng Martes mga kabayim. Ogpit sa 21 sa bulan sa Hulyo tuig 2026 mga kabayim. Oy, kumusta nga ito mga kabayms karon? May hapon sa pag-usap. Unya, syempre, ani-ana po niniuhang mga kuan ha? Iniuhang pong pamagtatambag sa kahapon. Unya, syempre, sa ito mga kabayms karon, DJ Rico Mambo, ini makauban. Karong taw-taw, si Miss Eva, DJ Pamela, o ingon man usap si Uncle Boy mga kabayms. Kumusta man ang inyong adlaw nga Martes ha? Sa mga drivers karon, hinahinay taon mo sa pagpadagan. Hinahinay taon mo sinong pagmaniho, sinong mga sakyanan, mga kabayms. Tungod kay paskang dangugas daan, mga kabayms. Way hunong ang pagsigi o uwan. Kaganina pa ni mga kabayms, way hunong ang pagsigi o tutaligsik, no? Mutaligsik, mukusog na mga nanguwan, mga kabayms. Muhinay-hinay naman. Kagahapon pa ni nagasugo di ay, no? Kagahapon, paskang paita. Sige lang, unay mo naman po'y giingon. Basta init po'y kayo, mga kabayms. Magsige po't naglikra mo, paskang inita, no? Magsige po og uwan, magsige sa taglikra mo nga paskang uwan na. Muna, makaingon na lang ang Ginoon sa mag-iila in town ini. Kung sa mag-iila tao inyo, hadi ay nga kada na ay mga kuan, mag-uwan, mulikra mo kay uwan. Di ka pang laba, basa, permi ang mga sinina, mga kabayabs, maglisod og lakaw kay uwan. Kung yung init po kayo, magsige po likra mo kay paskang initas panahon. Again, siyempre, kinsa naman po kahang kaagi sa gugma, kinsa naman po kahang kaagi sa kinabuhi. Agatong hatagan o pagtagan mga kabayab sa ining atong programang Request 931 diin sukab sa launa sa kahaponon hangtod ta sa alas 4 mga kabayab. Sa mag-uman-uman, ining atong programang Request 931 o sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Again, na naman si Miss Eva, apan sa nilipa, Uncle Boy, pasok!
5: Alright, musta mo? May hapon. Onya, siyempre, matugnaon o tugnaon nga kahaponon? Ha? O tugnaon nga kahaponon para sa tanan na po na itong mga kabayabs karong naminaw? Onya, siyempre, anian na usab mi sa inyuhang mga atubangan kay maghatod na punta sa mga istorya kaagi sa gugma mga kabayabs. Sige bro, oh. Onya, sa itong mga kabayabs usab nga naminaw, karong hapuna mga kabayabs, o sa mga silpon niya? Oh. Onya, sige, ani ana usab mga kabayabs? Oh, manghinaot na punta nga naamo karon sa maayo nga kapiskay, kalagsiks pang lawas. Manghinaot sa tangang adlaw nga saingan ini, Martes, mamahimong malamboon o malamposon alang ka natong tanan, bahalag paskang tugnawas panahon. Diya naman si Miss Eva, pasunod to. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
6: Hello, maayong hapon.
7: Mga Miss Eva.
6: DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
4: Maayong hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
5: Mauna, maayong hapon ninyong dalawa. Musta mamo?
6: Okay na kaayo, bahalag basa ang hubon.
5: Basa lagi taon ay, tinood gina din DJ Inday Iba ay. Nga diin, pagdangarang na to diri sa estasyonan, paska magitaon pagbunok pa sa ulan in taon. O niya muna, sa itong mga kabayabs karon, mga pahimang no, paalala sa ating mga kabayabs karon, likay-likay sa mga sapa-sapa, labi nagduol mog sapa karon, lantawag yun ninyo din ha, kay base o niya mubaha mga kabayabs no. O niya baka ha, ah, kung dool mo bukid nga labi na ka ng bukid-bukid nga dali kay mo dahili, dali kay mo landslide. Okay, sigig uwan, posibilidad, dakog posibilidad nga mahumok ang yuta mga kabayb. So muna, lantaw-lantaw mo din ha kay Simbako in town, basig mo landslide. So muna, ana lang ha, pahimang noon na mga kabayb natong tanan. Kay why mang yun in town nga kanaang wamang po tayo mawa kung kita mag-amping lang yun po perme, no? Ana man na siya. Sige yun niya, karong hapon na DJ Pamela o Miss Eva.
3: Miss Eva, kinsa man yung ato karong sender nga hapon na kinsa may nagpadangat sa iyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi, Miss Eva.
6: Okay, ang ato ang sender karon mao kining usa ka babayi, 28 anyos. Nga taga Leyte.
3: Leyte, naunsa mo siya, Miss Eva?
6: Kuan ni siya karon, nagtago-tago.
3: Ay, nagtago-tago. Ano, kadelikado, good. Masig masakpan siya iniron, Miss Eva.
6: Nangaliya siguro siya.
3: Ay, nang okay na. Kayo ingon na nagtago-tago siya. Masig masakpan na hinoon siya ini karon. Pada itabuan. Unsa man ni iyahang kasinatian, Miss Eva?
6: Na siya ay gihambin nga dakong problema nga dili angay mahibawan sa mga nangita niya.
3: Ay, nang anong iya manang ipadahanin eh. Basit yung naminaw rin na nangita
6: ganahan siya nga, ganahan siya nga na ay
3: makahatang. Huwag ka na ang
6: kung unsa'y angay niyang buhato.
3: Ay, nanala. Uy, basit legal ni Miss, illegal ni Miss Eva, ha?
6: Dili man sa dino.
3: Ay, dili rin. Nanala. Sa ito mga kabibs ka ron, kisa may nga na niya Miss Eva,
6: si kisa Rona.
3: May alias.
6: Si Rona.
3: Rona. Nanala, Rona. Kana ang karong taon-taon, paminawan, pag-usgay mo hang radio, kay mo hatagta sa itong mga advice, inigkahuman sa drama, inigkahuman itong basa sa imuhang istorya. Ano nga po na? Ay, nailang ka, di ba, Uncle Boy?
5: Mauna o niya sa mga nangatulog karon kay basta mag-uwan, ninduta na may sigig lukob sabol, Miss Eva.
6: Ay, tinuod yun na.
5: Basta mag-uwan, ninduta, sigig lukob sabol o niya kuan lang, tanday-tanday lang yung kuan, Mari. I love you, Mari. Tanday lang ni kuan kana ang simuhang bana o guay bana asawa tanday sa online mga kabay. Anas na tanday ta sa kana ang kuan ni thermos Uncle Boy para init-init. Hindi siya na no, tanday-tanday lang ka sa thermos din ha aron init-init sa taon mura sa nagtanday tao. So dabi tao no. O niya muna, moro ba na igingon nila basta gutog na o pirmi, nakasa lagi ni sige buhat bata ini.
6: Ay, daghag po ay.
5: Daghang mataw nga bata kay basta ingon arong nga pitsaha bulana, tingtog na o naman yun. O, kay tinguan naman muna, daghang kayong mabuhat nga tao kay sige lang gitandayay. Anahala, sige mo mang kahanaman niya siyempre, Digiri Kumambo.
4: Ang atong numero, Uncle Boy, sa di pa di ay ang atong numero nga pwedeng i-text mga kabayb si 0995-472-0802. Alang sa mga gusto nga mapadangat karong taon-taon, sila mga bulawanong panguna-una, advice, ato ang sender nga si Rona, o kung sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto higayon nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi mga kabayb. Muna haon niya siyempre ang ato usab nga FB page kay live ta karong taon-taon 93.1 FMR Cebu mga kabayibs. Muna nga ito ang FB page. O niya siyempre ang ato usab nga app mga kabayibs nga pwedeng i-download sa inyong mga Play Store. Pwede ninyo i-download sa inyong mga Android nga cellphone mga kabayibs. FMR Philippines. Balihog lang tag-follow. Balihog lang po tag-download din ha. Kay bisag asa mong lugar ha. Bisag asa mong napita. Basta doon na yun lang mo'y load. Doon na mo'y wifi. Makapaminaw gid mo mga kabayibs. Makadungogin mo sa ito ang mga programa. Sa FMR. Di lang kay sa Cebu. Manila. Daghan. O. Ana na siya. Dabaw. Ana. Daghan man ang FMR mga kabayibs. Sumuna ha. So mga naminaw karon. Sa ito ang pagbalik, Miss Eva, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa ito ang sinder nga si Kuan.
6: Rona.
4: Rona. O kung sa pagkaunsa, sa ito ang pagbalik ka na mga kawibs. Okay, Miss Eva? Okay, DJ Pamela, Uncle Boy.
5: Alright, sige, karong taon-taon na, DJ Pamela.
3: Mayroon, tanaw na ito mga kawibs o kung sa'y mahatag ninyong advice sa sinder karong nga po ay nga si Rona, ang DJ Rika Mambo.
4: Agad oras mga kabayam sa laon na 37 na mabalik na karong taon-taon ha. Siyempre din hilamang na mga kabayam sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayam, mauna ni alaon na 37 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabaib. So, ganyan na usab ang FMR News Break. Barikwatro nagtukod og board alang sa database nga ayuda sa Sugbo. Ang kumpletong detalye hatod sa tong UPCOM intern, Shekinah de la Peña. Shekinah!
6: Nagtukod si Cebu Governor Pamela Barikwatro og Provincial Community-Based Monitoring System Coordinating Board pinaagi sa Executive Order Number 37 aron masiguro nga tukmang lokal nga datos ang gamiton sa pagplano sa mga programa ug paghatag og ayuda sa mga komunidad. Tumong sa board nga mailhan ang mga angay nga benepisyaryo, suportaan ang lokal nga development planning ug masukod ang epekto sa mga programa sa gobyerno. Si Barikwatro maoy chairperson samtang ang Chief Statistical Specialist sa Philippine Statistics Authority kon PSA Cebu Office maoy vice chairperson. Gisugo usab ang mga opisyal sa probinsya nga muhatag og administratibo og logistical nga suporta sa statistical operations. Ang board usab maoy magpalambo sa paggamit sa community-based monitoring data aron magiya sa umaabot nga mga plano og pulisiya sa kalambuan sa Cebu. Shekinah de la Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Shekinah de la Peña, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, programang Request ni 31, musunod na, inisuri ko Mambo. Nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Your Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabaybs!
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
9: ACS.
10: FM Radio. Favorite.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: Og romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
4: Request 931.

At ang oras mga kabayb, sa alas 2:13 na sa kahaponon og kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ay, mga kabayb, mauna ni. Aniya, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 diin sukad ta sa launa sa kahaponon. Hangtod na nga rin sa alas 4 sa kahaponon mga kabayb. Aniya, sa mga nagbiyahe karon, hinahinay mo sa magpadagan. Ana, kuan ha, pahimangno sa mga drivers karon. Labi na sa mga nagmotor kay Paskang, nangugas dan. Ang timpo mga kabayb, murag ka na ang kuan, ka na ang gisapot ang mga ang timpo karon. Nanhala, o niya, syempre, sa ito ang mga kabayibs, karon live na dito sa itong FB page. Gawa sa ito ang FB page, mga kabayibs, live na po na ito sa ito ang YouTube account. O, parehas na nagpangan, 93.1 FMR Cebu, mga kabayibs. Balihok lang tag-follow, subscribe sa ito apon nga YouTube channel, mga kabayibs. So, syempre, sa mga namate, karon sa ito mga radio, live naman ta sa ito ang YouTube, live ta sa ito ang FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Sa mga nagtanaw usab sa to ang live karon sa YouTube o sa kaniang Facebook page mga kabayibs, on air ta sa to mga radio 93.1 dial sa to mga radio.

mga kabibes. Ang atong ma-text nga numero is 0995-472-0802. Karong hapon na, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Atong hatagan o pagtagad mga kabibes, ining atong nga programang Request 931. Sa mga wakakuan ka ganina, no? Sa mga naminaw karon, aron ninyo masabdan ang tanan mga kabibes, ang atong sinder o sanika babae di ay nga si Runa. Ang nga kanaang usa ka katabang mga kabibes, 28 anyos apan, mura o kanaang siya kanaang iyahang mga amo. Inuntang po nga ang iyang amo mga kabibes, murag di din ikaanak, no? Murag kanaang wain taon palari ba nga makabaton og anak mga kabibes. Hindi karon, nakaunahon na ang kaning mga ilahang amo nga kanaang ipakuan na gitaon, mura og i-AI lang ato silang katabang o isurgit mga kabibes ang kiniang kuan, ilang anak aron gyud makabaton sila og anak mga kabibes. Ug kun sa pagkaunsa, mauni ang mga panghitabo.

0: Lala, Rona, asa man mo?
1: Ma'am?
0: Kanang, kuan, si Sir Nemo ba? Adto asa dito be? Pare ana diri sa lamisa kay mga una ta.
1: Sige ma'am, amok ako adtoon.
0: Og hapitan na lang di ay si Ma'am Belle Nemo og si Sir Jeff. Palihog ha, Rona?
1: Sige ma'am, adto na ko ma'am.
0: Ikaw Lala, ari sa diri tabangi ko diri arrange
1: yes,
0: sa ako ang ipangluto. Ali na diri.
1: Sige madam, padong na ko madam.
0: Sige na Rona, adto na si Sir Nemo.
1: Adto na ko ma'am, what's up ma'am?
2: Sir? Sir?
0: Kinsa ka, sir?
2: Si Sir Jeff.
3: Rona?
2: Gipatawag ka sa imong mommy?
3: Belle, mahal? Dali na?
2: Yes, mahal. Padulong nako.
4: Hoy! Asa naman eh? Day, asa naman to si... Sumay nga ni ko asawa gani, si Kuan. Donisio. Donisia? Bitawan eh. Kumusta man yung ako ang mga anak in town? Jeff, kumusta man mo, Jeff?
3: Okay na kayo pa?
0: Dali na mo, Diri. Sa lamisa. Dali na mo muna nagtabi sa iyong kuwan.
4: Ato ta sa kanaang lamisa magstabi, Jeff.
0: Labi!
2: Sige pa.
4: Asa man itong katabang? Sige nga nito katabang.
0: Si Lala.
4: Lala.
3: Rona.
4: Lala. Sus, bago ba mag-down?
2: Ay, sir.
4: Kumusta mo ka?
2: No. Okay ra, sir. Kumusta okay ka, sir?
4: Okay ra po. Kuloy ang taon. Hindi ko nang ima itong taga-asa mo nitong katabang ganito.
0: Ay, kuhain. Pagtanaw na ko
4: taga-asa
0: sa iya.
4: Taga-asa mo ka, Lala?
0: Murag, taga-Negros.
4: Negros ka, Lala? Murag mag...
0: Dili, si Rona na.
2: Si Rona ko, si Roy.
4: Mauday nga, kabantay ganito.
0: Ang ipagod silang dagway.
4: Kabatsag ko galis, tingog mo, pinalahi ganito.
2: Hindi ko diri taga-Cebu, good sir. Negros man gud amo, ah.
4: Mugid.
0: Si Lala kay kuan dugay-dugay na siya diri sa syudad.
4: Modi ay.
5: Tagadabo ako niya ni trabaho ra ko diri sa Cebu.
2: Sure day oy.
4: Sure day oy. Astig mo tingog sure day oy. Astig lagi tingog day pag sure day. Betaw nga ko kuan nindot mo ning ato mga katabang kay malingaw ta day. Sa gito nga ni mo day.
0: Kuan na lang oy. Pag inday dudong na lang bisag mga dato kay ta.
4: Abito kada ang sama nakatrapo na mo nakapadrapo na mo diha sa saog day. Lala o kuan si Lala.
2: Nahuman ako sir. Human na limpyo na wani abog oy.
4: Kada katabang mo nindot.
2: Wala limpyo ni tanan.
4: Nindot gini nga tong katabang day kay mga buutan na nahala. Sige kay mga una may asa man to si kuan Jeff o katong kasi nga to asawa Jeff.
3: O padulong lang mi pa. Dali.
5: Eh, panan, kalamis sa sudan. Wala na lang ni pa?
0: Wa makakaila sa imuhang anak? Na si Belle?
4: Si Belle ba dede? Mga ulat ta. Dali na. Plaster na tanoy.
0: Come on, Rona. Lala, pwede na mo mo-join na mo.
4: Kaon na lang mo.
2: Ayaw ra. Awahi lang mi, sir. Awahi lang mi, ma'am. Kamdungan lang mi ni Lala.
4: Sige.
0: Ngayon naman. Dungan
4: na mula.
0: Pwede na mo mukaon.
2: Unara mo, ma'am. Unara mo, ma'am. Sana na mi, ma'am.
4: Dungan na kuno silang lolo. Lala ni ay. Nahala. Sige mga ano ta. Sige kay magdungan ang dalin na mo dahi, Belle. Jeff.
0: Kanang, niya naman kita sa kananay. Ganahan ko nga na ay bata diri sa ato ah.
4: Bitaw, ako sab.
0: Okay, unsaon man ni pakundong. Usa raman yun ni atong anak.
4: Paulagi taon, ang atong anak si Jeff raman taon.
0: Uy, dili. Kano naman na?
4: Si Belle.
2: Sama na pa, uy.
4: Usa raman taon ni si atong anak si Belle raman di ay.
0: Naanad mong good ka nga si Jeff imuhang anak kay imuhang man din yung kinugos.
3: Saktugin ma kay maupon niya mong tabian ron gikan mi ni mahal sa doktor.
4: Kumusta man dito na mo Bill dito na mo sa doktor.
6: Naalagi mi ganahan isult yung ta sa inyo ha ba?
0: Nga buntis na ka?
6: Dili ma, imposible gani kaayo. Ganahan jud kaayo mi nga magkaanak. Labi na ako nga pila na mi katuig managtiayo ni Jeff. Pero unsaon man tanamaoy nga dili man jud ko mabuntis.
4: Unsa?
0: Nganong dili man?
4: Nganong di man?
0: Imsog man tang kaliwata.
4: Kuan, nganong di man? Nganong unsa may nakadi? Unsa man
0: ni si Jeff ang baog?
4: Baog
6: dili ma?
0: Unsa man ni Jeff?
6: Ako ang problema ma.
4: Unsa?
3: Tingon pa sa doktor nga dili pwede daw nga mabuntis si Ninya kay nipis ang...
0: Unsa yung Ninya? Kinsa man na?
4: Sige, sige. Onya.
3: Dili daw pwede siya mabuntis kay nipis ang iyong matris.
4: Mo ba? Hindi ang saman. Basig na ipapabaga na. Huwag magpapabaga. Hindi na pwede pabagon.
3: Maulay gigi.
0: Kung ano siya, Pakundo, na ay pwede na imnon. Pero, pwede na siya mabuntis. Kaso, makuhaan ra gihapon.
4: Mo ba?
0: Oh, ingon ana.
4: Pero manangan ni.
0: Ganahan mako nga
4: magkaapo na ta.
6: Wala jud ko kay bawo mo kay.
3: Pero
6: ang giingon man gud sa doktor normal ra jud tanan. Normal biya jud.
4: Oh, di normal ra man di ay.
6: Pero akong matris lang gud ang problema.
0: Ang bahay bata. Yes, ma. Dili maka unsa na, dili maka kuan
4: og. Dili makasugago no sa. Lala niya
0: sa may. Pero ang pamaagi na to. Pamaagi.
3: Na may giingon ang doktor gi-advise na mo nga lain pamaagi nga maka magkaanak mi
4: sa
6: unsa ganito unsa ganito oh kana man
0: sa surgate
4: sa man kana sa ato ga sa gate di aportahan sa gate
0: dili ay na siya pa kundo mangitag babae nga pwede butangan sa ilahang mga kuan
4: murag
0: i-inject ba imo ana oh wa di ka kita ng mga salida.
4: Wa mo ko katanaw na salida po. Ano ako ang naibaw ang gate? Kana naman to, adin ang gate din ang
0: mga abli-abli. Sir, gate na po kundo.
4: Sir, gate dahil, ana. Ang sao man na, ang sao man na, ang sabay, sabay pasabot na ng surgit, surgit. Ang sao man na ba?
0: Unya, ikaw, Bel, ganahan ka nga si Jeff mo kuain og lain.
6: Dili, lagi ko mo kay bati sa niya. Di ko comfortable niya. Ang akong nasahon-ahon na kay... Siyempre, naamanggod tayo mga katabang diri.
4: Oo, sumaman.
0: Sumaman na sila. Sila yung kuano ni Jeff?
6: Dili, mga kanang. Ang gingon manggod sa doktor nga magkuan daw na ibabay nga paanakan or like ang sa tawag gani, sperm daw mga.
4: Explain
0: mo na. Okay, kana di ay. Iyon ani ni Pakundo na ay babay, usa ka babay ka ng healthy ug matres nga pwede nga magdala sa ilahang anak.
4: Onya?
0: Oo, i-inject na dito. Ang egg cell o ang, yun ana, sperm.
4: Ang ilahang kuan.
0: Oo, pero ilahag hapon ng anak.
4: Sa?
0: Oo.
4: Pwede din na di ay. Sao mo na pagkuha, ana.
0: Ibuntis na sa mapilian nga surrogate. Yun ana, papakunto.
4: Sa ato pa, ilahang mga kuan, ilahang mga gitawag taog. Kanang sales nila ay AI nga to sila yung tao?
0: Oo, kanya. Nga no need na nga magkuan-kuan.
4: Mauba?
0: Oo.
4: Kahitik na gidairo pa nahuna,
0: pero,
4: no?
0: Pero, mauna, Bel. Kinsa may nahuna-hunaan ninyo? Ang ato mga katabang, si Lala o si Rona?
4: Di. Ako, bisag kinsa. Kuan, unsa may pamaagi, ana. Bayad na, ana. Kaya ako, kasagoy taong musugot, ana nga.
0: Oo.
4: Murang butangan nitso din, ha. Kakapo yun na magsabak ng diimong anak.
0: Oo, maog yun. Yun, ana. Mabayad mo. O kita pa, Kundo. Ganahan matag-apo.
4: Okay. Bayad ko. Andam ko muhatag.
0: Sige, tawga ko, no. Tawga ko na si Lala o si Kuan, Rona. Pamili mo, kinsa. Lala, Rona?
4: Di. Mangutan na ko sa tanila. Mangutan na ko sa tanila kung okay ba sila. Kaya di man alalim. Ang saman, Rona. Sani ka na ang Lala. O sani ko sa
0: Rona. Rona
2: o si Lala. Sir?
4: Nami kuan ba? Nami bugat ka problema.
2: Unsa man, sir?
4: Karon, murag, naglisod ba tao ni si Aymong Amo ba, si kuan? Si nga na ni.
0: Si Bel o Bill, si Jeff.
4: Lisod man tao ni sila maka-anak. Karon, aslay hangyo ni mo. O pwede ra ba? Kasama imuha ni Bel. Kasama ni na, pilian ni mo ini nila nga pwede mo mudha sa imuhang anak po.
0: Kani si Rona, pwede po. Ikaw, Lala.
4: Okay.
5: Dili lang sa ko, ma'am. Namugod ko iba na, ma'am.
0: Oh, na siya iba na. O, di pwede.
5: Ano man, dahi buwagi sa day.
4: Buwagi sa gali na ba na mo?
0: Si Rona, di ba single ka man?
4: Single ka
2: doon na. Pero unsa man ang surgit, ma'am? Surgit, ma'am?
4: Maulag kita. Ano ito kalibutan? Surgit.
0: Butangan ka diha o sa imuhang matres o kanang...
4: Tisukan. Tisukan na to.
0: Kana, ikay magdala sa ilahang anak.
4: Okay na ni mo.
0: Kumuuyon ba ka, anak?
4: Nga, itisok nila ang ilahang kuan din ha. Ilahang binhi diha sa imuhang sabakan. Ikay magsabak sa ilahang umaabot nga anak. Okay ba ka, anak?
2: Mahadlok man ko, anak, sir. Uy, kay...
3: Ay, ka problema.
2: Okay,
3: nga naman. Kay...
2: Virgin para ba ko?
0: Di mo ka mahadlo kay kuan naman na.
4: Lagi taon din na susunod pa mo ni si Alamag na da. Na sa o man eh. Maumang ka din na wapaman taong pwede na siya ka-experience pwede na pwede rin din na.
6: Ay, kabala ka ron na mubayad man sa
3: dmiyo. Dako ang kwarta ang among ihatag mo.
6: Please lang, dadadyod ang mong anak para naniapo silang mama o papa ba. Kay ang problema na ko, dili jud ko makaanak bisag unsaon man gyud ako ang buhat. Ikaw na lang jud kay nakita sa nako buutan sad ka, lindot sad ka og liwat, guwapa sad ka.
2: Salamat, ma'am.
4: So, pero ay lapason as man tingog dai. Oh, kana okay ra nang kitsura.
2: Pero kana among apo ayaw.
4: Ay lapason an imong kuan tingog nimo ha. Nanahan sige istorya hi ko ni Bell aron makasabot ni si kuan Lala sa imong hanghangyo niya.
6: Kabaw na ka unsay kasabot ka sa unsay gingon ni Mama?
2: Gamay ra gyud, ma'am.
6: Oh, kanang surrogate inday kay ikay magdala sa anak na mo, so naisood sa imuha nga sperm ba na? Sperm man
4: sabakan.
2: Sabakan. Binhi ka lang. Binhi.
4: Binhi. Itisok.
6: Anak. Ikay magdala sa
2: mga murag kuan ba? Murag ka ng kuan
4: na ro na ba? Na oh,
2: itamnan ka o ka ng usakalusok. O nga, binhi. Ay na.
6: Ikay magdala sa mong anak for 9 months. Then, kahuman anak kay kuao na mo among anak. Pero mabayad minimo dako jud kay kantidad amo ihatag nimo. Ganahan lang mi nga healthy ang among anak.
3: Ug ati manon ka namo sulod anang
2: siyam ka buwan. Siyam ka buwan. Ihatag namo nimo na tanan. Oh, isip kami mga day kuan apuhan.
4: Oh, isip ang apuhan, ha? Okay ra taw, okay ra baga na amo ang suggestion nga anha sa imong sabaka namo pa dako ning among apo kay sa so, amang taon nga di man pwede magsabak ni Bill. Okay ra ba nimo day, Lala?
2: Eh, si Rona lagi na.
4: Rona.
2: Si Rona ko si Roy.
4: Rona, madiay ka day. Okay, tira ka day, Rona.
2: Ay, isip po sa ka, midra di ari. Murag, mag-guilty. Murag, di ko masugot ninyo. Murag, makatando. Diyo ko, ani ba? Pero, panikamutan ako nga. Kaya nun sa kong lawas.
4: Sige, ikaw bala ka. Musugot ka. Di na ka mo trabaho. Ani na lang ka. Relax na lang ka. Ha? O, mahitabo nga, anha sa imuhang sabagan, itisok ang maong nga binhi. Aron nga, magkaanak na lang gini si Jeff o si Bill. Di na ka na mo patrabahoon. Eh, ikaw na'y amo dire. Ikaw na'y tag-iyan dire. Okay ka?
2: Okay kayo ko na, sir. Ako pa'y sugo ninyo, sir.
4: Ano, ako na'y manglaba. Ako na. Bita na. Basta ha, maon
2: ito
4: ha.
2: Sige ha, maon ito.
4: Di na nimo trabaho. Ngita lang taglaing maid, day. Aron nga
2: pwede,
4: si Rona.
2: Si Lala na lang, sir, sugoon. Kung mamabdus ko, sir, si Lala na lang.
4: Sama na nagpamulis, Lala.
2: Di, taming kukuyog na ako, sir.
4: Okay, raka na lang. Ikaw lang sa Lala.
6: Okay ra kay ko, sir. Oy, nindot na siya. Nindot siya, Rona. Nya, ug madato ka, Rona. Dako ka na siya kwarta. Tagaay ko nga. Ay, kung kalimti, Rona.
2: Tuwagal lang di ka dahil makakwarta ko.
6: Naroon ko na rin buhat ni mo, Rona.
4: O, di naman pagsabot na na. O, di naman pagsabot.
2: Dapat successful. Oo.
4: Basta kay, ug mataw ang bata. Among kuwaon sa pag... Among kuwaon, ha? Klaro, Rona. Ikaw, reserve.
2: Kuwaan mo, Ana Bel. Naamoy mga pirmahan dapat.
4: Oh, sige, ato nang lihokon. Kaya masugda na.
2: Oh, sige, sige.
4: Aron nga, mag-aapo na, may. Og mo ito, mga kabayabs nga, sa hangyo, sa kuang mga amo. Sa kuang amo nga si Jeff o si Bill. Ingan man usab ilahang mga ginikanan. Ni hangyo nga ari kuno itisok sa kuang sabakan. Maong ilahang nga maong binhi aron lang kuno magkaanak sila. Og mao to nga nisugot ko kay pong palagi ni napod hatagan ko nila og dakong kantidad kay mga kwartahan man sila mga kabayebs. Og unya usa ka higayon ni ana nga naglalis may mga kabayebs ni Jeff. Og ingon ani ang mga panghitabo mga kabayebs.
6: Mahal.
3: Saan man?
6: Katong giingon ni Mama ganiha ba o ni Papa? Musugot ra jud ka ato?
3: Wala akong problema, ana. Ikaw akong ginuhon na. Kay kabalo ra ba ka? Depressure gitan lang mahayo nga magkaanak na. Ikaw, ingon man ka nga. Di gyud ta kaganahan. Saan man na?
6: Lagi, makaguo lang ba kay? Dugay na kayo ta. Ganahan sad ko nga. Ang bata gikan jud sa akong tiyan.
3: Nya unsa man ta nga giingon naman sa doktor nga di gud posible, di pugo gusto nga ikaw mo yung makuha nimo ang lawas, ana.
6: Mao gani ang problema kay ganahan ko nga ang bata.
3: Lagi unsa unta ta mawala man tay choice.
6: Ganahan ko maghunahuna kay dili ko ganahan nga ang bata gikan sa laing nga tiyan.
3: Nya unsa may mong unsa may lain na itong mabuhat ko na, Binga? Dawas ako, mabangin ko. Magkulong sa ako.
6: Sige, sige.
4: Oy, Zef, asa ba ka? Dali magkagawas, Zef. Dali magkagawas kwarto ni mo.
3: Mag-inom sa ako ba, kay...
4: Ha? Asa ka?
3: Mag-inom sa ako?
4: Sige, mas mainoon kay mo po na kong hiling. Asa mo ka mag-inom? Kuyong-kuyong ta.
3: Parang ako'y...
0: Naghilak
4: ka man. Uy, naghilak mo toon. Ganun naghilak ko gabi.
0: Ato na mo dito pa kundo. Dahil ano si Jeff?
4: Lala na ito na, Jeff. Lagka na lang ta.
0: Ato na. Ganun
4: ka man. Asama ka magtagay?
3: Dato, oh. Nanigyandam nga.
4: Oo, nana. Sige, niya.
3: Uy, lala. Dara may kulafo. Very good.
4: Bayri rin na, ha. Bayri rin na.
0: Pana.
4: Ano na, ikayo na dito kay maapas ko, ha? Maapas ko. Sige.
6: Ma.
0: Oo, ganun ihila ka man.
6: Wala lang, ma, kay... Gool kaayo, huot kay sa dugan. Sa atong gisgutan ganiya, ma. Kabaw ko nga, yun kay mo, kay ganahan mo magkaapot, ha. Pero, sakit kayo,
0: kuwain, kay... Kuwain, inaani ni Bel. Asa man imo ganahan nga? Kanang makighilawa si Jeff sa laing babae?
6: Dili, ma.
0: Dili man di ay. So, ayaw na pag guol-guol diha. Ang importante nga na ay nagdala sa inyohang umaabot nga anak. Okay ra kaayo na si Rona. Kay buutan kay na, naswito na pud ko ana niya.
6: May unta lagi, ma, kay mahadlo ko basin maabot ang panahon nga dili na ni ihatag ang bata gali sa ako.
0: Ayo pag una-una, Annabel. Atong pangitaag paagi. Si Rona di na pwede makalakaw diri sa to, kay daghan kay CCTV diri.
6: May unta lagi.
0: Sige na, pahuway na dito. Pasagdinan sa tumbanan nimo kung mag-inom-inom to dito. Adto lang tulog sa akong kwarto. Onya, kanang Rona, palihog kog limpyo sa kwarto nila ni Ma'am Bell ni mo, ha?
2: Sige, ma'am.
0: Onya,
2: ato na ko, ma'am.
0: Palimpyo na dito kay unsa naman yung orasa? Alas 8 na sa gabi ikaw, Bell, adto na sa kwarto na mo ni papa ni mo.
6: Sige, ma'am, mas maayo na.
0: Sige mo, adto na ta dito.
6: Sige.
4: Og ba to mga kabayan nga nang limpyo ko? Kasi runa man dahil sindir ani. O to nga, naglimpyo ko sa kwarto nila ni Sir Jeep o ni Ma'am Bill. Eh mga lagi, sugo man ko sa among-among nga si Inday. O mga to mga kabayabs, kay lawam na laging gabi eh. Nagkahigda-higda ko dito, naun sa babagkaunsa ah. Tagpilaw man ko. O gunya, ingon ani, mga panghitabo mga kabayabs.
3: Sakto na to kong nainom. Mutangas na ko sa kwarto. Uy, mahal. Kagwapa, gini mo mahal. Uy, nabalik na ko. Pasaylo ako ganina ha, mahal. Mahal? Tingog, mahal. Ah, natuog na ka, mahal. Kahamis, gusto mong panit, mahal. Uy.
2: Ano man si Sir, uy? Nihikap naman isa ko lawas.
3: Nasayap ko rin siya.
2: Alang, unsa naman ni uy? Naunsa naman ni si Sir, uy?
4: Ay, nalagsaba na. Ipahikapan na lang.
3: Ako, mahal, ako mabuo na yung mahal.
4: Huwag mo ito mga kabayans, hindi na lang ito tiwason niya, basig matiwa na, basig masipyat sila. Dito mga kabayans, huwag na ko damha. Sa ko ang paghigda-higda dito, sa kwarto nila ni ma'am. Naabot ang kalit si sir, nga hubog si Sir Jeff mga kabayans. Huwag mo ito nga nagdahomgid siya si Sir Jeff nga ako si Ma'am Bill. Kay lagi, hubog man taon siya pag-abot niya sa kwarto nila mga kabayans. Huwag way daghang istorya. Sus, iahaman taong kong gi-arangkadahan mga kabayabs. Murag-arangkada balita sa hapon. Mato nga, wanagin ko kapugong. Wana po nananakupong eh. Kay, nakabatsyag man po taong kong kaanyag po. Mato nga, dito. Kuha kita ni Sir Jeff ang akuang-kuan. Kuiba. Umani mga kabayabs, tungod kay pilagkaadlaw ni Ana, ilahan naman po nga giproseso. Ang katulaging among gisabutan nga ari itisok sa kuang sabakan ang ilahang anak o katong gitawag ba og surgit o gunya ingon ani ang mga panghitabo mga kabayabs.
2: Ma'am, sir?
6: Oh, unsa man ro na?
0: Unsay na pili mo nga tanom na diha ang binhi?
4: Unsa naman day? Kay human na mangitaw na tog proseso. Human na tog lakaw tanan unya na
0: unsay gibati nimo istorya
4: na naman kada nabutangan naman sana nabutangan
0: naman. Oh, na datusukan.
4: Na, na iay na. Na unya unsa may paminaw nimo day?
0: Oh, so diha unsay kuan kay andamo na mo tanan.
2: Lain man ko mamati, ma'am, oy.
0: Na unsa man ka?
2: Rag first time mo guni nako, ma'am. Wala naman ko gisakit agtiyan, nani, oy.
0: Normal na siya, normal.
4: Kasi man, nagka-first time mo. Anak yun siguro na, day. Anak yun siguro na, day. Aro na. Kay nagdaan naman ka sa anak ni Jeff o ni Bill. Karon, ayaw kay pag-uan ha. Ay nabagtrabaho din sa balay ha. Kinahanglan nga, relax na lang ka. Relax na lang ka aron nga aron pud nga dili intawon ka.
0: Kanang Jeff, diin ka man di ay ganina.
3: Labad kay akong ulo mo kay
6: nangita mi ni mama nimo ganiha asa man ka.
3: Dugay ko na kamata kay sakit kay akong ulo sa akong giinom.
0: Kanang
4: mauba.
0: Diin ka man natulog.
4: Dito ganina kay agi nang simana ang labay.
0: Agi nang simana.
4: Timan eh.
0: Diin to natulog. Diin ka natulog.
3: Dura sa among kwarto mga naman eh, ma.
4: Sige,
3: Rona.
6: Wala man ko dito sa kwarto na to. Naaman ko sa ilang mama. Mga na sige, magpangita ninyo. Wala dito ko kita ni mo.
4: Na lang na pangitaan siya. Ang importante ni Rona Ibel, Jeff, nga, nanamanan ni Rona, inyong umaabot ka anak, ang atong umaabot nga apo Inday. Mao nang importante
0: ka ron. Excited na kaayo ko, namalita kong duster ni Rona.
4: Nakinam-hinam na ko. Basta Rona, ang kupahimang no ni Rona, nga dili ka mo kuan ha, di ka magtrabaho din ni Aron, kana ang healthy na nga to ang apo Inday, Aron healthy na si Muhang Sabakan, ha, kasabot ba ka Rona?
2: Yes, sir.
4: Kana gyud. Nindot ta kay abti ka ni si Rona. Siguro healthy gyud ning atong anak.
0: Sa anak.
4: Apo. Atong apo day.
0: Anak ni si apo, sir.
4: Anak nila ba ni Rona og ni Rona.
0: Libel og Jeff.
4: Libot man kuno pangalan ni mga tawhana. Nahala. Sige ha, niya basta mo na to. Ayaw paglihok-lihok din eh. Si
0: higda lang diha.
4: Si Lala lang usab ni Rona.
0: Na may guest room diha. Adihara ka.
5: Okay, bahala ni Rona, sir, ma'am.
4: Mas maayo Lala.
0: Sige.
4: Nahala, sige.

0: Og mauto mga kabibes, nga nakabantay na gyud ko nga mura og nanay kausaban sa kuang panglawas. Nakabantay na kubah nga murag nanagi koy gisabak mga kabibes. O kanang feeling sa usa ka buntis kay musuka naman ko kanang gitawag nila og kanaang dali na kay ko murag makabaho og mga pahumot. Murag di na ko murag nawa na nga kuang panglasa ba. Murag COVID. Paingon na wa panlasa. Basta kay mo na ni nakabantay na ko nga murag nagsabak na gyud ko mga kabibes. Pero karon nagduha-duha ko kay di ba ka sa surgit ba ka to o di ba ka to kang sir kay na yaharba po kung yaharba po taong kung na birahan dito siya kwarto lang ma'am. O kung sa mapagkaunsa mga kabibes, nang labay ang pila kaadlaw, nang labay ang pila kasimana, nakahuna-huna ko nga mulakaw sila hang ma'am, nakahuna-huna ko nga mulayas. O mauni mga panghitabo mga kabibes.
1: Hala, saon man po ni oy? Murag namabdos naman dyan ko ba? Murag, dili man ako kayang ihatag ang bata sa akong amo oy? Saon mo ko ni paglayas nga dagan kay CCTV di ari? Maglisod ko ani, sumay akong buhaton oy. Ay, magsulat na lang ka ako no? Pahimilin na lang nila kung nilakaw na ko. Ako na lang yung bata. Balag di ko sigurado kung sa amo ba ko ni or? Ako ani kay nilabtan ra ba ko sa akong amo?
2: Bel, kanang tawag ka na dito si Rona. Naay ko igiandam diri nga gatas oh.
1: Ma,
2: oh ngano man ka?
1: Ganiyar ako nangita ni Rona ma pero
3: dito wala sa ko kabantay, nagsige ko.
2: Lala. Asa man si Rona?
1: Ma'am, wala bi ako pagmata na ko ma'am, wala na siya sa akong tupad.
0: Usa?
2: Asa man di ay gasi
1: na. Ma, nahigibilin nga papel diri ma.
0: Oo.
2: Usa man na.
1: Akong gibasa.
2: Umayn?
1: Akong anak. Iyang gitagan. Akong anak ma. Nilaya si Rona ma.
2: Ginoo ko. Unsa una pa na ni Pakundo. Buhata, tanan Pakundo. Kuntaka tanan. Para mapapangita na to si Rona karon.
0: Mao ba? Nahala, sige.
2: Dili pwede. Ayaw gilak, ha, Bel?
0: Sige na. Ay na lang kayo nagkagawan.
2: Ikaw, Jeff. Kuntaka yung mga kaamigo nga pulis.
3: Ako mga amigo dito.
2: Oo, kaya na.
0: Asa mo to? Ano na, bala. Basta, Jeff. Ito na pangitaon, ha, Bel?
2: Oo. Ayaw kagool.
0: Inyong hatong anak. Amo itong apo.
2: Oo, oh, hindi pwede nga iyan ang itakas.
0: Anong gidama ito ni Rona?
1: Saan ako, ma?
2: Kalman lang, Bel. Wala ti katuloy nga mag-uyaya diha. Pagkalman diha, ayaw sige gilak-gilak. Pagkaton o gaisog.
3: Ako, mga amigo, niyado na sila ilan ang gisubay.
0: Ay, ano, subay.
2: Ipatanaw, asan na siya mo?
0: Ipasubay sa akoan, kana ang barangan. Basta kayo, ipasubay na dahil may kayo mutuo po ka o ganang subay-subay.
2: Ipasubay ang dalay.
0: Abi na kung kanang subay sa ka na ang koan.
2: Subay nga, asa na pita?
0: Abi na kung nidool siya ang albularyo ba? Iyang ipasubay. Na, sige. Itong pangitaon. Umaniron mga kabibes. Sa pagpasubay ni Jeff, pagitaon ni may bawig asa. Mauni mga kabibes ang ako karong problema. Diin, unsa naman ang ako ang dangatan karon nga ako ang nagsabak sa bata nga unta ilahan ni sa ako ang amo. Unsa may angay na kong buhaton ani ako ang problema mga kabibes. Karon padayon ko sa pagtago-tago diri sa moa, diri sa liti. Tungod kay maulagi na, nagduha-duha na ko nga ihatag babanin ako nila ang maunga bata. Kay mura na punog ka ng napamahal na punog ko mga kabibes. Bisan og ako pa ng gisabak. Mga kabibes, mga DJ, tabagi daw ko ninyo sa may angay na kong buhaton inigaron. Padayo na lang banin ako nga magtago-tago og dili na ko ihatag ang bata ngadto sa akong mga amo? O baka ha, mubali ko sa balay sa akong amo og ako nang ihatag nila ang ilahag yung bata o ilahang anak. Nabagi ko ninyo mga kabibes. Diri na lang kutob. Nagang salamat sa inyong pagtagad ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining nabantog na kaing programa sa radio, request line 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Runa. At oras mga kabibes, alas 2:47 na sa kahaponon o kamuna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Mauna ni. Oy, live po na ito sa itong YouTube ha. Sa mga nagtanaw sa ito ang, Facebook page garon, live ta sa ito ang YouTube account, 93.1 yes. FM Radio Cebu. Okay? O niya, syempre, sa mga nagpaminaw sa ito mga radio, ang numero nga pwede mapadangatan sinyuhang mga greetings karon, ingon man usab sinyo mga bulawanong panguna-una, is 0995-472-0802. Okay, sige. O niya, musta mo din ha, Miss Eva?
2: Okay ra kaayo ko. Kamo, unsa may feelings nga walay ko ayn.
1: Okay kaayo, ma'am.
0: Okay kaayo gid.
2: Nga walay script. Ikaw ninya.
4: Okay ra, ma'am.
2: Okay ra. Si Kuan, si Inday L.
4: Okay ra sad, ma'am.
2: Si Lala.
0: Okay,
2: ma'am.
0: Si Lala. Oh, sa nagdala sa papel ni Lala si
2: L. Ramos.
0: Ramos.
2: Ang nagdala sa papel nga Rona. Mao si Michelle Baino.
0: Yawang sa Michelle. Okay, ka Michelle.
1: Okay ka, ayo ko.
0: Ah, mas maayo.
1: Ang iba oi kun iba.
2: Ang nagdala sa papel nga Belle. Si Ninya Turing.
0: Si Jeff, si Gerson.
2: Si Jessray. Unsa to yung apelido?
0: Ogsimar.
2: Ogsimar. Okay.
0: Sige. O niya, syempre, kumusta mamang tanan din ang mga kabayabs may nagtanaw din sa kuya o kuno kaya si Kuan. Kana ang singal ni ayahang tirada ni Michelle Baino.
2: Si Kuan. Tagadalaget.
0: Sige, o niya, sa ito mga kabayabs garon, unsa may inyong mahatag advice ato ang sinder, no? Og sa mga wa kayo nakakuha siguro po. Ani ha, mga kabayabs. Kani si Runa Manggod, Miss Eva. Kani si Runa, maulagi ni nagatabang siya ba? Sa siya kakatabang.
2: Housemaid.
0: Maid siya mga kabayabs. Garon, ang iyang amo, di man intawon makaanak. Di man siya di makaanak ba iyang amo? O niya garon, ang suggest ko sa doktor, nga ilahang ipacheck-upan, maulagi ko to, pwede ko nung magkaanak sila, pero ipadasa
2: lahi lang ang magbuntis.
0: Lahi ang magbuntis. Maulagi nang gitawag o sa'yo na, sorgate. Nga ka na ang ilahang binhi ni Jeff o ni Jeff o ni
2: Belle.
0: Belle. Kana ang iponon o niya itisok nato sa lain tao. Mauna okay. Siya ay mauna yung istorya ha mga kabayab. So niya karon, unsa ba pagkaunsa ang na kuan na naman po taon si Kuan. Ang katong ipadaan nila nga med si Runa na anaan mang Jay pagkahubog. Kay naunsa po Runa nagtugtog mo po dito sa kwarto.
2: Kapoy siguro siyang panglimpyo. Ingon ay na.
0: Wala na malanggi po si Runa ni Gawas nga nagtugtog mo po sa dito. Pag-abot ni Jeff karon kay may nagtugtog, birahan.
2: Abi po niya nga Kuan.
0: Nagdahog si Jeff for the town nga si Kuan. Kana ang Ilton.
2: Si Bell. Si Bell.
0: Nagdahog si Bell dito naghinoyod din. Sus, di man di ay. Si Kuan man di Runa.
2: Niya, si Runa nakabantay. Beto siya nga gihikap.
0: Bantay ko siya good. Ano siya nga? Nga, no, guna sir. Sa guna Kuan na sir. Imo man guna gihikap sir. Pero awa na lang siya eh. Ha? Okay na lang ni sir. Okay kayo, sir.
2: Oo.
0: So muna, karon muna iyahang pangayong ang advice. So muna niya, paghahuman ni Layas, pagod siya, Miss Eva, na problema gini si Runa ini. No, kay mayan ninyong sabot, labi nagna mo yung mga pinilapan.
2: Gipermahan.
0: Pinermahan. Niya, gawas ba na? Kana ang...
2: magukod yun siya.
0: Magukod yun siya ini. Anong ni sugot magka? O mulaya sa raday ka. Muna yung problema ni mo karon. Sige, on sa mga inyong mahatag advice, Miss Il.
4: Miss Lala.
0: El.
4: Lisod yun kayo ang sitwasyon ni Ron na kay doha, na siya doha ka sitwasyon. Una is sa magtiayon nga iyang gisaaran dyan nga.
0: Kana,
4: Sige, masugot ko nga dire ang anak niya ako'y hatag ninyo. Ikaduha kay ang sitwasyon ni Ron nga nagbago yung huna-huna pagka buntis niya. Bisan pag nidagan siya kay nabago ang iyang huna-huna, ang tinuod is usa ra jay amahan. Ugi gi-inject ba siya or nay nahitabo nila mura gyapon ang amahan.
2: Oo, di gyapon iya ha.
4: Yes, dili gyapon iya.
2: Pero kung kang Jeff gyud to dili sa surrogate nga labuntis, naay right si
4: yes.
0: Okay.
2: Naay right si yeah, Rona.
4: Yes. Maura pero na may sinabot. Na may nauna man ang sabot kaysa ang nahitabo. Mahug siya nga.
2: Pero in anabian na di jiri ko mambo, once nga mabuntis ka o niya ma-feel na ni mo siya, makaingon man jud ka nga inahan, sumpay ba mo pusod. Makaingon ka nga, imong mahuna-hunaan ba ako ra ning igawas o niya akong ihatag? Pero ikami nagbuntis. So maunang ang mga surrogate mother, huna-hunaon dyan na ilag maayo kumuuyon dyan na sila sa ingon anak. Kay listod kayo na. Sakit kay na sa imuhang feelings nga ikay nag-daog 9 months, ikay ni utong o niya dili maimuha ang bata.
0: Mauna ang ngayon na sa di pa ni mo buhaton, imo yun ang una ang pag-ayo nga.
2: Imo yung panindigan. Ang kasagaran mo uyon, ani ka na yung mga gahigdughan.
0: Ganang ko anang, ganang mura pa kapit patalim.
2: Kwarta ra ang kwarta. Importante.
0: Kaya naman ganyan, mauna muhatag ng kwarta.
2: Kaya
0: di man nalalim pag na. Pong pagani ni kuan sa tagisatoy doon ato nga, sige, kanay amo diri. Sige, onya, kisa man si kuan, Michelle.
2: Si Bino, Michelle.
0: So may mahatag ni mong advice ni Michelle.
4: Ang sa ako, sir, kay kausabot yung sa sitwasyon ni Rona sa kay, of course, kay ma-attach mapod ka sa bata.
2: Alam yes, sakto yun na.
0: Kana, and, attach.
4: And kuan man sad, sir, kanang if dili sa itong ihatag mo rag, lisod po sa parts ni Belle, kay siyempre, dugay na ba siyang nangando niya, gisakripisyo gani niya ayang kuan mo rag.
2: Iyahang, ang iyahang, tawag ani?
0: Binhi.
4: Dili, dignidad or something.
2: Dignity.
0: Okay. Sige.
4: Yan mo nang dapat, kay nasabutan man iya nagyuta patong panidigan kay nakatabi na ba siya na siya gibilin nga storya sa magtiayo
0: mao na labi na nay mga pinirmahan yan kalit lang siya si Bat
2: lisod gyud
0: mo na nakaapan mo na nakalisod karon okay sige si Kuan
2: si Ninia
0: Ninia isip Kuan kana si ang Bell okay
5: isip Bell kay Kuan DJ ako ay isip Bell kay sakit gyud nga gidagan gali ang anak pero sa ako alang kay kabaw man for example ako ang si ako si Belle kabalo ko nga dili ko makaanak pero wala bi ako choice nga akong ipa surrogate kuan wala wala jud na sa akong choice kay if makaanak lang jud si Belle
0: why blame
5: wala jud na sa problema niya murag gali gibetray siya ni
2: gitraidor
5: jud siya ni kanang
2: Rona
5: bisan pa nga kasabot ko sa part ni Rona nga na-attach siya sa bata ingana, pero ilam guna kontrata na manggod yan kwarta sad natag na sa sila kwarta ba so
2: bigasto na gyoy
5: so dapat ilang tumanon kung unsa gali ana sa butan
0: okay. Sige, aris sa balik sa taisip ka katabang ka bang katabang ni Kuan. Ang may masulti ni mo ni Kuan nga katabang sa mga day uli lang na day ang anak diri day anak.
4: Isip katabang ni Rona. Siguro
0: katabang na ni siya. Sakto. Kasi na sa trabaho. Si Rona na may assistant na si Kuan.
4: Si Lala na may
5: Rona kay ako na ba ya. Katabang
0: ni Rona. Okay.
2: Tapos
4: pag una kay usaman jud ko sa nigalgal niya no nga nindot na siya. Siguro if mag-contact gyapon may balik kina na biya ko balikan ko niya og madato siya.
0: Madato siya.
4: Og mo-contact siya balik na kay ako guro siyang tagaan og advice nga. Og dili siya ganahan mo dayon kay pasabto niya ang magtiayo na lang.
2: Okay.
4: Iyang sultian og tarong dili kay mura siya ungo na nga nawalag kalit. Yes.
2: Kaya
0: okay sige. Aritan Jisri. Okay, Jisri.
6: So ako lang no, listen gyud yang sitwasyon kay kung sa surrogate lang kita to wala lang ta toy nahitabo. Kasi choice iya gyud ibalik kina pagi kontrata ina and bisan pa unsa niyag tago, makit-an gyud siya kay dato ro bato silang kuan. Mo to iya na gyud nang i kuan i hatag niya isulti lang pud yang tinuod nga nay nahitabo. Wata ka balo dawaton baka na ni Belle ka nga
0: basig bayon nga ay basig ini han ginuon
2: na kaya
0: wala no okay sige mao na to
2: okay dari sa to ang FB page
0: ingon
2: si Ma'am Igreen or Kisa Jacoma good afternoon inday have a selfie og DJ Rico Mambo maayong hapon unya si Consial Wagas Miss Eva makalingaw kaayo ang tingog ni Rona taga Dalaget na siya watching from Lupa Compostela more power ka vibes
0: okay.
2: Unya from Venice Mayuela Ay sus inday, sinabutan man ninyo murag na naayon sa EI, pero tao man ta di guru unsa ni? Di guru pod na kahimtang nimo. Di lali mga anak inday uroy og maglisod ka duol ra ba ka sa hospital diha balik sa imong amo pangayo og house anlat.
0: Oh, house anlat pangayo.
2: Oh, unya si DJ LC. Akong matambag nimo inday Rona, unya na lang naihatag inigdako na jud kanang kaila na jud nimo og pasabto nimo ang bata kay sure ko ipadakop jud ka anak nila, itago lang usa diha. Unya taman 15 years ana.
0: Samot kalisod na no, dako na.
2: Unya gikan ni Ma'am Yasimibaw, maog yud nay lisod. Pero sa akong pag-umangkon, maningkamot sila nga makabuo. Sila unsa ni?
0: Three times
2: gyud laing nasod apan sa Manila ni successful na sila anak isa. Okay.
0: Abay nako three times gyud sila magtrabaho.
2: Dili oy kanang kuan mahal jud ba yana. Oo, unya si Ma'am Irene, lisod jud kaayo yang sitwasyon ni Rona, pero nagsabot man sila padayo na lang gud.
0: Mao na. Sige. Unya murag paspas kay oras ng 10 minutos lang. Sa to pagbalik karon makauba na to si Uncle Boy XDG Pamela. Salamat kay ninyo ha. Sa to awa may mga greetings. Wa na sige, salamat kay murag apike ng oras mo. Sige unya Miss Eva, mabalik ta karon tadaod. Salamat kay sa to mga kabibes nga naglantaw sa tong IBE page. Awa balhin na lang mo sa radio kay hantud bata sa alas 4 mga kabibes. Alas 2:58 na sa gahapon din hilamang sa to paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni alas 2:58 na. Request 931. Mga kabibes, mauna ni.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maano ni?
2: Unom kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
3: This is the newest.
4: The hottest
3: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
5: Atong oras mga kabayab, sila stress. Trace na sa kahaponon.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ug ganian usab ang FMR News Break. Nakuykuyan ang usa ka vintage bomb sa Naga City. Ang kumpletong detalye ihatod sa atong City Human intern Ninia Turing. Ninia.
6: Nakuykuyan ang usa ka vintage bomb o unexploded ordnance atul sa road construction sa Puruk Riverside, Barangay Canto 1, City of Naga, Cebu sa hapon, Hulyo 20, 2026. Sumala sa report sa City of Naga Police Station alas 5 sa hapon, nadawat ang report gikan sa usa ka concerned citizen nga adunay gidudahang vintage bomb nga nakubkuban sa mga trabahante samtang nagpadayon ang proyekto sa karsada. Ang maong explosive device na recover alas 4:30 sa hapon. Diha-diha dayon mitubag ang kapulisan aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente o mga trabahante sa lugar. Luwas nga na-recover ang unexploded ordnance ug gisiguro nga wala na kinihulga sa palibot. Human sa recovery operation, nakig-koordinar ang duty desk officer sa CECU sa Karkar City alang sa husto nga pagdumala og disposisyon sa na-recover nga explosive device. Padayon ang investigasyon sa kapulisan, gidasig usab ang publiko nga dili hilabtan ang mga susamang butang ug ipahibalo dayon kini sa mga

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayabs, alas 3.30 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo mga kabayabs, Gabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayabs. Alias, syempre, sa mga naminaw karong hapon na, karong adlawa-adlawang Martes, paskang bahaa Madero ng taon, oy no, paskang kusuga Madero, baha dinderpits may San Nicolas proper mga kabayabs, no? Sila ang Cap Niniel in town, paskang kusugam les baha o ni Diapos Lahog mga kabayabs, no? Murag Dires Kulon, for sure, ha? Kada ang lunop-luno po na adihang agi po di alabi na luyo di soy 138 mga kabayabs nga paskang dali abahaon kagahapon bitaw o di haman ta kagahapon sa 138 niya kada ang pagnaog na to ni bunok ang uwan susway kada ang mga 15 minutos taas lang tubig mga kabayabs. Pastang paitanan hala. O niya, syempre, alas 3.30 naman, Uncle Boy, Miss Eva, o BG Pamela.
1: Yeah.
0: Alright. O niya, ariyo sa Atas Basketball, kadiyot be, update o sa Atas Basketball din. Karong adlawa, mga kabayabs, gipong nalagi, gi-announce ng Lebron, na sa kampo ni, gi-announce na sa kampo ni Lebron, nga karong adlawa, murag mo, announce na si Lebron James, kung asa yun siya, nga team mo, balhin siya muna, atang-atang lang yun ta. Oh, kay paskang naghana yun sa naghuwat ni mga kabayabs karon, no? Mga analyst, mga player sa NBA, mga coaches, tanan, mga kanaang team sa NBA, nagsigig atang-atang ni karong balita, og asa yun si Lebron James mo, balhin. So muna, na namay giingon ang kampo ni Lebron James, nga karong mga adlawa, oh, so kay gagahapon sa giingon nila sa sod sa 48 hours kuno 48 oras muhatag na si LeBron sa iyahan niini nga pamahayag kung asa gyud siya nga timo balhin sunod season mga kabayabs. Pero ang naguna gihapon sa mga listahan pong panila og di lang ma og mosakay lang sa ilahang mga panagna mga kabayabs sa mga analyst, ang naguna gyud ini kasagaran karon mao ang Golden State Warriors, kana ang Cleveland Cavaliers o ang Miami Heat, niapod ang 76 Philadelphia, naapod ang Timberwolves mga kabayabs. Muna, mauna sa itang haga kayo karon, asa mang gitaon ni Padong si Lebron? Ha? Asa mang gitaon ka Padong? Kay mo lagi ni karong panahon na lagi bisag ingon tapong nga na ay daghang maaymanuwa na si Luka Doncic, ha? Na si Antetokounmpo, naa si kanaang kisa Curry, apan karon ang naong sa NBA lagi o kanang kusog ang kaning mura o kanang anage sila o guanay LeBron sa NBA murag laay na itanaw o naapa si Wembanyama da Ilyen, apan karon mao lagi na si LeBron James magitaon lagi maoy mukha sa NBA ron sumuna mao ginagiatang atangan sa kadaghanan o gasa gini sa padog. Okay na hala, sige Miss Eva, DJ Pamela mo ada tambag sa takay gamay na lang oras.
1: Yes.
0: Miss Eva, unsa may mahatag advice nimo sa atong sender nga si Rona karong hapon? Okay.
1: Ko ay nang akong ma-advise ni Rona nga sa tinuod lang dili medyo lalim no ang iyahang kaagi.
2: Kahimtang.
1: Oo, iyang kahimtang, pero mas nindot jud nga mubalik siya sa iyang mga amo. Mag-istorya na lang siya tinarong.
2: Mao na tinuod Miss Eva kay bisan magtago siya wa na magyud nay kana kuan.
1: Kaysa
2: lisod na magyugayo.
1: Imong ana DJ Pamela kay nang kung magtago-tago siya, mura na siya mahadlok na siya, walay kuan gani freedom
2: kind of.
1: Oh, ingon ana, so mas maayo ang akong tambag nga mubalik na lang siya. Siya
2: ingon na lang niya nara sa giuli
1: oh pwede naman siguro nga magdako ang bata o niya naara siya gihapon dito
2: isip, na lang
1: oh
2: siya.
1: Isip katabang ingon
2: pero
1: ana
2: na, no?
1: Pero oh ang problema man pod good kay nahilabdan siya sa iyang amo
2: kay na moy dili na lang niya isulti na siya kay,
1: kay murag delikado gyud ayo.
2: Ay, napatugtog. Mapun siya dito sa kwarto. Nga po di naman siya magawas. No, nabihan sana.
1: Oo. Oh, maura na DJ Pamela.
2: Oo, oh, mula po na ako. Balik na lang dito dahi. Aron nga, wa kay problema sa imong kinabuhi. Kay basin o niyang madutlan hinoon ka na. Pangita na labi nang na kay mga pinirmahan o niya karon ka na ang imong gidagan na nahog na nung kagmangidap ana no na paskan delikadoha ana
1: maugyo
2: ana lang yun na ni mo imuhan na lang yun na nga ibalik dito imong pasabton nga muna sa imong mga rason aron madawat ka pagbalik sa imong mga amo kay gitarong mang kaghangyo sa kapugsa o gani gikuan mamangkang sa man okay ka ani ana muna ana lang ang Kulboy
0: mausab na ko ah. Balik na lang dai aron nga ma-clear na imuhang pangalan kay Lisoda na oi. O niya mga kwartahan ra na mga dato ra na dai na. Huwag gyud na gastuhan sa kwarta na. Oh, basig anan ang gastuhon sa pagpangita nimo na. Di ginanay, di naging mahitabo nga di ka makitaan ni noon na. Labi na mo plaster na imong naong. Moingon sila karon ipapaskin imong naong kinaaban na mga kwarta. Kana mo na si angay nga kuan. Mo na siya ka na ang angay ni mong huna-hunaon. Mintras karon mo pa madako na. Balik na lang siguro eh. Okay, di jiri ko mo.
3: Again ni muna, maupod siguro ako na manginaw ta ang kulboy nga nakakuha karon si Aruna o ganang mga bulawanong pangunahon na advice o kung sagi angay niya buhaton kay mura maginay muras mag, murag mas pabor ang angay niya buhaton. Balik na naman lang gintahon po siya dito kay ay nalang na ipamunggos kay ni angko ni kuan man po lagi ka ni tando magkapagsinabdanay ninyo ana. Nga karon na nana imo naman ng ilakaw. O muna na hala, balik na lang dito. Sige, niya sa ito mga kabayabs nga namin now. Daghang kayo salamat. So kagaganin ng alas 4, hantun din rasos kahapon nun. Musunod karong taon-taon mga kabayabs, service yung kabayabs kaubad si DJ Langganida, arangkada balita sa hapon, kaubad si DJ Langganida arangkada balita, kaubad si Jake Bataliones o sininya Corpus, dayon ang TV Patrol mga kabayabs. Wala naman tayo kong oras panahon, alas 3:36 sa kahapon nun, Miss Eva ikay una.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang mga sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping.
0: Okay, sige, salamat kay Miss Iba DJ Pamela.
2: Para sa mga ka-vibes ka namin, agad na lang kasama si DJ Pamela. Mag-ingoy stop thinking in an start doing nagang salamat at may hapon ka na itong tanahan mga ka-vibes Uncle Boy.
0: Alright, salamat kayo sa pag-usap niya medyo matugnaon na magandang kahaponon. Nindot kayo sima-sima o kani ang mga init something ba no? O ni ako na lang usap mga ka-vibes si Uncle Boy ni magingon tiguang bitaw paniti di Bataros ni Jericho Mambo.
3: Again, sa ito mga kabayans ka naminaw, adlaw ka ron nga Marites o Mambiyerkules, itong ato nga na po sa simana, inilang nagkapaspas pagdagan sa oras panahon mga kabayans. Wala man tayo ng oras panahon, hangto na lang usap susunod ugma sa samang dakna og istasyon mga kabayans. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayans. Okay? O niya, sa di ba tamo biyay sa kanginan na ito nakaoban ka ganina ang atong chief engineer, Sir Edgas. Sir Virgilio karon, Sir Edgas, Sir Gabriel, Ma'am Junita. Ang atong station manager si DJ Langganida mga kabayabs. Salamat kaoy maing hapon sa tanan, alas 3:37 na sa di pata mo biyahe sa kahanginan, magbilin ta og mga maanindot ka mga sunata. Dinhi lamang sa to paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayabs. Dagang salamat og maing hapon, welcome, salamat sa mga pagpamina sa to nga programang Request 931. Alos 3:38 mga ka-vibes. Mayong hapon sa tanan. Bye!

0: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo. Unom kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga Sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa Sona ng Pangulo, PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31, ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
1: This is FM Radio.

0: kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

0: Nga muna sa abang tibuok kalibutan, dayon sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad, Servisyong Kavibes. Kininyong ubos nga alagad lang ga neda. Siyempre sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Maayong pagpaminaw sa tanan na ito mga ka-vibes. Nga naglanog-lanog ang ilahang FMR Philippines app. Yes, mapaminawan ta. Pinaagi sa FMR Philippines app o sa 93.1 sa dial sa ilahang mga radyo. And sa mga ka-vibes pod na ito, nga doon ay igong oras ug panahon nga musubay na ito sa social media. Yes, we are live sa itong official Facebook page. 93.1 FMR Cebu. It's a beautiful Tuesday. Bisan og nibunok gihapon ang uwan. It's July 21, 2026 mga ka-vibes. And syempre on a beautiful Tuesday, lain na pud nga pagpangalagad ang ato ang ihatod kaninyo karong hapon apan sa dili pa na mga ka-vibes. Sugdan na nato ang atong ka-vibes advisory Campus Ka-vibes. El, mayong hapon.
1: Mayong hapon lang ganada.
0: Sige, unsay ato ang ka-vibes advisory karon?
1: Yes, lang ganada. Nagpahibalo ang Department of Manpower Development and Placement sa Cebu City nga adunay mga local nga job vacancies sa First Digital Finance Bilis. Ang mga bakanting position mao ang napo ka sales associate, 5 ka sales field trainer, 5 ka field risk officer. Ang mga interesadong aplikante mahimong moadto sa DMDP Ramos Public Market, Cogon Ramos, Cebu City, gikan Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon aron magpa-appointment og magsumite sa ilang aplikasyon. Palihog pagdala og updated resume og uban pang mga kalibutan nga certificates or supporting documents og mahimo usab nga magparehistro online aron mas paspas ang proseso og makakuha og referral letter.
0: Ayan, and pangalagad highlights na ta, Campus Ka-vibes L.
1: Yes, nanganada. Ang una na itong pangalagad highlights, ang Nutrition Month 2026 program sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development. Usa ni siya ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog ug maayong nutrisyon sa mga empleyado. Pinaagi niini gidasig ang mga empleyado nga magkinabuhi og himsog aron mahimong maayong ehemplo sa ilang giserbisyuhan nga komunidad. Kabahin pod sa programa Langganeda ang paghatag og libre nga health og nutrition services sama sa nutrition counseling, blood pressure monitoring, random blood, sugar testing, uric acid testing ug libre nga gatas gikan sa DA National Dairy Authority ug adunay usab nga pop-up shop nga namaligya og prutas, utanon ug mga bulak aron mas dasigon ang pagpili og mas himsog nga pagkaon og estilo sa kinabuhi lang ganada. Nindot ni siya lang ganada no kay dilira ang mga tao ang ilang gi pukusan nga ma-healthy pati sad ang ilang empleyado.
0: Ayan, okay, next pangalagad highlight.
1: Yes, ang ikaduhan na itong pangalagad highlights, ang League on Leading Girls in Owning Their Boundaries. Usa ni siya ka-advocacy program nga gipas si ugdahan ni Miss Mandawi 2026, Sophie Maxim Grenmo, aron mapalambo ang kahibalo sa kabatanunan bahin sa body safety, child protection o pagrespeto sa personal boundaries. Isip kabahin sa programa, nagpahigayon siya og body safety seminar alang sa junior o senior high school students sa Mandawi City, SPED Center High School. O ato sa seminar, gitudluan ng mga estudyante yung saon pagpanalipod sa ilang kaugalingon, pag-ila sa ilang mga katungod, o ang ilang importansya sa pagtahod sa personal nga utlanan sa matag-usa. Gipahigayon po ang feeding program aron masuportahan ang kahimsog o kaayuhan sa mga estudyante. Pinaagian nga programa lang ganada, gipaligon ang edukasyon, protection o empowerment sa kabatanunan.
0: So, daghan ta og mga pagpakabana nga to sa komunidad karon, no? Labi na it's making sure na mapaligon ang panglawas and at the same time, ang edukasyon pod sa mga batanon. So, good job sa ato ang mga nagkalain-laing munisipalidad, mga nagkalain-laing barangay. And of course, sa mga ka-vibes na to din ha, lain pang mga pagpangalagad ang atong ihatod ugma. Campus Ka Vibes L, daghang salamat.

0: Yes, ang ganda daw. Ug mao ra natong ka-vibe advisory ug pangalad highlights karong adlaw, Hulyo 21, 2026. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug mobalik na pud ko ugma sa bag-ong ka-vibes advisory ug pangalagad highlights. Kini si L Ramos, CITU intern, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Campus Ka Vibes L. Alas 4:13 na mga ka vibes sa maayong pagpaminaw sa tanan natong mga naasa ilahang sakyanan kay nangatanggong nangalangan tungod sa ka-traffic. Oh, murag traffic gyud sa mga dalan karon, no? Ang ato ang kauban karong hapon, ang ato ang bisita, murag naapil siya sa nabiktima sa traffic asa kaha ni siya gikan. Ato nang sutaon, ato makauban this afternoon, no? Usa ka vibes nga sakto ko 65, no? Nga sa edad nga 65 anyos nanrabaho isip service crew sa usa ka fast food chain, mga ka-vibes. Atong sutaon, ato siyang ilailmas ilailahon, o atong sutaon, unsa ang mga kanabang mga kausaban, no? Na gikan adtong bata pa, na nahimong, of course, nag-eskwela, nanrabaho, o niya nahimong senior citizen. And then, nindot kay karon na pa siya'y laing gikabisihan, di ba? So, unsay rason, unsay nagpaloy yun ni ini. Atong i-welcome sa programang serbisyong ka-vibe si Cindy De Jesus Antonio. Maayong hapon, ma'am, pwede ka mo padool. Yan. Diha sa mikropono. Okay, maayong hapon.
2: Ay, maayong hapon. Langgan neda.
1: Hi.
2: Good to see you in person.
1: Aww, thank you kaayo kay ni Tando Gyug ka sa among invitation.
2: Of course.
1: Si, how do I call you? Cindy.
2: Cindy.
1: Wow, okay. Cindy, you're 65 years old. O pila may ibo?
2: Yes, actually, I'm 65 this year kaysa August, next month.
1: Next month? Kano sa man yung birthday?
2: August 18.
1: Oh my God! Parehas ta. Ako August 23. Ay, parehas na itabuan sa Agosto. Ana, Jud, no? Basta mga August babies kay mga bubbly. Ah, diba? Alright. So, una sa akong pangutana, kumusta man ka when you were young? Unsa imuhang lifestyle? Kinsa unsa si Cindy or kinsa si Cindy when you were younger?
2: Well, when I was younger, I don't think I was really bubbly.
1: All right. Okay.
2: I was the shy type, manggi uwawon kaayo ko.
1: Mm.
2: Kay balay ramang ko, like okay. Church, school.
1: Mm.
2: And then home.
1: Mm-hmm.
2: And yeah, ang among papa kay very strict. Nya I am the eldest.
1: Bila mo ka
2: among four.
1: Okay.
2: So ako ray babae, so pinahimutang ang papa mo gud na ako kay kanang fine arts artist.
1: Mm-hmm.
2: And then musician, maka-play siya musical instrument, clarinet, kanang mga trombone, trumpet.
1: Oh, okay.
2: Fine arts artist. Actually, kanang siya ang artist sa katong mga, you know, mga wealthy people there sa Cebu.
1: Oh,
2: Tagalog
1: okay.
2: Yun na siya. And then,
1: okay.
2: The reason why he came to Cebu, kaya ka, nag-ikontrata siya sa kanang mga, tagiya sa mga movie right. Theaters.
1: What's the name ni Papa?
2: Pat De Jesus.
1: Si Pat De Jesus?
2: Yes.
1: Oh, okay. Alright, okay.
2: So, siya ang official murag artist sa una sa Cebu Coliseum and katong mga majestic theaters.
1: Yes. Oh.
2: So, he made kanang portraits sa kanang sa mga Gaysano, before Villaricas.
1: Yes.
2: I cannot remember.
1: Mga prominent people.
2: Yes. So, he was very strict.
1: Alright.
2: Very strict. Kung mga on, walay tingog.
1: Really?
2: Kinhanlan, walay mumho sa lamisa.
1: Oh.
2: So, mga puyo kayo minsan at mga behaved.
1: Behaved. Well-behaved,
2: yes.
1: Good.
2: Yes,
1: so, growing up, mo gyud nang training, mo na'y disiplina ni Papa. But of course, at that time, kumbaga, naamanggoy ka ng dilita mo uyon ba? So, unsay pamaagi ni Mama at Papa. Pero ikaw, or kamo, hing uyon mo. Kumbaga, nituo mo nga, mo gyud ni, so mo ninyong gituman. Nituman, dili siya kontra gusto.
2: Kanang gusto set me in most ways. Pero okay. Naasay ka nang di mi kasabot.
1: You feel na it's too much.
2: Yes.
1: Or why
2: not? Man mi makago out with friends. Ano-ano. Oh. Si mama said, grabe kakuan ka nang. Kanang taong, how do you call that? Kanang,
1: mutuman.
2: Di, kanang,
1: kanang,
2: I forgot the word. Kanang ma, di katog, lamukuan, mauwan.
1: Ah, alright, alright. Maray ka na, warrior, warrior. Oh, kusog mag-worry. Oh, so kung magawas mo, malamukan mo, kung anan, hindi mo katana. Mm, no, ah, sige.
2: Sumuto. Ang naka-ano lang yun at ito, naka-change lang yun kay CNU man ko since grade 1.
1: Alright.
2: To college.
1: Okay.
2: I always wanted to be a teacher.
1: Alright, okay.
2: And then, so, I took up BSed.
1: BSed. Mm.
2: During my time, one stream curriculum, elementary and high school, ang amo ang kuan sa una, amo ang supervisor sa student teaching.

0: para mo tingo. Hinay mong kayo kung ka ng tingo. Sige ko nagkasabaan.
1: Okay.
0: Louder, louder. Ano-ano. Saan yung pagka-teacher? Okay. Kung anay mong tingo. Well, it was hard at the start.
1: Okay.
0: Pero pag-teach na ako na public school, dagkan ang mga students, ano, di ano kung nagsugod-sugod.
1: Alright.
0: Katabian.
1: Okay. So, you were able to teach. Good. Pila katuig ka nga educator?
0: 38 years.
1: Wow! 38?
0: Public and private schools.
1: Public, yes. And private schools. Kumusta ang kinabuhi sa usa ka teacher?
0: It, no regrets.
1: Yeah.
0: It's very rewarding.
1: Oh, okay.
0: Yes.
1: I love hearing answers like that, no? Whenever pangumustaon, kumusta? Like, for example, depende on sa nga profession or career ang ilahang giagian or gitook up. Kana, I always love hearing very fulfilling. Kaya talaga sarag yun na to ang mahatagan sa higayon nga ma-fulfill ang atong mga pangandoy sa kinabuhi.
0: Yes.
1: Was that really your dream na mahimog yung teacher?
0: I did not change my mind ever.
1: Oh my God.
0: Since I was young, magklasik-klasik ko sa among mga neighbors.
1: Oh, wow.
0: Our lesson for today is, sige, magtapok mi every Saturday, among mga silingan, mag-learn sila English through na ako.
1: So, in ana gyud di, I know, bata-bata, nagyud to yung mga gusto niya, ato yung buhat-buhaton. Sa una pod ka ng Ma'am Cindy, in ana pod ko, matubang ko sa samin, magdala ko ng flashlight, mo na akong microphone, then I would sing, I would host, so mo na nahimutan ko ani nga career.
0: Oh.
1: So, in ana gyud di, ay, no, mo gyud ni, kung sa gyud imong hilig, mo gyud mong buhat-buhaton sa una, then maning kamot gyud ka nga maabot ka ana nga kanang path, no? So walay regret. Sulod sa 38 ka tuig, unsa sa tan-aw nimo ang pinaka I know no regrets, but kung papiliun ka, I'm sure maglisod kag pili. Pero kana bang makaingon ka now sa imong edad ba nga katugyod nga moment mo toy mauna ni moment sa ako ang pagka-teacher kanang this is it, naa ba, doon na ba kay mahinumduman?
0: When I first taught dito ko sa Bataan.
1: Oh, okay.
0: Kuan kanang
1: public school.
0: Public school.
1: Oh, nalayo. Oh.
0: Kuan siya kanang very challenging kay do Tagalog ang amo ang dugo. Nya bisdak man ko nga ni dako dire. So, di kay ko kiba mo Tagalog at the start. Mag-English gyud ko. Daghan di ginahan ako nga teacher sa una. Became very close to me later anak kay. Okay, murag siguro ako hon
1: yes.
0: Something ana.
1: Igabot
0: sa program kung ako yung ma-assign sa program English na na. Upside na ang training sa CNU ba yo?
1: Yes. Itinood yun na CNU. Ano ba yun? Yeah.
0: Diha na ko na-challenge ko nga kanang ang among district supervisor nakakita siya sa program sa among school. Murag barangay school na mong ganto ana. Impress man siya.
1: Okay.
0: O sa next nga kanang kuan, sa next nga mga kanang activities dili na i-hold sa school unya. Si kuan, si Miss Cindy mo ay mo kuan. Mo ay mo MC or may mo arrange program ana. And then ang mga students na kung i-train kana bitang for contest.
1: Yes.
0: Maabot man gyud siya sa
1: so na national competition gyud ana. Kanang school division dayon kanang sa kung ano regional tapos ano na national ana.
0: That was 3 years po ko ato ma'am.
1: All right.
0: This is it.
1: Mao na tuyo mauna ni moment. So sulod sa tulo ka tuig do na kay na train unya napadala nimo nya makadaog pag yun. Usa man ni imong i-train nila unsa nga competition?
0: Kana mga literary competitions.
1: Oh, all right. Poem reading
0: ba ni? Declamation. Suway ana.
1: I love that. I grew up also. Hala, kana murag makita na gyud akong future kang Ma'am Cindy. I also grew up joining declamation, oration, extemporaneous speaking. Ganahan ko ana, mauna ako ang kumbaga sa kuan, da ko daghang awards.
0: Sakay sa imong voice.
1: Oh, di ba? Inana, no? So, kana inana, ala na happy lagi ko, nagila-ila ta. I love you. So, inana, no? So mauto, dito ka nakaingon nga, humauna ni, maugini mong ganahan.
0: Yes.
1: Oh, bitaw.
0: Bisagwa ko nakasuway, ana, but yes. I was able to train.
1: Then makadaog.
0: Yes.
1: It's such an achievement, no? That's nice. So, inana, and then, nabalik, diri naka-stitch ka diri sa Cebu.
0: Yes, ma'am.
1: All right.
0: Pag-alina ko sa Cebu, private school na ko kay naglisod ko pangita ka swap. Set up ed and then there

0: Tapos, ganahan ko sa offer. So, private ako.
1: Until ka nag-retire?
0: Yes, ma'am.
1: Ayan. Ka-nice, no? That's 38 years. 38 wonderful years as educator. Taas, kaayo ko, respetar yun sa mga teachers, sa mga educators, because grabe yun na ko nga gi-acknowledge na if not for you, dili maingon ani ang mga tao. No, ang mga leaders, ang mga ang nagduma sa mga kumpanya. Ingon ana ko, and then ko angkay ko Ma'am Cindy ka nang naagyud ko ka nang teacher, tanan man ganahan ka, pero you always have these teachers, pwede na lang ko i-mention kay mangluod o niya, pero naagyud kay mga teachers nga kanang bitong ganahan ka nga makitaan inang-inana Ma'am, no, ganahan ko makitaan ko nila. Nga once makita ko nila, muingon sila ba nga what good me nagmahay kanang proud ka ayumini mo na ko ingon ana Ma'am Cindy. You also have those moments with your students na ba kay mahinumduman nga kanang proud ka sila nga magpakita nimo ba nga ingon ani nako ma'am proud ka nako ma'am mo ay mo ana nimo.
0: Yes, so many of them, in fact nag-atang sila ani nga interview
1: maon lagi siguro ning perting daghana na dinhi o naaman dinhi ma'am o atong dalikyato no kay nagtan-aw i-share po ninyo para makitaan si Ma'am Cindy sa uban ninyo mga classmates o asa man ni na ay si Chin Shao. Yeah. Siya, that's our teacher Cindy De Jesus Antonio. Hi Chin. O pa-remove daw ni okay raman i-remove imong mask ma'am no or mas okay mas di ka comfortable di na ka
0: I can remove it for a while.
1: Ayaw na lang. Oh, ayaw na lang, ma'am. Sige, Chin, ayaw ka bala ka, Chin, na kanang kuan rin si Ma'am Cindy din.
0: Isip ko.
1: Lagi, mas ganahan po ko kung asa siya comfortable. Mm-hmm. That's why, wag yun na ako gipatang-tang, Chin. Simon Wano, Teacher Cindy.
2: Hi.
1: Simon or Simon?
2: Simon.
1: O si Nin Maranga.
2: Yes, hi Nin.
1: O, di ba, ma'am? Yeah. O, sa'yo mong ma-feel? Basta ka nang inana, baka nang kanang you're assured of pila man ikabuok imo, I'm sure din na nimo ma-recall no tagpila ka estudyante ing imuhang natudloan kada school year, but you have these thousands cheerleaders no kanang nagpaabot makitaan kanila mo cheers sila nimo unsay batiun sa usa ka maestra.
0: Murag di siguro kasulti. Muhilak na lang ko sa kalipay.
1: Tinuod, no?
0: Yeah, actually, they met me because of that post. Kana sila si Nin, si Simon, yes. Si Chin. Oh, they're very, you know.
1: First, very supportive.
0: Sir Simon. Ako na siyang amo ron si Sir Simon.
1: Ah, ano. Alright. Sir Simon na dahil siya. Oh.
0: And then, kuan, like, they really made time for me in spite of their very busy schedule. Kaya wala si kuno sila ka-check na ko taud-taud na.
1: Yes.
0: And then we had time together. Akong dugan was overflowing with joy.
1: Yeah. That ganun mong inana, no? That explains on sayang exulti ganina, no? Nga, fulfilling. Oh, mm-hmm. Diba? So, yeah, we're very lucky to be in kanang inani bitaw na buhat na mo mong gusto, makalami sa feeling ba? And of course, no? Himo kang teacher, na kay mga na-inspire nga mga tao, na-touch ni mo ilahang kinabuhi. Usak ang mga maestra, may usa sa rason nga nung nangandoy ba ang mga bata, no?
0: Yes.
1: Among mga pangandoy makita na namo amo nang sundon, di ba? Sundon man nato, di ba Ma'am Cindy? Nya makita nato sa tong ginikanan mo nang mangandoy ta, but the moment na muskwila na ta, naa dayon tay mga maestra nga murbitog na dako og impact sa to ang kinabuhi, then diha dayon murag mahulma og samot unsay imong gustong buhaton sa kinabuhi. Tinuod gyud na I remember my kini pwede gyud na ko i-mention gyud no sa I also grew up in Alfonso, I also from Alfonso Cavite, so si Ma'am Mojica yang name, Mrs. Mojica, she's very fluent in the English language. Siya gyud ang nagkanang pronunciation, enunciation, diction in ana siya gyud. So dito siguro nursery pa ko, dito na ako na realize that I love doing it, being on stage, declamation, reciting poems, mga ingon ana. So di ko makalimot niya, so kumbaga na siya sa ko ang mind, and then katunan ako'y buot ni ana ko nga unsa man ang career nga that has something to do with kanang speaking in public. dito mas nahulma. So inana ang mga impact sa mga maestra sa ako. And I'm sure sa kadaghanan. This is just me, no? Many times sa kapila ninyo i-rewind ako mga episodes when I mention about teachers, educators, I always say that na wag gyud na nako na gibali or giusab. Taas gyud kay ko respetar sa mga maestro, maestra. Kung wala pud siguro ko din karon nag-teach pud ko. I wow. love ganahan jud ko mag-teach. Si Jude Ornopia.
0: Hi Jude, you made time.
1: Nanawag sila na na siya. Ilang gipang mention, i-share ninyo palihog aron makita ninyo si na Teacher Cindy. They call you Teacher Cindy.
0: Yes.
1: Ayan. All right. So karon, ari na ta sa present time at 65. Dunay nag-viral na post, nag-trend, no? Senior citizen working as a service crew sa usa ka fast dako nga fast food chain, no? Ana lang nato ibutang, no? Pero very famous gini siya nga fast food chain. Ang ako ang question, why ka nag-work? I'm sure valid akong pangutana, no? Nagunahon na ko Ma'am Cindy, unsaon ako pagpangutana? Because kadaghanan nga makita nimo nga nanrabaw bata gyud, bata. You're 65. Nganong nagtrabaho paman ka up until now and as a service crew sa usa ka fast food chain?
0: I love that question. This is what I realized pag undang na akong trabaho. Like just 1 year ago.
1: Okay.
0: When I totally like stopped working. Kay after ko nag-teach, nag-DPO pa man sad ko.
1: Alright. Okay.
0: And then when I stopped last year, so I had to stay at home. Just do chores at home. And then kanang bantay tindahan. Okay. And then sweep the yard. Alright. And ano. There was something I was missing inside, man. Kanang, I don't call that being productive yet. Kinaanad ko, since I was 20, I was already working.
1: Alright.
0: And, lahi iradyod. So, pagkakita na ko sa kuan, pagkakita na ko sa post ni Mayor Archibald.
1: Okay.
0: Yeah, there was an offer for an orientation sa mga seniors. Ano. Nigo din ko. Niyato din ko sa orientation. I filled up a form niya. Kung sa'yo gusto ni mo nga work na, may choices nga to. Nga BPO. Ano, BPO na sad. Ano din ko. Nundang na gani ko. Kita man ko crew.
1: Alright. So, fast food chain. Wala pa yung nakabutang. Asa.
0: Wala.
1: Crew lang. Oh,
0: yes. And then, mora to, gi-orient me. And then, dito na rito nila gipilian. Okay. And then, kanang, somebody called me. Napili ko, and prepare your, kanang kuan, your requirement. I was very excited. Yes. Nangutana akong anak, ma, dapat nagpahuwi na ka.
1: That's why, nagika na nga akong question. Yeah.
0: Actually, I'd like to take this challenge. Ang trabaho sa una sa teacher lahi ra. Physical po, niya, mental, ano. Kaya itong nag-BPO ko,
1: lahi po to.
0: Galing ko rigid ka for 8 hours. Alright. And then gasturiya ka nga wa kay
1: wait out.
0: Kana isyo physical, imagine ka nang mutindog ko, mag-limpyo ko sa table, mag-serve ko, gusturiya ko sa customers, that's something I'd love to do, kaya wapak ko kasuway, anak.
1: Vital. No? And you meet so many people, different people, from all walks of life.
0: That's right.
1: Asa man ni nahimutang without mentioning unsa ang fast food? Asa ni nga branch?
0: Sa Paseo, sa Banawa.
1: Banawa? So is it still so also crowded?
0: It is.
1: Oh, di ba? That kanang fast food chain, no? Is also kanang kuan. Well, syempre, depende mga good asa, but it is also very crowded. Imagine lain-lain nga tao imong ma-meet and you loved it.
0: Yes. I could see the glow in their eyes. Inexerve na ko sa food nga maikog sila nga nalipoy sila. Thank you. Nga. Realize nung senior na mo ni.
1: Yes.
0: Ako lang ta pinagkuhan ni.
1: In ana ang effect Ma'am Cindy, no? Kay even if kanang ako po, no, ma-timing onya, I would mura kog mag ano ba, but that's why I need to understand. I love talking to our elderlies, no? I love talking to senior citizens, mga mama levels na nako, mga lola levels nako. Why? Because I want to understand unsa ang inyuhang gikinahanglan now that you're 60 plus pataas, 60 years old pataas. Because I'm sure doon na may gusto, doon na may gustong ma-feel.
0: Yeah.
1: Unsay na usab? I know you've been working since 20. You didn't stop up until last year, tama?
0: Yes.
1: Oh, then nag-work ka, then kani. Pero even if non-stop ka nga nag-work, what changed?
0: Kanang when I, all the while when I sit at home, like, I know the people around me appreciate me, pero dili, they don't see you every day. They don't like watch you busy. Ako, anak busy. Na sila own your families. And then, ingana ba? And then, but, kanang when you're doing something and you're doing it for others and they appreciate what you do, like, on this, thank you. And then, while you're doing yourself good with that kind of exercise, I call it exercise.
1: Yes, you call it exercise. No, yes. Pag sulod ni mo, okay. Doesn't ano ha na 65 because ano gid ka abdik gid ba no and usa na sa kanang gikinahanglan sa atong mga katigulangan mga ka vibes you let them be for as long as makita nimo na kaya nila because sometimes inana mong gud tagipadako ma'am Cindy no of course respect atog yung ati manon atog yung agakon but majority sa ato ang mga katigulangan baya they want to feel still feel very independent. No. Kay majority ang makita, tigulang na lagi, dependent sa mga anak, apo, partner, niya agakon yun. Wala po kung niingon nga, dili na to ati manon. Ati manon. Kaya naman itong, but if you see, if we see, just like Ma'am Cindy, no? Ay, siya ba, lihok yun, trabaho, anak, kaya abtik pag yun ba? Let them be. Inana ko Ma'am Cindy. So mo na ko, okay ra pa sa di kay mo na gusto nila. No, mo na gusto mo na gipangita ninyo because I'm sure ako at 40 I'm 40, mag 46 mo pugko next month. Kay parehas ba ta August. Oh.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday na to. Oh. So mag 40 ako pa 46 pa lang gani ko na namgay tay mga pamati-matiod. How much more ang mas edad-edara na gyud. But mawala siya kung masigit agliho.
0: Yes, that's right. Igmatanong ko sa buntag ka na mga frozen shoulders ka na mga nikaging mga ka na tungkol sa arthritis sakit pila na ka mugs akong nabuak iinom sa coffee kaya dili na ko makuptan og maayo but I'm so proud karon dili kaya akong exercise kaya makabalance ko og tray unyan walay matagak and then gukdon ko sa among manager kung makita nga daghagsud ang tray mags hindi kaya ra kaya ato ni sir, don't worry. Kaya ni nako.
1: Ah, I love that. Kanindot ba? Pila mo kabuok ana nga branch nga senior citizens?
0: Tulo, ma'am.
1: Tulo.
0: Pero dili may dungan.
1: Dili dungan. So, sa imuhang schedule, ikaw ra usa?
0: Dili. Usa ra gid ka senior.
1: Kada shift.
0: Ano yes.
1: O sa oras imo schedule?
0: Actually, we rotate ang tulo ni. Okay.
1: All right.
0: 7 to 11, 11 to 3, 3 to 7. 7 p.m. is the latest.
1: The latest.
0: Yes.
1: So ikaw, ana-ana, so kung naka sa 7 a.m. ni, no? 7 to 11 a.m., wala naka sa hapon.
0: Wala na.
1: So the next day, ato na pong kasalain nga schedule mabuta.
0: Yes, 7 for the whole week.
1: Ah, ana, for the whole week. Oh, kanindot. Diba? That is so nice. Kuan ba ni ka ng, syempre, no, kay kuan man ni Mayor Archival. So naan na siya gipa himutang sa mga nagkalain-laing opisina, kumpanya. No, ana ba? Or dili? Murag partner yun, and ang company,
0: nagsugod pa lang.
1: Kumbaga, it's a project, partnership with these companies, and then kamo mismo ang mo-apply because it's really a trabaho. Mm-hmm. Because you also get paid. O, di ba? Kani akong kuan, Ma'am Cindy, sakto no, mga katigulang karon also wants financial freedom. Pero naabay pension kay nag public school teacher man ka. But ang uban nga wala, 'di ba?
0: Yeah.
1: Nga naa sila hang mind kaikog sa ako ang anak. Labi nag ang imuhang anak mo walay trabaho ang bana niya dili nimo anak ang 'di ba? Kaikog naman lang sa bana sa ako ang anak. Kanindot ba pud kung atong usbon lang ba ang kahimtang, 'di ba? So kung naa may makita nga ingon ana, I'm sure mo na ilahang mafeel sakto ko Ma'am Cindy, no?
0: That's right. Maikog ka mangayo, pero mo check man gid ang mga anak, ay okay na anak kay
1: Yes.
0: I gusto money.
1: Yeah, you have a supportive family.
0: Very.
1: Oh, di mo, I'm sure dili gid pud kanila pasagdan but because ay mahang storya nga naanad ka kanang ila pud kang giallow nga go ahead. Yeah. Pero kontra gid sila pag first.
0: Oh. Pero sure ka, nalingaw ka, lipay ka every day they check on me. Okay ra ka ma? Unsa schedule nimo ra na? Yeah, happy ka. Happy ka. Ayun siya, okay. May problema, basta happy ka.
1: Oh, ano? Mano importante na mong mga anak. Yeah. Nakasuway na sila nga nag-dine-in din to sa matrabahoan nga duty ka.
0: Ang usa ka, ang youngest na ako, may nakalugar. Ang uban kay busy, di magkalakaw. Timing, so, dili mat atul sa akong schedule.
1: So, how was that? Pagbisita sa youngest?
0: I order you siya. Oh, I was surprised. And then,
1: ay, surprise ka!
0: Pag-serve na ko sa yung order, iya bito di ay nang director. Siya, guys, kinundo mo sa katong ni viral nga ma'am na ko na kanang service crew.
1: Ni viral nga service crew.
0: Ako tong mama.
1: Proud mo. Mauna ni moment po to sa imong anak. Mao po to yahang mauna ni moment. Proud moment po to sa imong anak. Kahilakon ko mga ka-vibes, no? Inaan ako ka-emotional, Ma'am Cindy. Because I love that ma-proud. Dili ko ganahan sa taong topic di ay na-realize. Makahila ko. Nindot na ma-proud bitaw ang mga anak sa gibuhat sa ilahang mga ginikanan.
0: Kaya akong mga students are like my kids. Really.
1: Bitaw.
0: With all honesty. Sige sila pa na yung kamot na mo fit sa kanang
1: schedule ni mo.
0: Kaya ilan gigi kong adtoon sa
1: pilan, store? Pilan nakabuok ang naka-adto? Wala pa?
0: Naiusa nga. Wa siya kibaw nga na ako dito. By
1: na
0: chance.
1: Na-surprise.
0: Surprise.
1: Na-surprise mong duha.
0: Yes, aww. A surprise.
1: Diba? So, ang inana nga moment, bitaw, mga ka-vibes, ano? Moni, ang nindot bitaw nga realization, no? For me, para ani, nag-andam dyan ako mga staff o tissue. Hilakon kay ko, Ma'am Cindy. Sorry kayo. Thank
0: yes,
1: you, Hannah.
0: Emotional.
1: Emotional. Emotional siguro mga August, Ma'am Cindy.
0: Basta din mata.
1: Again. So ang realization betaw, I was also very kanang fortunate no nga naka-work pud ko kanang as VA sa usa ka Las Vegas based nga company. Wow. Nga kanang home healthcare kanang bitaw mo provide og ano sa mga elderly, ang mga end of life, mga inana, but naasa sa home care, they would visit for therapy, mga inana. So dito ko mas nakat-on, no, kung unsa ang need sa mga tiguwang. That is why kuan kay ko kanang curious ko, conscious ko, and I would love to like kanang understand, no, kay ano ba yung putaw padung tanan. Unsa sa tanaw, unsa sa tanaw ni mo, Ma'am Cindy, ang mga butang nga very challenging sa aging?
0: Kanang there was this point of time nga kanang murag kanang nakadloko. There was that certain fear. Senior na ko. Would I reach this age? Ano-ano. Lain akong gibati. Ano-ano. Kana rigid siya. I'm afraid I won't be able to see katong especially my children, na yung mga apo. Mukalit kong panugon. Okay pa niya mo, kabaskog pa niya mo. And then, mura man to, I think, usasad na, I need to be very, like, at least busy.
1: So, mo nang ang uban mo, keep busy ilang kaugalingon. Labi ng mga baskog, pag-iba, abtik-abtik, nga, no, dili na mawala ba? Dili na mawala sa huna-huna, no? That, syempre, kaya ba man ta, nga, nagyutay padulungan.
0: Yeah. But, anytime,
1: oh. Diba? So, bitaw, no, tinuod naman, usap po na sa nakaparealize na ko, labi na ron, no, di bitaw ta makahibalo, di man kamuingon nga, komotigo lang, maura, mas nagkabata o nagkabata, ang dunay mga balati, mga masakit, no, sa, na yung mga concerns sa ilahang panglawas. O, dili ra ang mga tigulang. So, tinuod, no? Daghan kong realizations ba? Unya, kini siya, Ma'am Cindy, now that you still, nagyapong kay sweldo, anak, o sa mani siya, you, of course, naman kay mga anak, are they providing for the family? Or just like sa una nga, ikaw, good gihapon, majority ang ga-provide?
0: My children are very, you know, very independent, very self-sufficient.
1: Ayan.
0: Yeah.
1: So, your sweldo is yours.
0: And then they give me pagyod.
1: Oh, diba?
0: Pero, of course, it's a different feeling. It makes me really very happy, especially kay I have 9 grandchildren.
1: Wow.
0: Grandsons.
1: Oh my God, all 9.
0: Yes.
1: Okay, okay.
0: Now I'm happy when they, you know, when I'm able to give them. Kung ano, mapalipay na ko sila.
1: Mo yun ang mga lola, no? Spoil ang mga apo. Lami kay sukmata ng mga lola ba? Kami sa una, lami kay mga saba. Karon sa among mga anak, grabe, dili ninyo kasabaan. Mga anak, wala dayo na nga. Kasabaan namin. Ayaw na nakasabi. Ayaw na. Ayaw na.
0: Inanakaga man ang apo.
1: Gani.
0: Yes.
1: Unfair gining mga ginikanan ba? Sa mga anak, kasabaan. Ang mga apo, ayaw na, ayaw na. Ilikay dahil. Ano ko, inanak ka? Bakibagay ka nga na isala ang apo, ilikay na dahil sa ginikanan. Ang dili na makasabaan. Ingun ano, no? Unsa ang joy sa mga lola like you? Unsa may kalipay sa mga lola? Of course, seeing the apos. But yeah, other than that, unsa man, unsa may makapahatag pagid ninyo kalipay?
0: Seeing that kanang the members of my family, especially my children, like, are doing good. They might not have really much. Ano, pero makakita ka nga ka ng lipay ra sila, unya naa sila, unya usahay ka ng bisag busy sila, abi nimo nakalimot sila nimo, unya all of a sudden kay nara day surprise di ay. As in busy. And then we don't live close manggod. Sakay pa gid ka na anak.
1: Okay.
0: Pero the fact that like we communicate every day, ana malipay na ko ana. Nya dili, kung dili expressive, especially my eldest mo ana, di siya maingog, I miss you, niya ako, sige, I love you, I miss
1: mo
0: you.
1: Anak ka, oh.
0: Mangita siya pagi nga ka nang magkita mi mo ana, din uban anak, gimingaw ra na ni mo ma.
1: Gani.
0: Yeah, it's no? Something.
1: Bitaw, no? Inana ba, ka ng mga moments ba nga mo? Ako, I'm like that. So I think, kadtong, di ko ka recall sa una, no? I was also busy helping the family because they put me well off. But now that I have my own family and I have like a may nindot nga trabaho, and then I call my nanay, I would always say, I love you, anak ko. So naanad na po siya na mag I love you me to each other. And yes, dili po, we live kanang layo po, lapu-lapu siya, konsolasyon ko. But we always make sure that muna mi at least every month na ano, family together gathering. Yes, you also have those.
0: Seldom. Not really monthly na.
1: But naagi, but you always communicate.
0: Yes, and I, kung nakoy time, ako may visit sa dool-dool. Because I really miss them and I don't get to talk to them. Kung mingaw, ang group chat. Kung,
1: wala kay mga pagpangluod. Dili ka,
0: ay, wala. Wala
1: di
0: ka mahay.
1: Oh, di ka dramatorga nga, mama nga. Wala gali. Di gali mag, makakita. Di gali mo ang mangluod na. Wala, di ka inana.
0: Dili sa.
1: Kung ang kasi, cool ka.
0: I always understand.
1: You always understand.
0: Nagi reason.
1: Such a cool mama. Si Ma'am Cindy. So, di ba, kanindot ba nga, right now, at your age, in fact, the way ka mo storya, di ba, kanang, anagid ka, Bob, that's how I ano you now, bubbly, no? Imagine hindi siya bubbly sa una, pero of course no, kung masugod na kag-teach and you need to be bubbly in front of your students, that's why inani kanila ka pinangga aron, oh, naghana kay sila din hi. Ato ning itagsa-tagsaon later. Ako ang next question is, now that you're doing this, no? It's something that you love doing now that you're 65. Eh, syempre when you were younger, napabug kay other dreams sa kinabuhi. Natuman batanan or doon na pa or yun, dili kay nana.
0: I'm a person of very simple joys. Kang kato akong mga classmates sa una kanang ganahan mo ato sa gawas. During my time uso ang pen pal.
1: Oh, bitaw no.
0: I wrote letters for pen pals that dili ako ah.
1: Aha, ikay lay sa what? Hala.
0: Nindot kay kami express na magkadayon sila niya. Apil sa kini kasal, present kini kasal, pero ako myself, wala ko ng ambisyon.
1: Wala ka ng ambisyon. Oh. You never ka ng ano yun nga, gawa sa nasod. So, din hiragid ka, kontento ragid ka.
0: Dali akong manipay as in.
1: Oh, kanindot, ana. No? Because, I think, kung kontento manggod ta, mas happy ta.
0: Yes, that's right.
1: No? Mas happy ta. Dili ta ma... makontento manggod ka whatever you have. Kani, dili na siya ni mo palabuan. And dili ni mo i-compare ni whoever.
0: Yes, that's
1: mas,
0: right.
1: Mas importante yung gunsay na aka. Unsay naa ka, Ma'am Cindy, nga moingon jud ka nga this is more than enough.
0: A happy and a God-fearing family.
1: I love that. Mm-hmm. I think that's really more than enough. Mm-hmm. No?
0: That's right.
1: As a family, kay balo mo nga ang Ginoo mo'y sentro sa inyohang pamilya. Mm-hmm. And I think because ang Ginoo mo'y sentro sa inyohang kinabuhi, and then ma-happy mo. Ug unsa ang inyong gipaningkamutan o gi-allow ni Lord na inyong masinati.
0: Correct. Okay. Kwan, just keep trusting the Lord. Mm-hmm. God takes care of us every day.
1: Mm-hmm.
0: Na good siya. He's always good.
1: Mm-hmm.
0: So, he never failed me.
1: Ma'am Cindy, unsa man ang na, ato sa nintag sa tagsaon, before ko mangayo og mensahe, mangay ko mensahe para sa mong mga estudyante nga na-touch ni mo ilahang kinabuhi. But before that, si Jem Hyacinth Navarrete Nilias, hello to you watching and listening from, asa man ni siya? Nara, asa man ni? Maayong hapon, nasa sa, Erwin, hi to Erwin Coronel, Balbal, Ungo, unsa man yung mga panganlana, mga suki ni nga ka-vibes. Almira Henares, hello to you. Ang nadugang nila Chin Shao, si Simon Uwano, si Nin Maranga, Jude Ornopia, ayan, yung mga estudyante. Excuse me. So, unsa yung mensahe sa mga estudyante nga natandog nimo ilang kinabuhi?
0: Kininagyod. I've taught them kanang sa school pa lang sila daan. Na, ayaw kalimot nga you have to have a relationship with God. Mm. Ayaw ipadaplin ang Ginoo.
1: Mm.
0: Okay, always remember that. And when you are in trouble, kung wakakibaw, if you're confused, talk to God as if you're talking to your close friend, to your best friend. No need ukan ang mga nindot kay nga mga prayers is to rehey ang Ginoo.
1: Mm.
0: Okay, like you're talking to a friend.
1: Mm.
0: And then like I'm always praying for you.
1: Mm.
0: I've never stopped praying for you. And I'll always be here for you, for you all.
1: Mm. No, mali pa yung good ko, basta mahimo ng friends bitaw sa mga estudyante ang ilang mga maestra. Nindot ka ayun na, no? Masa imong mensahe sa imuhang mga, sa imong family?
0: I hope they're watching.
1: Mm-hmm.
0: Okay. I'm very proud of you. I know you're very much proud of me also. Like, basta, let's just love the Lord and then love each other. Wala tay lain nga bahandi kundi kitara ang ug atong kanang ang atong gugma
1: sino
0: sa usag-usa. So let's continue with that.
1: Unsay imong masulti sa mga senior citizens dinha nga murag wa lagi kapoy na gyud totally. Oh, diba?
0: Ayaw mo anang kapoy-kapoy mga ka-seniors.
1: Naman.
0: Lihok ta. Kung inyo nang pasagdan nga nanakit inyong likod, inyong mga bukton o kamot, musamot mo kaluya. Do something about it. Exercise na. May pag inyo nang ikuan. Inyo nang ilihok-lihok. Go around the house. So, unsa nga exercise. Kani ako exercise? Mani ako ba?
1: Betaw. No? Because you will travel. You will nag-commute ba ka?
0: Nag-commute.
1: Yeah. Mag-commute ka. Makig-ano pa ka sa mga tao. Kadaghang pasahiro. Nga nanrabaho. Yes.
0: Maka-ilis-ilis ta. Gamay.
1: Maka-outfit ta. Tinuod.
0: That's right.
1: You kung love dressing up.
0: Kung sa balay kay wala ra. Di ra ka mag-ilis.
1: Oo.
0: I used to love dressing up niya pag katinguang na ako murag kapoy mag-ilis daghan ng kanang sinina ang kanang napundo gipang donate na lang but then at least if I have something to do like work bisag ingon ani at least I get to face the mirror again tanong angayan ba ko ani
1: yes.
0: Maigaw pa ba ni pwede ko ba ni
1: sa inyo hang sa trabahoan sa kung asa ka nag-work you also wear the same uniform sa service
0: crew same uniform but we do not wear it
1: Ah, okay.
0: Outside.
1: Outside.
0: So mag-ilis rami.
1: Mag-intuntura, ilis ra. Oy, kanindot, no? At nga, mga timing na ko, no, nga naa ka dito, maanto, dyan ni dito ba?
0: Hinaot pa.
1: Unya, unsa ika, unsa may mong message?
0: Mga na, bindi ko i-announce, magina ko pa. Si Mang Neda ni. Langga Neda.
1: Yes, please. Maanto, yun lang. May mantang matiming, may tamang makita, auntie ka dito. Unsa may message sa imo hang younger self?
0: Younger self? You should not have thought that kanang you cannot do it. Yeah, because I was very shy. You should have come out dayon sa imuhang shell as early as possible, pero daghan kong inhibitions man.
1: Before. When was the kanang pila mong edad nga kanang imog yung gikuan imong self? Gibuhat yun, yung come out yun ka, and then ikaw yun ang ni-decide gamogi niya akong ganahan.
0: Kung ano like yun,
1: katong nag-teach na. But at least that's something that you love.
0: Yeah.
1: Oh, bitaw, no? Tinood, no? Labi na ron, Ma'am Cindy, mas daghan na kaayong opportunity sa mga bata. Nagkadaghan ang opportunities. So sana no, dapat wala na nga thought nga dili na ko kaya, sakto ka.
0: Ingnan good ko sa supervisor nga unsaon ako pag teacher, very soft spoken. Say it again, louder. Is that your loudest? Moingon ana na good siya. Kay hinay tayo tingog unsaon kuno na ko pag teacher kun dili madungog akong tingog.
1: Yeah.
0: Pero karon dako kay kong tingog.
1: And you're also very talkative daw, ingon akong intern when they initially did ask for your background before the guesting. And I love talking to you. I'm so happy na nagmeet ta. I'm sure na idaghang naminaw and na inspire, no? Labi na ang mga ka-senior din ha nga dili magduha-duha og kaya pa, go ahead, kaya pa. Pananaw mo unsay mga opportunities para ninyo sama ni Ma'am Cindy. She was given this one and then she's earning, still earning, and at the same time exercise. Diba? Maghuna-huna baya gihapon kung diba in ito, dealing with different people. So physical, mental gihapon. That's correct. What you guys need. I'm grateful, no, nganing say yes ka today. Daghan kang salamat nimo, Ma'am Cindy.
0: Actually, maka-proud na that you have thought of me, you have considered me. How can I say no?
1: Salamat kaayo. And you take care. More power to you.
0: Thank you so much, Langga.
1: Godless.
0: And I'd like to greet my best friend,
1: go
0: Jonah.
1: Ahead.
0: Happy birthday, Chon. Bisag di nakakakita sa live, I know, mo-review ka, mo-tanaw yun ka, Agnes, the Prieto family. I love you.
1: Happy birthday and daghang salam. Mo-tanaw na sila. I-share ninyo palihog ang ato ang live today. Ayan, ako, daghan kayong salamat si Mohang Panahon. And so tomorrow, duty ka?
0: Yes.
1: Wa kay duty today or ganina kang
0: kanina. Huwag ko kauli sa balay.
1: Diretso ka dali.
0: Kung uli ko, basing maamtan kong uwan, mag-isip na ako.
1: Lagi. So, ugma duty. O, sa oras mo duty, ugma?
0: 7.
1: 7 a.m.
0: 7 to 11.
1: Basin makatanaon yun ni Ron. Tangin ninyo dito si Ma'am Cindy Palihog. Basta sa Banawa na branch.
0: Yes.
1: Di man ko na mo mahisgutan. Basta it's a fast food chain. Puwa! Basta, mauna siya. Daghan kang salamat ni mo, Amping Kanunay.
0: Sir Ken! Ha? Hi, Sir Ken!
1: Kisa pa, go! Shout out pa, basin na kayo na malintan.
0: Kibaw na sila, kinsa sila. Ako mga kauban nga crew.
1: Hello ninyo din, ha?
0: Yes, Ma'am Luz, Ma'am Mary.
1: Ayan. Kibaw sila na akay guesting today.
0: Yes!
1: Ay ka nang salamat kaayo. And hello ninyo. Dasig mo din ha. I know, dili pod lalimbaya ang manrabaho sa usa ka dako og sikat nga fast food chain and busy gyud, no? So, dasig mo din ha. Padayon gyud. Ayan. Again, daghan kaing salamat. God bless you. More power. Amping Kanunay.
0: Thank you lang, ga.
1: Mga ka-vibes, atong naila-ila karon ang atuang senior citizen nga service crew, Ma'am Cindy De Jesus Antonio. Nako sa mga ka-vibes na to din ha. I'm sure na inspire mo. I'm sure na imuingon di ha, asa man na ron. Ganahan ko musuway, ana. Na sige, go check mga ka-vibes. Singali, og dunay lain nga opportunity di ha dool sa inyo. Alas 4:58 na, P-pop is on the rise. It's July 26, 7 p.m. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 Ug Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Aduna po sila special pre-concert event live for free. The ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Once again, congratulations sa mga nakadaog sa atuang mga libreng tickets. Go ahead and enjoy karon na ng July 26. Siyempre, sa mga ka-vibes na to din ha, ani ana, alang sa dugang informasyon. Here's Gen Z Live Cebu. Dini lamang sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu.
3: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
0: Mauna ni.
1: Maayong hapon pag-usab mga ka-vibes ang oras, alas 5 sa hapon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.

0: karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo. Unom kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga Sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa Sona ng Pangulo, PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31, ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
1: Alas 5:03 na, mayong hapon mga ka-vibes. Kinigihapon si Nada Avignante Esguerra. Ug karon atong tanawon og unsa nay kalambuan sa nagpadayon nga impeachment trial kung diin si NBI Director Melvin Matibag maoy ilahang witness sa prosecution mga ka-vibes. Kaganiha mga alas 3 sa hapon, gibasa ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag ang paragraph 270 sa affidavit ni kanhi Police Major Royina Garma og ni kanhi SPO 3 Arturo Las Cañas atol sa iyang testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang gipresentar pod ni Matibag ang affidavit of authentication alang sa video ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga gilakip sa investigasyon sa ahensya may kalabutan sa iyang mga pamahayag batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unsa pay dugang kalambuan ania ato ng paminawon.
2: Ay, makain ninyo, buffeting. John, sawa sa representative. Anak. At ang mamahaling wine. Yan. Yung taong bayan na pinrinamisan ninyo, 20 pesos rice. Yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga pumalidad nila, ano sabi nila? Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Taong panahanap. Bayan, na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning corporate, okay na lang sa asin. Abogado si Tony Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga
3: Your Honor, it appears that we're having technical difficulties. Can we just replay that part, Your Honor?
4: Your Honor, may I make a manifestation first?
5: Can the tech kindly pause and rewind a bit with respect to the portion? Just a bit.
3: Your Honor, this is part of the question, Your Honor. Can we ask that the manifestation be made after the playing of this video and the asking of the appropriate question?
4: Your Honor, the manifestation concerns the very video that they are presenting.
5: We're already playing it, Lead Counsel. We will recognize you after the video is played. Kindly proceed with the playing of the video.
2: Walang cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Ano You're raising your hand.
6: Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui?
2: Yes.
6: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakta kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain ng mama ngayon. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
2: Okay lang po, ma'am. Kasi sila naman
6: ako
2: eh. Sila talaga
6: yung
2: bastos eh.
6: Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no?

0: kalabanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan. Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power?
1: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Ito sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Caranena, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Kung hindi mo mapatay sila. Again, he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan lang.
2: Thank you.
1: Ang laban, wala dyan sa exam, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust ng pagkamuhi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon nito. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang binoto namin yan dahil sinabi mo, boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan. Ang taong bayan, ina-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Hindi ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Diba, hugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ng tao. Pinabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam.
3: All right. For the benefit of this court, that is timestamp 1-12, 1-12:43 onwards of the video recording with accompanying transcript.
4: With the permission of the counsel for respondent, the lead prosecutor is recognized for her manifestation.
5: Your Honor, I wish to manifest that the video which was played is unmarked and spliced video, Your Honor. That is for the record.
4: The counsel for respondent just mentioned the timestamp and the marking as well. Counsel for the respondent may proceed.
3: All right. Now, Director Matibag, these are my questions about the statements of VP Sara in that video. Do you have personal knowledge of the theft incident involving Attorney Lopez's cell phone?
6: Wala po.
3: Wala. Do you have personal knowledge on the buffet in the House of Representatives?
6: Wala po.
3: Wala. Do you have personal knowledge on the communities na asin lang ang kinakain?
6: Wala po.
3: All right. Do you have personal knowledge on the person whom VP Sara talked to regarding BBM, FL, and the former Speaker?
6: Wala po dahil wala. Siya nakipag-usap.
3: All right. Okay. Thank you for that. So, now, you mentioned that you watched the whole video.

0: 2021-2026, Martes, sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap si NBI Director Melvin Matibag bilang huling testigo sa ikaapat na article of impeachment. Alamin ang update niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kaagapan nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: NBI Director Melvin Matibag humarap sa impeachment court bilang huling testigo ng prosecution sa Article 4 or alleged grave threats ni VP Sara Duterte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maring kinondena ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Yungin Shoal. Dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia natukoy na ng pulis. At transport group ng Manibela nakatakdang magsagawa ng dalawang araw na tigil pasada simula bukas.
0: Dalawa ang nasawi matapos malunod sa ilog at sa dagat sa Davao City, habang patuloy namang pinaghahanap ang lalaking tinangay ng baha diyan sa Malita, Davao Occidental. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
2: Nasaksihan pa ng isang residente ang paghingi ng saklolo ng lalaking ito habang nalulunod sa dagat sa Davao City Coastal Road, Barangay Punta Dumalaga, Matina, Aplaya nitong Huwebes, Hulyo 16. Sa isa pang video, makikitang nirevive pa ng miyembro ng Dragon Boat Team na Noya nasa lugar upang mag-ensayo ang biktima matapos iahon sa dagat. Sinubukan pa siyang dalhin ng mga responders sa ospital pero binawian din ng buhay. Ayon sa investigasyon, naligo sa naturang dagat ang biktima, ngunit di nito nakayanan ang malakas na rip current. Samantala, natagpuan naman ang bangkay ng 14-anyos na lalaki na nalunod sa Davao River matapos makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Nawalay nito nga Sabado ang biktima na kinilalang si Angelo Cabudol. Agad na nagsagawa ng rescue operations ng Central 911, ngunit dahil sa masamang panahon, naantala ang operasyon. Nitong Lunes, Hulyo 20, natagpuan ang kanyang bangkay. Hindi matanggap ng kanyang pamilya ang kanyang maagang pagpanaw. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ng search and retrieval operations para sa bangkay ng 15-anyos na lalaki na tinangay ng rumaragasang tubig sa Sabang Bucana River sa Sitio Sabang, Barangay Poblasyon na Malita, Davao Occidental nitong Hulyo 17.
3: Naligo po yung bata at naano po ng alon, malaking alon kasi malakas din yung ulan yun na time na yun, ma'am. Kasi yung dagat at saka yung sa ilog, bali nag-ano sila, ma'am, ba? Nag-combine na yung current niya, ma'am.
2: Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Natukoy na ng mga pulis ang dalawa sa mga suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon sa mga otoridad, tinututukan nila ang isang lead na maaaring isang sindikato ang nasa likod ng pagpatay. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nagpapatuloy pa ang hot pursuit operations at case build-up sa mga suspect. Tututukan din niya ang pagtukoy kung may mastermind ba sa likod ng krimen. Sa ngayon, patuloy na binibigyang seguridad ng mga otoridad ang pamilya ni Lipata habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binaril at napatay ang political vlogger sa labas ng kanyang bahay sa Caloocan City noong July 17. Samantala, patay ang dalawang pasahero habang tatlo naman ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyang multicab sa isang konkretong culvert sa kahabaan ng Sayre Highway sa Maramag, Bukidnon. Agad dinala sa ospital ang mga biktima pero idiniklarang dead on arrival ang isang 48-anyos na driver at 46-anyos na pasahero. Sa investigasyon ng Maramag Municipal Police Station, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa malakas na ulan at madulas na kalsada. Patuloy pang ginagamot ang tatlong nakaligtas na pasahero. Nagsasagawa na rin ng random checkpoints ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista sa lugar.
0: Nagbabala ang Philippine National Police sa mga nasa likod ng pananakot matapos kumalat online ang umano'y panibagong school threat sa dalawang paaralan sa Maynila. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler.
4: Umani ng samot-saring reaksyon ng post na ito sa isang group community sa isang social media platform. Bati sa post ng netizen, kita ang pangamba sa kaligtasan ng kanyang anak dahil sa kumakalat na umunoy pagbabanta sa dalawang paaralan sa Maynila. Makikita sa mga larawan ang ilang mga bala ng mataas na kalibre ng barila na nakakalat at nakaayos pa sa letrang TST. Bukod pa rito, makikita din sa isang kumakalat na message ang banta sa mga estudyante. Sa hiwalay na screenshot naman ay message ng litrato ng isang lalaki at barila. Mababasa din sa post ang kanyang pagkadismaya dahil akala niya ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero bakit nagiging ganito umano kagulo ang bansa? Ayon kay Manila Police District PIO Chief Police Major Philip Ines, na iparating na sa kanilang hanay ang nasabing school threat sa dalawang paaralan.
5: Na-report na natin itong bago na namang kumakalat na threat through online. Na-report na natin ito sa Anti-Cybercrime Unit ng Manila Police District.
4: Samantala, una na nagsagawa ng inspeksyon ng MPD sa Arroyo High School sa Ermita matapos na may kumalat ring pagbabanta sa naturang paaralan. Lumalabas sa kanilang imbestigasyon na walang palatandaan ng banta sa loob at labas ng paaralan.
5: Yung mismong Ermita Police Station, punyantahan yung eskwela, nakipag-coordinate sa mga teacher.
4: Sinisikap pa nating makuhanan ng panig ang kinaukulan ng dalawang paaralan. Samantala, sineseryoso ng Philippine National Police ang mga natatanggap na ganitong uri ng pagbabanta at nagbabala sila sa mga individual na nasa likod ng mga pagpapakalat ng banta.
6: Rest assured that we will be doing everything to trace these people, and konting warning na lang po for those who are yung mga gumagawa ng mga ganitong threats. We will find you.
4: Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Manila Police District sa mga school administrator ng mga paaralan sa buong Maynila.
5: Inobliga lahat ng ating mga station commander na magkaroon sila ng group chat together dun sa school officials natin para mabilis yung ating pagtugon pag may mga ganito.
4: Paalala naman ng pulisya sa publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang makikitang post online na may kaugnayan sa school threats. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Tuloy ang klase sa Leyte National High School sa Tacloban City sa kabila ng panibagong banta ng pamamaril sa eskwelahan ngayong Martes. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
7: Siksikan at nagdulot ng mabigat na trapiko. Ito ang sitwasyon sa labas ng paaralan ng Leyte National High School kaninang umaga matapos kumalat ang impormasyon ng isang panibagong banta ng pamamaril. Pero imbis na pansamantalang isuspende ang klase sa eskwelahan ngayong araw, minabuti pa rin ng pamunuan ay pagpatuloy ang pagsasagawa ng klase. Ayon sa principal na si Bayani Adona, nakipagtulungan na sila sa PNP para sa karagdagang police personnel at SWAT team na magbabantay ng seguridad ng mga estudyante at mga guro. Dahil sa takot ng mga magulang, agad nilang sinundo sa paaralan ang kanilang mga anak para umuwi at hindi na muna papasukin.
8: Ay, ipapagawas na pera kay may danag kuhan ng chat na Lota Era or kaya sa Nusa. Kaya malapo tapos pag-pray la po, amulap ito tapon. Para iman po kita ibang mamahihin. Pray la po, pray.
9: Nasunda ko. Okay. Ay, may damang kunuhulga. Namabarata ko. Kaya ito nagsarap yan.
7: Ayon sa principal, alas 11 kagabi na makatanggap siya ng impormasyon sa pagbabanta sa paaralan. Kaya naman, agad itong nakipagtulungan sa kapulisan para i-report ang nasabing insidente. Agad namang inaksyona ng PNP Police Station 2 ang hiling ng pamunuan at agad na nag-deploy ng karagdagang tauhan sa lugar. Sa ngayon, patuloy na iniimbisigahan ng mga otoridad ang insidente para matukoy ang responsable sa nasabing pambabanta.
10: Pending the suspension of classes, pinag-isipan ko talagang isuspend muna ang class. Pero with the response ng ating PNP na i-heighten yung ating security protocol, kaya I decided na ituloy yung klase na hindi mag-suspend ang face-to-face. Kasi nandito naman yung ating mga taga-PNP to help us in our security.
7: Ayon sa pamunuan, pangalawang beses na itong nakatanggap ng online threat matapos ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Nakaligtas ang isang tindera sa Valencia City, Bukidnon matapos makuryente sa kalagitnaan ng malakas na buhos ng ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
11: Nakuryente ang isang 23-anyos na babaeng food vendor habang nagliligpit ng kanyang paninda sa kasagsagan ng malakas na ulan sa tabi ng San Agustin Parish Church sa Valencia City, Bukidnon, bandang alas 7:30 ng gabi, July 20. Agad na isinugo ng biktima sa Valencia Sanitarium Hospital matapos magtamo ng mga pinsala sa kanyang tiyan at mga daliri sa paa. Nasa ligtas na kondisyon na siya. Sa investigasyon ng Valencia City Police Station, napag-alamang biglang naputol at bumagsak ang isang electrical wire sa hanay ng mga food cart habang may brownout sa lugar. Ayon sa isang 41-year-old na saksi, agad nilang inilapag sa lupa ang kawad upang maiwasan ang anumang aksidente. Ngunit habang nagliligpit ng kanyang mga gamit sa kasagsagan ng malakas na ulan, biglang naibalik ang supply ng kuryente. Dahil dito, nakuryente ang biktima nang dumaloy ang kuryente sa kawad na nakalapag sa lupa. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar at nakipag-ugnayan sa First Bukidnon Electric Cooperative upang masiguro ang lugar at maisaayos ang naputol na linya ng kuryente. Inuutos naman ni Police Colonel Navales ang masusing investigasyon sa insidente at hinikayat ang publiko na maging mapamatyag sa kaninang paligid at agad na i-report ang mga electrical issues sa lugar. Mula Valencia City, Bukidnon, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kinondena ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez ang bintang ng ombudsman na nagtatangka umano siyang lumabas ng bansa sa kabila ng existing precautionary hold departure order sa mambabatas. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: Flood control projects. Congress does not conduct procurement.
13: Handa si dating House Speaker Martin Romualdez na harapin ang mga posibleng kasong isampa laban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Kahapon inanunsyo ng anti-corruption body ang update sa mga planong ikaso sa mambabatas. Pero ayon kay Attorney Elaine Atienza, isa sa mga legal counsel ni Romualdez, nakahandang sumagot ang kongresista kapag formal nang naisampa sa preliminary investigation stage ang kaso. Pagdiin pa niya, hindi naman convicted ang mambabatas at ang anunsyo lamang ay tungkol sa development ng investigasyon ng Office of the Ombudsman.
14: The announcement pertains only to the commencement of a preliminary investigation where respondents are afforded the opportunity to present their side and where the constitutional presumption of innocence remains fully in force. Representative Romualdez has not yet been formally served with a copy of the complaint. Once we receive it, sasagot po kami ng buong buo.
13: Sa oras na matanggap ng ombudsman ang kanyang counter affidavit, isusumite ang kaso para magkaroon ng resolusyon at nakadepende na sa kanilang panel of prosecutors kung isasampa ito sa Sandigan Bayan. Nanawagan naman si Attorney Atienza na dapat nakabase sa legal process at ebidensya at hindi sa public accusations. Sinabi kasi sa ombudsman, ibinase ang dalawang kaso sa testimonya ng 8 sa 18 mga dating bodyguards umano ni dating congressman at ngayoy pugante na si Zaldico. Pero ang kanilang pinagbasehan na 18 dating bodyguard at kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod na haharap sa patong-patong na reklamong cyber libel sa Department of Justice. Bagay na questionable para kay Attorney Ade Fajardo, parte ng legal counsel ni Romualdez.
15: Tayo po ay nagtataka na tila bagay ang buong kaso na ombudsman ay nakasalalay sa laysay ng mga ito na alam naman natin na mayroon pong mga political backer po.
13: Isang legal advisory ng pananahimik ng mambabatas ukol sa isyu, ngunit tila nalalagay na sa public trial ang mambabatas kahit pa walang aktwal na kaso ang isinampa sa kanya.
15: Ngayon tuloy na nandyan na yan, mukhang tinatrial na nga sa publiko at hindi sa tamang proseso, wala na kaming choice kung hindi sagutin itong mga highly prejudicial statements to the effect na para bang tumatakas siya sa pananagutan na hindi naman po totoo. Napakalayo po sa katotohanan.
13: Samantala, pinabulaanan din ng kampo ni Romualdez ang umano'y intel ng ombudsman na nagtatangkang lumabas ng bansa si Romualdez sa kabila ng kanyang existing precautionary hold departure order mula sa Sandigan Bayan.
14: Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Hinarap niya ang ICI at haharapin niya ang Office of the Ombudsman. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name.
13: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Most easy.
1: Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon, Attorney Ade, at welcome back sa Arangkada Balita.
16: Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat ng iyong taga-subaybay sa Arangkada.
1: Yes, Attorney Ade, napanood ko nga yung maiksing sagot mo kanina doon sa report, no, na kanina pinlay bago tayo dito sa interview na ito. Yung tungkol nga doon sa 18 na ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico na gagamitin pa rin yung doon nakabase kumbaga sa statement nila. Pero hindi ho ba, bukod na sinasabi nyo may political backer itong mga ito, ay hindi ba parang may question na sa kanilang credibility kasi pabago-bago ang kanilang statement?
16: Tama po yan, no? Talagang kine-question namin ang kanilang credibility kasi alam, saksi ang lahat kung paano nagsimula ang kanilang mga salaysay, kung paano nabawasan, kung paano nadagdagan ang mga kinikwento doon sa kanilang salaysay. At kung paano po na dinawit yung mga taong imposibleng masangkot dito, pareho na lang sa mga investigador po ng International Criminal Court, no? Sinasabing dinalhan doon ng pera nitong so-called 18 Marines, no? So ito po lahat, nagtataka kami kasi nga siyempre ngayon napakatagal na pong sinasabi na sisimulan ang kaso against Congressman Martin Romualdez. At ang announcement na isasama itong mga 18 Marines ay nangyari mga 2 or 3 weeks ago lang na po, no? Parang noon lang parang nagkaroon ng agreement sila with the prosecution na magkaroon sila ng statements. So ibig sabihin all this time na sinasabing may kaso na nakaamba or nakaabang para kay Congressman Romualdez ay wala naman palang ebidensya hanggang sa ngayon ay meron na, no? Sa katauhan nga nitong mga 18 Marines na ito na sinasabi nila.
1: Eh yun nga, Attorney Ade, may mga nagsabi nga na medyo naging magiging selective ang ombudsman kung nagkataon kasi kumbaga nagkakaroon sila ng credibility pagdating kay Congressman Romualdez at kay Zaldico, pero pagdating doon sa iba nga ay questionable na. Tama ho ba yun? Di ba pag defective na yung ilang parts ng isang affidavit ay defective na yung buong document?
16: Tama po yan, no? In fact, if we can recall correctly, mismong ombudsman or office of the ombudsman na nagsabi nung simula na itong mga statements ay destabilization efforts, di po ba? Kung matatandaan natin. So bakit destabilization noon at ngayon ay credible na dahil si Congressman Martin Romualdez na ang kanilang sinasalaysay, di ba? So, ang tawag dyan sa batas is false in one, false in all, no? Kung hindi siya kapanipaniwala at katanggap-tanggap sa ibang salik nito, paano siya magiging katanggap-tanggap sa ibang salik nito? Lalo na patungkol kay Congressman Martin Romualdez. So, hindi, kahit simpleng tao po, kahit hindi natin idaan sa korte, di ba? Kahit kung sinong kausap natin, kung tama minsan ang sinasabi, pero kadalasan mali, eh maniniwala pa ba tayo doon sa salaysay ng tao yan? So, kami po ay nagtataka, sana po patas ang pag-evaluate ng ebidensya, ng kanilang statements, para hindi po tayo humantong na pupunta pa tayo doon sa trial at after all is said and done, madidismiss lang pala ng korte dahil nga po, ay pawardi-wardi at palikuliko itong mga kwento nila.
1: Okay, and Attorney Ade, no, ito kasi ang dating lagi sa publiko, pag may nagsampa ng reklamo, indikasyon kagad ito na may pananagutan. Pero bakit ho ba sinasabi na dapat hindi tayo malito sa pinagkaiba ng alegasyon sa aktual na ebidensya?
16: Opo, iba kasi po yung kwento lang, no, yung alegasyon, di ba? Tulad yan, kung ang kwento nila, dahil sa hindi pa namin nakikita yung so-called revised affidavit, no, na sinasabi nilang ebidensya against Congressman Romualdez, halimbawa lang po, kung may mga kwento doon, yun po ba ay backed up by other evidence or puros kwento lang? Kasi madali po eh. Madali mag-tahi-tahi, magsulsi-sulsi ng kwento na wala namang backup, no? So, yun po. Ang alegasyon na yan, sana ay mapatunayan. Pero as of now, of course, kami nasa legal team. Alam namin na lahat po ito ay kwentong kutsero, no? At walang katotohanan.
1: And ano nga, Attorney Adeno, ilang beses na rin sinabi ng inyong kampo na walang binanggit dun sa investigasyon ng ICI, never na na-link dito kay former Speaker Romualdez nga. Pero sa tingin nyo, bakit patuloy pa rin inuugnay yung kanyang pangalan sa nasabing issue?
16: Hindi po namin mawari, no. All we can do is guess what's going on, no, sa pag-iisip ng ating mga kasama sa gobyerno. Pero siyempre, napakadali kasing sisihin, eh. Mm-hmm. Congressman Romualdez, no, siya ay malapit sa First Family, mm-hmm. siya ay dating Speaker of the House. Parang napakadali pong iugnay sa kanya ito at problem solved, di ba? Parang, okay, malaking achievement ito, no. But iba po, eh. Kung ganun lang pala ang pakay, eh, hindi naman po makatarungan yan, no? Kasi siyempre, ang function ko ng preliminary investigation ay precisely para sa lain itong mga informasyon o evidence na ito. Mm-hmm. Nagsabihin sa dulo nito kung ano kung pwedeng isalang suporte na may pag-asang mm-hmm. tanggapin, no? Eh kung wala naman talaga, edi parang sinayang lang natin ang panahon ng respondent, ang panahon ng korte, at even the prosecution. They're just wasting their time kung ganun lang, wala naman palang patutunguhan.
1: Oo nga, and Attorney Adeno, ito madalas ninyong sinasabi nga na ang Office of the Speaker ay walang papel sa procurement, implementation, inspection, pati na rin yung pagbabayad ng DPWH project. Sa madaling paliwanag, bakit mahalagang maintindihan ito ng publiko?
16: Kasi po, pag nagsampa po kayo ng kasong kriminal sa korte po, dapat sabihin niyo diyan kung anong proyekto iyan, magkano ang proyekto, magkano ang ginastos, ano ang partisipasyon ng nasasakdal, di ba? So, limbawa, i-identify mo, sa ganitong project, may 100 million pesos na ginastos, ano ang partisipasyon ni Speaker diyan sa project na iyan, no? Kasi, siyempre, madaling magsabi na daw Speaker, eh, dumaan sa kanya yung budget. But precisely, the budget process is a lawmaking process po. Lahat po dyan ay kalahok. Lahat ng congressman at senador ay kalahok, even the executive department ay kalahok. Mm-hmm. So kung yun na maging batihan sa habla, edi lahat doon dapat akusado, di po ba? Simpleng logika lang. Kaya kailangan sa paghabla sa criminal case, kailangan ma-identify mo yung project. Ngayon, kung wala naman palang participation sa kung anumang project, no? Whether by influencing it or by directing people to act one way or the other, paano ngayon yung kaso, di po ba? So, parang napakalabo po na hindi mo i-describe kung anong proseso na sinasabi natin or kiniklaim na prosecution na nagdulot ng pagnakaw sa kaban ng bayan.
1: Okay, nako, maraming salamat sa oras na binigay nyo din sa Arangkada Balita, Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon, sir, at mabuhay po kayo.
16: Maraming salamat sa muli, kasama check.
0: Palasyo, iginiit na hindi nakatanggap ng request ang Pangulo para iutos na buksan ang bank and tax records ni VP Sara Duterte.
1: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Akin yan? Ang laki ng box!
17: Surprise!
18: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
17: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-

0: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang ERTV Prime Media. Ka-vibes!
7: Ay nanonood sa ERTV Prime Media.
8: Umupo ngayong hapon si NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court. Dito ay sinabi ni Matibag na may person of interest na sila sa grave threats ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ipinakita rin ang isang video na tila pagbabanta rin ni Davao City Mayor Baste Duterte. Yan ang umarangkatang balita ni Angela Babad Live. Angela.
9: Jack, sa direct examination ng Article 4 o grave threats, iginiit nga ni NBI Director Melvin Matibag na hindi lamang pagbabanta ang ginawa ng Vice Presidente pagdating doon sa kanyang mga sinabi. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez, kundi isa na itong pagpaplano para patayin ang mga ito. Dahil dito, bumuo ang NBI ng isang special task force base sa pattern of violence, motibo at kapasidad ng akusado. Ipinakita rin sa korte ang April 12, 2026 video sa Ridge Coalition Rally kung saan sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na ulo ni President Marcos ang kanilang kailangan. Ikinumpara ito sa October 18, 2024 press conference ni VP Sara Duterte kung saan binanggit din ng vice na gusto nitong pugutan ng ulo ang Pangulo. Ayon kay Matibag, ang mga banta sa ulo ng Pangulo ay kapansin-pansing galing sa iisang pamilya. Anya, may kinetic force o kakayahan ng mga pahayag ni Mayor Baste na manghimok ng karahasan, lalo't umabot sa mahigit 600,000 ang nanood sa live broadcast. Ipinakita rin ang 2011 video kung saan may ginawang pananakit si Vice President Sara Duterte sa isang court sheriff, pati ang affidavit ni self-confessed Duterte Death Squad member Arturo Las Cañas na nag-uugnay kay VP Sara sa oplantukhang at sa extrajudicial killing sa Lord Quarry. Bagamat kinwestiyon ng depensa ang affidavit dahil hindi ito notarized, hinayaan itong mailagay sa records bilang patunay ng investigasyon ng NBI at hindi bilang katotohanan. Nasangkot din dito ang pangalan na ngayon hinahanap na si Senator Bato de la Rosa. Panghuli, sinabi ni Matibag na may listahan na ang task force ng posibleng hitman na kinausap ng Vice Presidente pero hindi pa ito masusumite para na rin proteksyonan yung kanilang informant. Jack, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy yung sinasabing trial nga kung saan nakasalang pa rin si NBI Director Melvin Matibag. Jack?
8: Angela, so ano mangyari? Sa oras na ito ay yung defense pa rin ang nagtatanong kay Director Matibag or nag-re-recross na ba or mga senator judges na?
9: A few moments, Jack, no, nung bago tayo sumala ngayon, ang last monitor natin ay cross-examination pa rin ng depensa ang umiiral. Ang kasunod nito, ang inaasahan natin ay ang pagtatanong na ng senator judges sa mismong testigo. Jack?
8: Huling tanong lang, Angela. Angela, kung matapos na itong si Director Matibag, tomorrow ay meron pang trial date, di ba? Isisimula na ba yung next article?
9: Tapos ngayong araw ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag, may dalawa ng inaasahan na sasalang para nga naman doon sa first article of impeachment at ito ay ilang kawani ng land bank at may isa pa. Kung tama tayo, tatlo, no? Ang confirmed ay dalawang empleyado ng land bank. Jack?
8: Okay, maraming salamat, Angela Babad. Samantala, tumanggi ang Malacañang na magkomento kung may magiging moot and academic sakaling iutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buksan ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng planong pagdulog ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema matapos mag-issue ng subpoena ang impeachment court para buksan ito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayaw niyang pangunahan ng defense panel ni VP Sara dahil wala pang naihahain na petisyon sa Supreme Court. Dagdag niya, may mandato ang Senado bilang impeachment court na maglabas ng subpoena at ipatupad ang sarili nitong proseso. Sinabi rin ni Castro na wala pang natatanggap na kahilingan ng Office of the President kaugnay ng pagbubukas ng mga bank at BIR records ng Vice Presidente.
10: Mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena, considering na ang Pangulo, ang pwesto na bilang presidente ay isa rin pong impeachable officer. At kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasa sakdal na Pangulo?
11: Natin ang day 8 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kausapin natin ngayon si Attorney Barry Gutierrez, dating mambabatas at ngayon political analyst. Magandang gabi po, Attorney Barry.
12: Magandang hapon, Ms. Nina.
11: Anong assessment niyo po sa day 8 ng impeachment trial?
12: Well, mukhang as expected naman dahil ang naanunsyo nung nakaraang linggo pa ay haharap si NBI Director Melvin Matibag. At yun nga ang hinarap ng prosecution na ngayong hapon. Sa tingin ko, wala namang kagulat-gulat sa kanyang mga sinabi. Siguro ang pinakabago na dito yung nilalaman nung affidavit ni dating police officer Las Cañas. Pero maski yung admission nung dokumentong yon ay pinagtatalunan pa kung papayagan ng korte at pansamantala lang na pinayagan ni presiding officer Chief Escudero bilang bahagi nung naratibo ni Director Melvin tungkol sa investigasyong kanyang sinasagawa. Pero expect natin na pag umabot sa dulo, presentation na ng actual documentary evidence, tututulan muli ng depensa ni VP Sara ang pagpaka-admit dito sa bahagi na ito. Pero yung iba namang mga portions ng kanyang testimonya, in-expect na natin na yun ang ilalabas. Ang medyo mainit dito yung cross-examination na ginagawa ng defense counsel, dahil kung mapapansin natin, pumasok na maski sa mga personal na buhay ni Director Matibag, pati yata yung koneksyon niya sa kanyang asawa na kasalukuyang membro ng kamara ay bring up dito. So, kita natin dito na talagang sinisikap ng depensa na gamitin ang lahat ng pwede nilang gamitin para masira ang kredibilidad nitong testigong ito.
11: Yun nga, binring up na yung asawa niya ay mambabatas at isa ka sa mga nag-file or nag-endorse ng impeachment, di ba, ni VP Sara. Tapos binring up din na kolumnista siya, di ba, at kesyo nagsulat ng mga articles na may salitang bratinela referring to VP Sara. Ano po ang inyong masasabi dyan at anong connection nito sa impeachment, sa kanyang testimonya?
12: Well, kung tutusin, wala naman direktang koneksyon ito dun sa kanyang investigasyon o sa laman nito. Pero pinayagan ni Presiding Officer Senator Chief Escudero na i-pursue ng depensa itong line of questioning na ito dahil tinanggap niya ang paliwanag na ito ay pang-test ng kredibilidad ni Director Matibag. At sa tingin ko naman, sa puntong ito, given na hindi naman tayo formal na parang courtroom trial, eh tama naman na magbigyan ng leeway ang depensa na i-pursue yung ganitong klaseng katanungan. Bahala na kung magiging matibang itong mga sagot dito sa magiging desisyon ng mga senator judges natin at sa perspektibo din ng publiko. Kasi sa tingin ko medyo risky yung ginagawa ng depensa dito sa taktikang ito. Sa kabilang banda, na ipalabas nila na may mga previews na mga opinion na lumabas na si Director Matibag habang hindi pa siya na-appoint sa NBI, na parang medyo critical dito kay VP Sara Duterte. Pero sa kabilang banda, sa isang sagot din niya, binanggit niya specifically na yung terminong bratinela ay hindi nang galing sa kanya, kundi narinig daw niya sa ama ni VP Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kumbaga, makikita dito na yung ganyang klaseng taktika, pwedeng i-allow yan, pero meron niyang risks din sa depensa, gaya nga ng nakita natin kanina.
11: Oo nga, narinig ko yon, sinabi niya, andun po, parang nandun pa nga siya, di ba? Siya pa mismo nakarinig na sinabi raw ng dating presidente at ama ni VP Sara na mismo yung tatay niya, tinawag siyang Bratinela, kaya dun siya na-inspire na isulat yung opinion na yon. Yes, well, tingin niyo po sa lahat ng ito, natibag ba ng depensa si NBI Director Matibag?
12: Well, sa kasalukuyan, sa tingin ko, hindi pa.
11: Uh-huh.
12: Dahil maaring nakapag-raise sila ng mga ilang issues na parang ang direksyon sana ay maipakita na matagal nang mayroong mga opinion na critical laban kay VP Sara si Director Matibag, na ipalabas nila na yung kanyang asawa ay pumirma nga dito sa impeachment. At isa sa mga bumoto para suportahan na itong impeachment. Pero yung sa mismong laman ng investigasyon, yung validity halimbawa ng mismong video na ilang beses nang naipakita sa kurso ng proceedings na ito, yung sinabi ni VP Sara doon sa video na yon, at yung pagseryoso ng NBI doon sa kanya mga sinabi at yung pagkasagawa nito ng investigasyon, yung kanyang mga tinuro na dati pang mga pananalita na binitawan ni VP Sara, ng kanyang mga kapamilya, at yung naging reaksyon ng ilang tao online, tingin ko hindi yon na nabasag. Kumbaga, nakapag-raise sila ng konting issue tungkol sa kanyang objectivity, maaari. Pero maski yun, tingin ko hindi pa naman na completely na established, pero yung pinaka-substance, yung pinakalaman ng testimonya ay hindi nila natibag, di ba, sa pagkakataong ito.
11: So, sa tingin niyo po na establish ng NBI na threat to national security itong nangyari na verbal threats ni VP Sara, o nananatiling verbal lang ito? Dahil yung isiniwalat niya ni NBI Director Matibag na meron pala silang mga persons of interest na sila na kinausap na raw nila or kinausap ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos. Persons of interest na kinausap si VP, na narinig naman natin sa video gaano po ito ka.

0: So ako, matibay yung bahagi na yon ng kanyang testimonya dahil pinalabas dito yung buong balangkas na ginagamit ng NBI sa pagsukat o pagsuri kung siseryosohin ba ang isang pahayag o hindi.
1: Apo.
0: At lumabas din dito na malinaw na sa tingin nila, hindi lang ito salitang basta-basta binitawan, kundi salitang kailangang seryosohin dahil merong kakayahan at merong kasaysayan yung taong nagbigkas ng ganitong klaseng banta para nga aksyonan itong ganitong klaseng pagkilos. At sinabi rin niya na dahil nga sa kanyang influence at pagiging vice presidente, meron siyang mga supporter, maaring maudyok ang ilang mga sumusuporta sa kanya na gawa ng aksyon itong panawagan na ito. Sa tingin ko, napaka-importanting bagay yon na na-establish dito sa testimonya ni Director Matibag na sa kabila ng cross-examination sa kasalukuyan ng depensa ay hindi pa nila sapat na nababasag o nalalagyan ng sapat na kwestiyon.
1: Opo. At sa tingin niyo po, sapat na ba yung findings ng NBI para mapatunayan na may grave threats and betrayal of public trust nga itong ginawa ni VP Sara?
0: Well, kailangan nating hiwalay yung grave threats bilang isang criminal case. Dahil ilang beses din naman piniliwanag ni Director Matibag, yung grave threats bilang criminal case ay kasalukuyang pending pa rin yan sa Department of Justice. DOJ na ang magpapa siya kung magsasampa sila ng aktual na kaso sa korte para habulin si VP Sara dito sa aspetong kriminal. Pero kinlaro din niya na kahit na hindi pa nagkakaroon ng criminal case o criminal conviction ng grave threats na formal, dun pa lang sa sinabi mismo ni VP Sara na meron siyang kinausap at kinontratang papatay sa Pangulo, at sinabi niya ito publicly sa isang press conference, ay tumatawid na yon sa kanyang opinion doon sa threshold ng grave threat sa sinasabi sa ating konstitusyon. At dito niya, ito yung binabanggit niya na standard na ginagamit din ng United States Secret Service.
1: Opo.
0: Na kung ang isang tao ay nagbanta ng ganong kapubliko at sa ganong klaseng paraan.
1: Attorney Barry?
0: At yes.
1: Okay, go ahead.
0: At lumalabas na merong kakayahan na gawin ito, ay tinetake na ito seriously as an active threat ng Secret Service. At sabi niya, yan din ang pamantayan na sinusunod natin. Kaya doon pa lang, kahit wala pang kaso, maaari na makonsider na ito ay tumatawid sa betrayal of public trust sa ilalim ng ating konstitusyon.
1: Pero binring up rin kanina nung defense ano, na bakit daw may betrayal of ano raw masasabi niya doon sa latest survey na mataas naman daw ang public trust ni VP Sara, at naniniwala ba siyang betrayal of public trust yon dahil mataas naman daw ang public trust ratings ng VP?
0: Tingin ko nagpapakip na lang si Attorney Binluan doon. hindi naman niya pinresent yung actual na survey na
1: lumabas. At saka yung date, so, walang date.
0: Yung date. So, kumbaga, hindi naman pwedeng batay sa opinion lang niya at naglabas siya ng isang slide, yun na yung ating batayan. Isa yon. Pangalawa, abogado naman siya. Alam naman niya na ang betrayal of public trust bilang batayan para sa impeachment ay iba sa trust rating sa survey. Naku naman, feeling ko medyo konting pakit yun sa parte ni Attorney Binluan, at baka sa kanyang ginawang yun, ang kausap niya hindi na yung mga senator judges, kundi nagpe-play na siya para sa kanilang public supporters,
1: yes,
0: sa kanyang public audience. Kasi malinaw, walang relevance yung tanong na yun, at ito ay para lang makapuntos para sa social media.
1: Ayan, talagang exciting yung mga nangyayari ngayon, at abangan pa natin kasi ngayon dapat may cross-ex, yung mga senator judges ang nagtatanong, pero parang nag-break. Ano? Anyway, abangan po natin yung mga iba pang mangyayari ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa panahon ninyo, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po.
0: Anytime, Ms. Tina. Mabuhay kayo.
2: Hindi pa automatiko magiging ebidensya sa impeachment ang mga tax at bank records ng Vice Presidente at kanyang asawa na ipinasabina ng Senate Impeachment Court. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30, nilinaw ni dating Senate President Franklin Didelon na oras na dumating ang mga dokumento sa Senate Impeachment Court, sasailalim pa ito sa pagsisiyasa.

0: Aalamin din kung tugma ito sa inisyal na datos ng prosekusyon at kung makakatulong ito sa kaso. Binigyang din naman ni Drilon na mahalaga ang mga bank at tax records ni VP Sara bago siya umupo bilang vice presidente para malaman ang baseline na magagamit para ikumpara ang inilaki ng kanyang yaman na.
1: Hindi ibig sabihin, tanggap nila sa ebidensya. Yan po ay buksan, titingnan in open court kung ito po ba ay may mali. Hindi dahil sinisupina tanggap na ang lahat. Susuriin pa rin po yan, lalo na sa authenticity, correctness, at relevance noong mga dokumento para sa impeachment trial.
2: Right, balikan po natin. Balikan po natin ang Senado live ngayon doon si Mari Ocampo. Mari?
3: Hindi niya nagpapatuloy nga ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag dito sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Pero bago yan, makakasama natin muli dito sa Arangkada Balita, Congressman and House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Kong, welcome back.
4: Magandang hapon. Magandang hapon.
3: Kong, diretso na po tayo. Initial assessment dito po sa pag-upo ni Director Matibag. And in a way po ba, na-anticipate ba ng defense na gagamitin yung fact na na-appoint si Director Matibag sa NBI after yung pagsasagawa nga ng investigation?
4: Well, una, na-establish ni Director Matibag, na ipakita niya at na-inform niya ang korte na merong ongoing investigation laban sa kay Vice Presidente, dulot na rin ng pagbabanta niya, no, kay Presidente sa unang gilang at former speaker. Pero titingnan natin, nakafocus kasi yung investigation nila doon sa kanyang pagbabanta sa kay Presidente because they take it as seriously as a national security concern. Kasi nga, tama nga din, ang presidente ang binantaan mo, talagang yung pag may nangyari sa presidente, it would cause a national security apparatus would probably be affected. Kasi siya ang commander-in-chief, siya the head of the government. So, there's an ongoing investigation because they feel na meron na silang lead. Ina-importante, meron lang lead. Yung sinasabi ng defense dati, na wala naman silang may produce or may mapakita na hitman, no, na nakausap. Ito, sinasabi ng NBI, meron na silang persons of interest. Ibig sabihin, meron na talaga silang lead kung saan posibleng itong sinasabi ni Vice President ay totoo na meron talaga siyang nakausap.
3: So kanina rin kong sinabi nga niya yung merong warning ng kinetic force effect na parang mauudyok din itong mga followers na nila VP Sara doon sa mga pagbabanta na ginagawa niya or nagawa din or nasabi ng kanyang kapatid. Prior po ba dito sa impeachment trial, napapansin na ba natin yung ganitong effect, yung kinetic force effect na sinasabi ni Director Matibag?
4: Ito rin yung sinasabi kasi natin na impluensya ng isang mga halal na opisyal eh. Lalo na pag tinitingala ka, lalo na pag may following ka talaga at alam naman natin ang si Vice President, meron talaga siyang clout, meron talaga siyang following, meron talagang supporter siya na maski anong sabihin niya, maski anong gawin niya, balik-balik ta rin mo pa ng mundo, VP Sara pa rin sila, no? So we admit that and these are the things that kailangan mas lalo siyang medyo restrained, no? Mas lalo dapat siyang yung reason niya na hindi niya magsalita, na po pwedeng instead of magkalma sa kumalma sa ating mga taong bayan ay may narinig silang mga violenteng pananalita kasi it emboldens them eh. No, yun ang sinasabi, yun ang societal effect ng isang leader na enjoying a certain degree of popularity and influence na kung ano yung nakikita sa'yo, yun ang ginagawa to a point na pas yung ordinary na tao binabantaan ng presidente. Sinabi nga ni Director Matibag, nakita nila doon sa mga social media accounts, pati na rin mga comments na, sige, patayin na rin natin o barilin na lang natin. Now, these are things that should not be normalized. Hindi dapat talaga ito nagiging parte ng usual public discourse natin. Kasi ano ito eh, violence eh. It's a violent rhetoric. So, yung mga klaseng epekto, apart from yung seriousness ng banta, ito yung nakikita nating epekto. If you go around the world, no? If you go around the world, there's no country in the world, civilized nation, for that matter, na ang nakaupong vice-presidente, binantaan ang nakaupong presidente. That's why dun sa testimony din ni Attorney Matibak, sa kanyang pagkikipag-collaborate sa mga counterpart niya ni all over the world, sinasabi nila kung yan, mangyari yan sa aming bansa, automatic yan. Watanggal na yung vice-presidente, nakaupong vice-presidente. But Ta dito sa Pilipinas kasi we still maintain our due process. We still provide way for the respondent, in this case Vice President, to make her defense. And ito nga yung ginagawa natin sa impeachment trial. And it's a good thing din dahil nakita natin yung reference nung dating guro nangyari nung panahon ni Presidente Duterte, kung saan nag-post din siya na kung sino man ang makakapatay kay Presidente Duterte ay may bibigyan daw niya ng pabuyan na 50 million or 50,000, and she was automatically arrested. And that's right, that's the right thing to do, no? Na kailangan talaga hindi gawing katanggap-tanggap yung ganitong klaseng mga banta.
3: Ngayon naman, Kong, no, mukhang may tanong din dito sa studio natin. Yes, Ninya Jack.
2: Well, Kong, may mga naungkat tungkol na mga personal na bagay dito kay Attorney Melvin na matibag ng NBI. Ano? Anong pong masasabi niyo doon sa inungkat yung kanyang past, yung kanyang asawa, yung kanyang mga sinulat, etc.? Tingin niyo ba na distract yung impeachment trial dahil sa pag-uungkat ng mga ito? At pati nga yung naungkat rin yung latest survey or yung public trust.
4: Yeah. Well, unang-una, ginawa to ni Director Matigabag prior sa kanyang assumption as a Director of NBI. Naging columnist siya or opinion writer siya sa isang newspaper. So, naturalmente, they are given that leeway and the freedom to express their own opinion because that's precisely why they're called opinion writers. So, outside ito, doon sa pag-assume niya as the head of the NBI. Pangalawa, yung naman kanyang pag-assume ng NBI, it does not necessarily affect the investigation because even prior to his assumption, meron na pong investigasyon ang ginawa ng NBI. Kaya nga po yung mga official na mga documents na naumpisahan na or records or investigation ng NBI prior to his assumption, ito na naging parte na ng ownership, halimbawa, ng isang ahensya, in this case ang NBI, kung saan, kung sino man yung susunod na magiging director ay dahil meron talaga silang basis to continue on with the investigation, ay ito yun ang kanyang iku-continue. Not so much because his wife happens to be a member of the House of Representatives, no? Pangalawa, yung survey kasi, unang-una, ang timeline titingnan din natin yan, Ninya, no? Kailan ba ito kinundak, no? Kasi nagmamatter din yun, kinundak ba ito prior to the impeachment trial? Kasi, unang-una, itong mga survey, hindi yan nagme-maintain. Minsan kasi tumataas, minsan bumababa. So, hindi mo yan magiging basis as a biblical truth to say na wala dapat tayong pinag-uusapan betrayal of public trust dito dahil yung trust ng taong bayan kay VP Sara ay mataas. Pero kung titingnan mo, if you compare the trust rating of VP Sara in the previous year, bumababa na, no? That's my point, eh. Hindi na susustain, hindi nagme-maintain. So, it should not be automatically translated into not citing or not constituting or not even giving credence to the betrayal of public trust simply because you have periodically showing the public sentiment periodically, every month, minsan every 3 months. So this is not something that should be taken as on a biblical truth level, no? Pangatlo, ang sinasabi nating betrayal of public trust does not really be absolved because you have a high trust rating, diba? The Constitution does not care about your trust rating, no? The betrayal of public trust is betrayal of the mandate given by the people to the occupant of the office. Ibig sabihin, binitray niya yung kanyang sinumpaang oath of office na she will uphold at any time, at any given time, promote law and order, uphold the rule of law. How can you reconcile that with someone who has actually uttered words, no, describing assassination plot against a sitting president? Does that really coincide with the principle of not putting justice into your own hands? So, ibig sabihin, the mere fact that she said those words is actually a betrayal, not just the trust of the people, but betrayal to the mandate which gave her the right to assume this office, which is an impeachable office, by the way.
2: Alright, maraming salamat, Maria Ocampo, and of course, Congressman Adjong. Samantala, kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy na nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Nagkapalitan naman ng pahayag ang Embahada ng China at Estados Unidos tungkol sa insidente. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
5: Ito ang naging kumprontasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, nagsasagawa ng lehitimo at mapayapang operasyon ang mga tauhan ng Philippine Navy sakay ng mga rubber boat mula sa BRP Sierra Madre para palisin ang China Coast Guard Reef na ilegal na lumapit sa lugar na sakop ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Sa halip na umalis, tumugon umano ang mga tauhan ng China Coast Guard sa pamamagitan ng karahasan. Hinampas nila ng mga baton na gawa sa kahoy ang mga Pilipinong sundalo at sinira rin ang mga rubber boat na ginamit sa operasyon. Sa kabila ng agresyon, nagpakita ng maximum restraint, profesionalismo at disiplina ang mga sundalong Pilipino habang isinasagawa ang kanilang misyon. Dahil dito, kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananakit ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy.
6: So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga gitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
5: Ayon sa palasyo, nakipag-ugnayan na ang DFA sa AFP upang matukoy ang kabuuang detalye ng insidente. Giit ng Malacañang, ginagampanan lamang ng mga Pilipinong sundalo ang kanilang mandato alinsunod sa batas at sa karapatan ng Pilipinas. Pero iba ang inilabas na naratibo ng Chinese Embassy. Mga Pilipino raw ang nagsimula ng gulo.
6: Ang pinaninindigan po natin kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
5: Kung pagbabatayan ang UNCLOS at 2016 Arbitral Award, teritoryo ng Pilipinas ang pinasok ng mga Chino, bagamat patuloy itong itinatanggi ng China. Naglabas na rin ng pahayag ang Amerika at kinokondena ang China at sumusuporta sa Pilipinas. Pero sagot ng Chinese Embassy, walang basehan ang pahayag ng US Embassy at tila nakapagpapalala umano ang panghihimasok ng Amerika sa tensyon sa West Philippine Sea. Pinatawag naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacañang ang Chinese Ambassador para sa isang pulong. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Alamin natin ang latest dyan sa Senado. Nandyan si J.M. Pineda. J.M., kamusta dyan?
7: Yes, Jack, sa ngayon nga ay mga senator judges na ang nakasala ngayon para tanungin nga itong si Attorney Melvin Matiba. Kakatapos nga lang ng cross-examination kung saan ang ipinunto, unang kwestiyon ng depensa kay NBI Director Attorney Melvin Matiba, itong personal knowledge niya doon sa investigasyon ng NBI patungkol nga dito sa pagbabanta ni VP Sara Duterte noong November 24 sa isang press conference na itanong kay Attorney Matiba kung kasama ba siya sa mga nag-imbestiga at personal na mumbusisi sa mga nangyari sa presko ni VP Sara kung saan nagbanta umano ang pangalawang pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binusisi nga rin ng depensa kung alam niya ba ang taong nagpasubina o kasi kasama ba siya doon sa mga nagpasubina nung nag-imbestiga pa ito at kung nakapirma ba siya doon sa dokumento. Kasama rin sa tinanong ni Attorney Mark Vinluan ay kung kabilang ba siya o aware man lang sa ginawang interview ng NBI sa mga napadalaman dalhan ng subpoena. Sagot dyan ni Matibag, wala umano siya sa mismong mga araw na yon dahil hindi pa siya nakaupo bilang director ng NBI. Tanging sa mga NBI records lamang niya ito nakita. Dito na nga ipinunto ng depensa na base sa court of law ay hindi pwedeng tumistigo ang isang tao kung walang personal knowledge at posibleng sabi-sabi o chismis lang ang mga sinasabi nito. Ipinakita rin ng depensa ang ilang mga parte ng video ni VP Sara bago ang pagbabanta niya at dito ay maririnig ang mga sinasabi ng pangalawang pangulo sa mga korupsyon sa bansa. Naitanong nga rin ni Attorney Vinduan na imbisigahan nito ng mga NBI. Sabi ni Matibag, basta dumating sa kanilang bureau ay iimbisigahan ito ng kanilang hanay. Sa ngayon, Jack, ay nagpapatuloy yung pagtatanong ng mga senator judges dito sa Senado sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ni VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jack.
0: Maraming salamat, JM Pineda.
2: Manatiling nakatutok sa PRTV at sa DZMM Radyo Patrol 630 kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
8: This is FM Radio.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa presyo ng mga bilihin. Tataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa dagdag sahod ng mga manggagawa ngayong Hulyo. Ayon sa mga supermarket owners, nakadagdag pa sa dahilan ng price increase ang pagsipa naman ng presyo ng petrolyo at paghina ng piso kontra US dollar. Samantala, malaki na rin ang itinalon sa presyo ng imported na petrolyo sa unang araw pa lang ng trading sa world market.
1: Linggo-linggo nag-grocery si Joe Shirin kaya alam niyang tumataas ang presyo ng bilihin tulad ng sabong panlaba at mantika. Kahit nakalista na ang mga bibilhin para hindi sumobra sa budget, may mga items sumanon na bigla na lang nagmamahal pero kailangan sa bahay.
2: Hindi, another adjustment na naman sa budget siguro po. Ganun na lang mangyayari, adjust-adjust na lang.
1: Pero may bad news sa mga consumer dahil nagpasabi na ang mga supermarket owners na magtataas sila ng presyo ng mga bilihin dahil sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Simula na sa July 25, ang 60 pesos na paunang taas sweldo kada araw ng mga minimum wage earners sa Metro Manila.
3: Kahit walang increase ang manufacturers, we will have to increase, the retailers will have to increase our margins a bit because of this additional operating cost. Percentage-wise, I'd say around 7 or even yung iba, papakumin na ito to 10% siguro.
1: Pero bukod sa dagdag sahod, naka-apekto rin naman sa presyo ng bilihin ang pagmahal ng kuryente, paghina ng piso kontra US dollar at pagsipa ng presyo ng petrolyo.
3: Pebuwani, di ba? Cost of electricity is going up also. So lahat sabay-sabay. Kasi nga, what's happened in the past is firefighting, no? Apoy dito, patayin. Apoy doon, patayin. Hindi pa tapos yung pagpatay ng isang apoy. Nagliyab na naman yung kabilang apoy.
1: Karamihan kasi sa mga produkto sa supermarket o palengke, may connect sa presyo ng petrolyo.
0: Sa sardinas, halimbawa, bago maipasok ang isda sa latang ito, kailangan munang gumamit ng sasakyang pandagat na nagkakarga ng fuel. Sa kaning, kailangan ng kuryente na pinatatakbo din ng fuel. At pagdating sa distribution, kakailanganin ng truck na nagkakarga ng petrolyo para maiparating ang mga produktong ito sa mga supermarket.
1: Kaya kung ang mga manufacturers ng sardinas ang tatanungin, may basehan ang pagtaas ng presyo. Pero ang mga klase ng sardinas na may suggested retail price o SRP, kailangan nilang ipaalam sa gobyerno.
4: We want to do this in collaboration with the DTI's goals and objectives. No, hindi kami nakikilaban. We want to cooperate with them, but without killing ourselves. We need to continue to survive.
1: Ang mga gumagawa naman ng canned meat, gaya ng meatloaf o corned beef, umaaray din sa paghina ng piso kontra US dollar at pagtaas ng presyo ng langis.
5: We have been absorbing our cost, no? Alam mo naman yung industry, yung margin yan is very small. If you don't have the volume, you don't make money. That's why we cannot also increase our price kasi baka pag-increase ka ng price, wala ka ng volume.
1: Pero tiniyak ng DTI na mga basic at prime commodities na may SRP, hindi gagalaw ang presyo kahit sumisirit na naman ang presyo ng petrolyo dahil wala namang formal request para magtaas ang mga manufacturers.
6: Yung mga inventory nila, nagawa na po ito like months before. So it will not, if ever there's a high cost in fuel and salary, then hindi naman yan agad-agad maano. But again, hard for us to speculate.
1: Kasi simula lang ng big time increase sa petrolyo kanina pero malaki na agad ang sinipa sa presyo ng imported na langis sa unang araw ng trading sa world market. 3 piso na agad ang sipa sa gasolina, mahigit 2 piso sa diesel at lagpas piso sa kerosene. Pero may 4 na araw pa ng kalakalan na pwedeng magpalobo pa o magtapyas sa galaw ng presyo sa susunod na linggo. Samantala, sinisi ng ilang grupo ang gobyerno at batas na ipira sa pagsipa ng singil sa kuryente sa Pilipinas. Naungusan na kasi ng Pilipinas ang Singapore sa may pinakamataas na singil noong June 2026.
7: We cannot rely on the private sector to provide us with reliable and affordable energy. Dapat talaga manguna ang gobyerno sa pag-invest sa power generation, lalong-lalo na sa renewable sources of energy.
8: Kailangan natin ang EOE, kailangan natin ang ERC sa sabay sa pagpapanago sa net generation and distribution of funds.
1: Paliwanag ng DOE, lumakas ang konsumo sa kuryente na sumabay pa sa pagpalya ng San Caterbang planta sa Visayas, kaya ang ending, sumirit ng todo ang preso na nagpalobo naman sa bayarin ng mga consumer. Nilinaw ng Malacanang na tuloy ang implementasyon ng 85 pesos na wage increase sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang inilabas na suspensyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dagdag sahod. Wala rin umano silang natatanggap na formal na request mula sa private sector para suspindihin ito. Batay sa NCR Wage Order ng Department of Labor and Employment, sa July 25 na magsisimula ang unang bugso ng wage hike na 60 pesos at sa January 20, 2027 naman ang ikalawa na 25 pesos naman.
9: Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag na may leads na sila sa kanilang imbestigasyon sa umano'y kinontrata ng bise para patayin na umano ang Pangulo, First Lady at nooy House Speaker. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ba ang sinabi ni Director Matibag at pinangalanan ba niya ang umano'y tao na kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte?
10: Karen, halos ang matapos ang halos dalawang oras na pagtatanong ukol sa grave threats umano ng Vice Presidente, tinumbok ni Lead Prosecutor Congresswoman Gervin Luistro kung meron ba talagang kinuhang hitman ng Vice sakaling maisakatuparan naman ang banta sa buhay niya. Walang ibinigay na pangalan ang hepe ng National Bureau of Investigation, pero may persons of interest na silang natukoy na hindi muna niya pinangalanan dahil hindi pa sarado ang kanilang investigasyon.
11: Makukompromiso po ang ating investigasyon at may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. Maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest.
10: Ayon pa kay Matibag, hindi lang simpleng banta ang ginawa ng bise.
11: From our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President, which we consider also na threat po sa ating national security.
10: Karen, isa sa pinahahawakan ng NBI ang umano'y pagkakapareho ng mga sinabi ng bise sa dalumpati ng kapatid niyang si Davao City Mayor Sebastiana Duterte ukol sa pagputol sa ulo ng Pangulo. Ipinalabas sa korte ang mga videong ito.
11: Nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito?
10: Karen, binigyang diin din ni Matibag ang anyay epekto ng mga sinabi ng bise sa publiko.
11: It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig na kanyang pababanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya.
10: Paliwanag ni Matibag, may limang batayan sila sa kanilang investigasyon na gaya sa patakaran ng US Secret Service. Una, ang pattern of violence. Kasama diyan ang pananapak ni Duterte sa isang court sheriff noong mayor pa siya ng Davao at ang umano'y pahayag ni Arturo Las Cañas na sinumite sa International Criminal Court, kung saan kinuwento nito ang umano'y partisipasyon sa Davao Death Squad kasama ang nooy police chief ng Davao na si Senador Bato de la Rosa. Pinalaga nito ng depensa dahil hindi naman si Matibag ang may-akda ng pahayag ni Las Cañas na hindi pirmado at notaryado o hindi notaryado.
12: It will be Mr. Las Cañas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit and the witness is incompetent to testify on that.
13: Your Honor, based on the ICC as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document.
10: Karen, pinaalalahanan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang Senator Judges na hindi nila tatanggaping totoo ang sinasabi ni Las Cañas at bahagi lang anya ito ng basihan ng NBI sa investigasyon. Bukod dyan, tinuring din ng NBI na seryoso at mabigat ang pahayag ng bise dahil siya mismo ang nagsabing hindi siya nagbibiro at may mga katulad na siyang pahayag sa iba pang mga pagkakataon. Malinaw rin ayon kay Matibag kung sino ang nagbanta at sino ang pinagbantaan. Anya, pinangahawakan rin nila ang mga banta umano ng ordinaryong tao at ni Mayor Baste, pati ang kakayahan rin ng bise bilang anak ng dating Pangulo na nauugnay sa Davao Death Squad at ang dami ng kanilang taga-suporta kahit na sa hanay ng mga otoridad. Huli namang kinonsidera ng NBI ang motibo dahil si Duterte ang papalit sa pwesto sakaling mawala si Pangulong Marcos Jr.
11: Kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security sabagat nakikita po natin na is creating chaos.
10: Karen, bago nito, pinuna ng depensa na hindi naman nabanggit sa Articles of Impeachment ang binuong task force ni Matibag kaugnay ng pahayag ng bise kaya maituturing itong dagdag at isiningit lang na bintang na hindi dapat payagan dahil labag sa due process. Inalmahan rin ng depensa ang salitang banta dahil anila conclusion of law na ito. Katwiran din nila, may mga binanggit ang prosekusyon na nangyari bago naging NBI Director si Matibag ngayong taon, bagay na kinontra ng prosekusyon. Kaya sa huli, nagbigay ng mga panuntunan ang presiding officer sa paglalahad ng testimonya ni Matibag. Karen, sa umpisa pa lang ng paglilitis ay inunahan na ni Presiding Officer Escudero si Matibag na magdahan-dahan sa pananalita at pagbabanggit sa Senator Judges at limitahan ang mga sasabihin sa paksa ng paglilitis. Ito'y bunsod na rin ang sagutan sa media ni Matibag at Senators Alan Peter at Pia Cayetano kaugnay ng unang nais ni Matibag na mauna sa pagtestigo sa impeachment trial. At sa bangayan ukol sa investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games na pinamunuan ni Alan Peter Cayetano. Paliwanag ni Escudero, idudulog na ito sa regular na sesyon at Rules Committee ng Senado para doon pag-usapan at hatulan. Karen?
9: RG, nangangahulugan ba matapos ng testimonya ni NBI Director Matibag ngayon, sasailalim pa siya sa cross-examination o magtatanong pa ba ang depensa or ito na ang katapusan ng kanyang pagtestigo sa impeachment court?
10: Karen, kanina bago ko humarap sa inyo dito sa TV Patrol ay inanunsyo ng depensa na humihiling sila ng continuance o ipagpatuloy sa susunod na araw o bukas ang kanilang cross-examination kay Director Matibag. Nasimulan na to kanina pero binabanggit nga ni Attorney Mark Binduan na dahil may sinama o may binanggit na testimonya itong ang pahayag ni Arturo Las Cañas ay kailangan nila ng pagkakataon para pag-aralan ito at baka pag-cross-examine sila ng maayos. Kaya imbis na tapusin ang kanilang cross-examination ngayon ay nagpatuloy na lang ang korte sa pagkakaroon naman o pag-entertain naman doon naman sa mga tanong ng mga Senator Judges at yan ang nasa saksihan natin ngayon sa live feed ng paglilitis. Karen?
9: So RG, pagdating sa akusasyon na grave threats, si NBI Director Matibag ang huling testigo na ng prosecution. Kung may continuance bukas, nangangahulugan ba na posibleng tapos na ang lahat ng ipipresenta ng prosecution sa grave threats article?
10: Yan naman din ang implikasyon ng sinabi ng prosekusyon na una, yun na nga si Director Matibag ang huli na nilang testigo dyan sa particular na bintang na yan dahil nga rin meron na silang naunang pahayag na may mga hindi na sila ipipresentang witness. Yun nga si Attorney Zulaika Lopez, ang OVP Chief of Staff at si Captain Belinda Bello ng House of Representatives Legislative Security Bureau. Ipahayag nila na hindi nila iharap yung dalawa, ay sinabi na rin nila na si Director Matibag na ang huling witness o testigo dito sa bintang na to, at mag-move on na sila doon sa kasunod na bintang na yun yung confidential funds. Kaya nga bukas ay meron na talagang nakasumpina ng mga testigo kaugnay nung reklamong confidential funds, yun nga ay yung executive ng Land Bank. Pero titingnan natin kung ano magiging anunsyo ng presiding officer mamaya-maya bago matapos ang paglilitis, dahil nga humiling ng continuance o pagpapatuloy sa ibang araw o bukas ng cross-examination kay Matibag. Karen?
9: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado. Nasa ibang bansa ngayon si Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang impeachment trial. Kinumpirma ng Malacanang na kumuha ng travel authority si Duterte para sa mga biyahe sa Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at the Netherlands mula July 16 hanggang katapusan ng buwan. Ayon naman sa Office of the Vice President, dadalo si Duterte sa isang forum at pagtitipon ng Filipino community. Nilinaw ng Office of the Vice President na walang ginastos ang gobyerno sa biyahe ng pangalawang pangulo at nananatiling operational ang OVP para ipatupad ang kanilang mga programa.
14: Arestado habang nagpapagaling sa ospital ang isang umano'y notorious na carnapper sa Antipolo. Ito ay matapos na mabistong plaka ng ninako ng motorsiklo ang nakakabit sa gamit ng motorsiklo ng madisgrasya. Sa Tondo, Maynila naman, arestado rin ang lalaking lumimas ng mga sapatos at tsinelas sa nilooban niyang apartment. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
15: Kuha ng CCTV Lunes ng madaling araw. Mistulang na makyaw ng mga sapatos at tsinelas ang lalaking ito sa isang apartment sa Barangay 68 Tondo, Maynila. Kumuha pa ng balde sa second floor ang suspect para paglagyan ng mga ninakaw bago pa simpleng tumakas. Umaga na lang madiskubre ng biktima na nawawala ang mga sapatos at tsinelas na nasa 15,000 piso ang halaga.
16: Ayon sa biktima na tumanggi ng humarap sa kamera, nalaman niyang ibinibenta na ng suspect ang mga gamit niya. Nang tanungin na nag-iimbestig ang barangay kagawad ang size ng mga nawawalang sapatos at tsinelas. Nakapost sa mga ito sa online marketplace na kalaunan ay narecover din ng mga pulis.
15: 4 sa 6 maninakaw na gamit ang naibalik sa biktima. Naaresto sa follow-up operation na suspect.
17: Uwi na rin po dapat ako nung nakita ko pong bukas. Nakakit po ako, umakit po ako. Inuwi ko po sa amin. Pasensya na lang po sa nagawa ko.
18: Lagyan pa rin ng matinding harang o barira sa bahay. At malaking tulong talaga yung CCTV. Napakalaking tulong. Kasi dahil sa CCTV na yan, nagkakaroon tayo ng follow-up, hindi mahirapan yung kapulisan para mahuli mga salarin.
15: Nakulong na dahil sa reklamong theft ang suspect. Antipolo City naman. Natunton ng mga otoridad sa ospital sa Quezon City ang isang notorious na carnapper. Bumangga ang suspect sa isang e-trike sa Barangay Santa Cruz noong Biyernes. Kaya natuklas ang plaka ng motorsiklong halos 3 linggo na nawawala ang gamit nito.
19: Nung kinawasan po namin siya sa hospital, sa orthopedic,
20: ang sabi niya
19: po ay nabili niya lang daw po ito sa kanyang kakilala ng 4,500. Tinatanggi niya po na ninakaw niya to. Pero may mga binanggit po siya ng mga pangalan, ng mga kasamaan.
15: Na-recover na ng pulisya ang plaka. Nag-aalala naman ang may-ari sa posibilidad na nagamit sa krimen ang pangalan at impormasyon niya.
21: Plaka ko po yung ginamit. Possible na kung gumawa man po sila ng kalokohan, ng hold up, gano'n, tapos makuha po sa CCTV man po na plaka ko po yung gamit. Siyempre, unang-una, ako po yung ahabulin ng authority.
15: Tinutugis na ng pulisya ang kasabwat ng nagpapagaling na sospek na idediretso sa kulungan dahil sa kasong paglabag sa new Anti-Carnapping Act. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
14: Nasamsam ng Bureau of Customs ang ilang misdeclared frozen products na may halagang 23 million pesos sa Port of Manila ngayong Martes. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang shipment ay nanggaling sa China at dumating sa bansa noong Nobyembre at Disyembre 2025. Unang idineklara na fish tofu, fish balls at squid balls ang laman ng kargamento. Pero pagkatapos itong inspeksyonin, nakita na ito'y mga frozen na karne at isda. Ayon pa sa Customs, natukoy na ang consignee ng shipment na posibleng humarap sa kaso ng paglabag ng mga customs laws. Natukoy na ng pulisya ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata, na kilala rin bilang si Mima Alicia. Ayon po sa Philippine National Police, natukoy ang mga suspect sa pamamagitan ng mga panayam sa testigo at pangangalap ng mga ebidensya. Pero hindi muna pinangalanan ng PNP ang naturang mga suspect para hindi makompromiso ang kanilang hot pursuit operation. Napag-alamang maraming kinakaharap ng kaso ang isa sa mga suspect, kaya naalam din ng PNP kung miyembro sila ng isang sindikato o kinontrata lamang sa pagpatay. Patuloy din ang pagtukoy sa mastermind sa krimen. Siniguro naman ang pulisya ang seguridad ng pamilya ni Lipata habang gumugulong ang imbestigasyon sa kaso. Gretchen, powerhouse ang cast ng Someone Someday sa pangunguna ni Asia superstar Catherine Bernardo. Kamusta naman ang kanilang paghanda?
2: Ati B, eto na nga, excited at handang-handa na sina Catherine Bernardo, James Reid, Ma Salvador at Dimples Romana para sa kanilang pinakabagong teleserye na Someone Someday. At nandito ako ngayon sa exclusive press conference ng Netflix para sa kanilang pasabog na teleserye ng ABS-CBN. At hindi ko na patatagalin, Catherine, James, Ma and Dimples, welcome to TV Patrol. And gaano kayo ka-excited dahil ilang tulog na lang mapapanood na sa Netflix ang inyong project na Someone Someday.
20: Yes, we're very excited. You're right, ilang araw na lang. And kanina, for this special screening, of course, by Netflix, we got to see a glimpse of Someone Someday. So, sila mapapanood na on Friday for the first drop.
2: At ang ganda kasi, comeback nyo to, Maha, from being a mommy, James, from your break in music, and Kath, from your last teleserye. Yeah. Sabi nga ni Maha kanina, kinikilig at excited. gigil na gigil. What was it like, and ano ang aabangan natin sa Someone Someday para sa mga characters nyo and the show in itself na mapapanood sa iba't ibang bansa sa mundo?
20: I think ayoko siya pangunahan, pero kung ano yung mafe-feel nyo, siguro especially sa pilot week namin, let us know, kasi iba-ibang emotion siya, but we're just very excited kasi it's not just my comeback, lahat kami. Ngayon lang nagbabalik ng teleserye and we're just so happy now we're finally airing.
2: James?
22: Yes, very excited, nervous, feeling all the feels. We're so close. Finally, the show is airing, and just want to say thank you to you. The Netflix, I'm watching today to watch this to the exclusive
2: press conference. Yes.
22: Yay!
2: And excited kami marinig yung music mo nakasama rin dito.
22: Yes.
2: Yahoo!
22: And everyone to see my character Gordon.
2: Cool.
23: Manang-manang nga.
2: Ako dapat. What about you, Madge? Your character that we would love to hate and love.
23: The feeling is mutual sa kanila. The feeling is mutual sa kanila. Excited lahat kami, di ba? Kasi, halos isang taon din natin, di ba, ginagawa ito. And finally, mapapanood niyo na sa Netflix this Friday. So, sobrang excited, Gretch. Thankful to ABS and Dreamscape and of course sa Netflix dahil ang ganda ng role na ibinigay sa akin. At sobrang excited ako mapanood yung journey ng character ko. So, yes, exciting at manggigigil kayo at kikiligin talaga kayo dito.
24: And si Dimple, 16 years.
23: Oh, ganun katagal na rin kasi. But I'm just very excited, not just for the whole team, but of course for everybody. Dapat remind me kagad sa Netflix kasi this time, makaka-relate sila sa maraming karakter. I don't think you'll be able to relate to just one. When you watch, marami kang mga ibang-ibang feelings na mararamdaman. And don't we all love that? Yung parang nakahiga ka na lang, tapos nanonood ka ng Netflix, tapos, ay, Someone Someday, ganun. Friday.
2: So, let's take this opportunity, Kath, invite na natin sila lahat manood ng Someone Someday na unang mag-drop sa Netflix?
23: Yes, catch it first on July 24 on Netflix across Southeast Asia. So again, thank you so much for arranging this beautiful event on Netflix. And yes, makita-kita tayo on Friday and get to know the cast and the characters of our new show.
2: Thank you, Kath. At mapapanood din yan lahat sa ABS-CBN platforms after nyo mapanood sa Netflix. Thank you and congratulations! Someone Someday po, abangan na on Friday. Thanks, Kath, James, and Maha, and Dimples. Back to you guys sa studio.
14: Greta, hindi natin narinig si James Reed. May problema kanina sa mic. Baka gustong mag-invite.
2: James, invite mo raw sila. Hindi ko masyado narinig kanina dahil sa mic. Merong technical difficulty.
0: Invite again? Yes. Okay. Yes. Oh, okay. One of the things I'm looking forward to with my character is being able to perform a lot of his songs. Yeah. I just want to say thank you to Netflix and everyone who came and supported today. We'll be airing first on Netflix on July 24 across Southeast Asia.
2: Thank you, James. And we're excited to listen to your music.
0: Yes.
2: Maraming salamat po. Again, Dimples, Maha, James, and Catherine, congratulations and thank you sa lahat ng nanood sa atin. Ate B, balik sa'yo.
14: Excited na kami. Maraming salamat, Gretchen Pulido.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, senior citizen at bata patay sa pagragasan ng baha sa Calamba City sa Laguna. Ilang bahagi ng Cebu City, binaharin. Vice Ganda at Coco Martin, wagi sa kauna-unahang Broadcast Arts Awards ng FAMAS. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
14: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
14: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Grupong Manibela magsasagawa ng 2 araw na transport strike simula bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
6: Kasado na ang 2 araw na nationwide transport strike ng Grupong Manibela bukas. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, magsisimula ang kanilang programa sa Batasan Strike Center ng alas 7 ng umaga. At sa bayang magmamarsya ang mga tsuper patungo sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City upang isumite ang kanilang petisyon. Nakapaloob sa kanilang petisyon ng hiling na aprobahan ang dagdag pamasahe at maglatag ng pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng langis sa halip na umunoy pansamantalang subsidy. Igayon ng Manibela na dapat i-unbundle ang presyo ng langis upang malinaw kung magkano ang aktual na halaga ng krudo, logistics, buwis at tubo ng mga oil company. Inaasahang di makikilahok sa pagkilos ang mga driver ng jeepney, UV Express, bus, taxi, motorcycle taxi at ipang grupo ng pampublikong transportasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Humiling naman ng pangunawa ang Manibela sa publiko at sinabing ang kanilang transport strike ay para ipaglaban ng kabuhay ng mga tsoper at kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
25: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby!
25: Arthrisin, get going!
26: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
28: Mas tumindi ang tensyon sa Ayungin Shoal matapos magpalitan ng mga video at akusasyon ang Pilipinas at China kaugnay ng komprotasyong ikinasugat ng dalawang Pilipinong sundalo. Kinundina ng Pangulo at ng ibang bansa ang naturang insidente. Nagpapatron, Bianca Daba.
29: Sa mga video nakuha ng mga tropang Pilipinong nakatalaga sa BRP Sierra Madre, dahan-dahang lumapit ang isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard o CCG sa barkong nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, dalawang rib mula sa barko ng CCG ang lumapit ng hanggang 20 metro mula sa BRP Sierra Madre habang kumukuha ng mga litrato at video. Itinuturing ito ng militar na paglabag sa exclusion zone ng outpost. Dahil dito, ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, dalawang rubber boat ng Philippine Navy ang dideploy mula sa BRP Sierra Madre para paalisin ang mga Chinese vessel.
30: So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements.
29: Nag-post din ng video ng CCG ang Chinese Embassy sa Maynila. Iginiit ng embahada na ang mga tauhan ng Philippine Navy ang unang bumangga at umatake gamit ang mga sagwan at pamalo. Pero ayon kay Trinidad, putol ang video ng China.
30: What they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their ship, their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. That is already a self-incriminating video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them.
29: Iginiit ni Trinidad na defensive lamang ang tugon ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Pero sa halip na umatras, hinataw umano ng kahoy ng mga tauhan ng CCG ang mga sundalong Pilipino at sinira pa ang isa sa mga rubber boat ng Philippine Navy. Dalawang tauhan ng Navy ang sugatan sa insidente.
30: Isa may tama sa ulo that required 4 stitches. Yung isa naman may mga bruises sa kamay, sa braso.
29: Ayon sa Philippine Coast Guard, tinanggap ang harangin ng China Coast Guard a medical evacuation ng mga sugatan nitong Martes. Pero nailipat na sila sa BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard kung saan sila ginagamot ngayon. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at ng AFP na hindi dapat ituring na isolated ang insidente sa Ayungin Shoal. Sinadyaan nilang ilabas ng China ang putol na video para maiba ang naratibo bago ang inaasahang pagbisita sa Pilipinas ni Chinese Foreign Minister Wang Yi.
31: Dikit-dikit niya. Kasi walang ginagawa ang kahit na anong galamay ng China na hindi na ayon sa isang script. Ito ay paglilinlang na naman. Ito ay naratibo para on the defensive na naman ng Pilipinas.
32: Oo.
31: Para makalamag na naman sila.
30: Ito ay isang attempt nila na bumawi sa information space, sa information domain.
29: Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari. Gayunpaman, nilinaw ng palasyo na pairarin pa rin ang diplomasya sa pagtugon sa issue.
9: Kinokondena po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Di po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan.
29: Nagpahayag naman ang suporta ang ilang bansa sa Pilipinas. Sa pagbisita sa Maynila, sinabi ni Australian Foreign Minister Penny Wong na nakababahala ang mga aksyon ng China.
10: We remain concerned about destabilizing and dangerous conduct in the South China Sea, some of which the Philippines Coast Guard knows too well, including the actions by Chinese vessels towards Philippines vessels we witnessed yesterday morning.
29: Kinondena rin ng United States Embassy ang panalakit ng CCG sa mga sundalong Pilipino. Muli itong nanawagan sa China na igalang ang kalayaan sa paglalayag at international law. Buwelta naman ng Chinese Embassy, walang basihan ang akusasyon ng Embahada ng Amerika. Bianca Dava, ABS-CBN News.
11: Ipinatawag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ambassador ng China. Kaugnay ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal kung saan sugatan ang dalawang sundalong Pinoy. Inilabas ng Malacanang ang mga litrato ng Pangulo kasama si Ambassador Jing Chen at ilan pang opisyal ng pamahalaan at ng Embahada ng China. Nangyari ang kanilang pagpupulong sa Malacanang ngayong Martes ng hapon pero wala pang ibinibigay ang palasyo ng karagdagang detalya tungkol sa naganap na pulong. Dalawa ang naitalang nasawi sa bahang Rumagasa sa Calamba City, Laguna. Patuloy pa rin hinahanap ang batang magkapatid na tinangay ng baha. Nagpapatrol, Dennis Datu.
15: Ikalawang araw nang sinusuyod ng mga rescue team ang ilog ng San Cristobal sa Calamba City, Laguna para hanapin ang dalawang batang sina Aljen, 11 taong gulang at Prince Gab, 7 taong gulang. Pinaniniwala ang tinangay sila ng baha nang gumuho ang kanilang bahay na nakatirik sa gilid ng ilog sa barangay Mapagong. Mahirap man pero unti-unti nang tinatanggap ni Alberto Lumbria na hindi nakaligtas ang kanyang mga anak. Pero hindi pa rin siya sumusuko sa paghahanap. Pumupa na rin ang baha at inisa-isa na rin bungkalin ang mga piraso ng gumuhong bahay pero bigo pa rin matagpuan ang mga bata.
16: Sabi po nung nanay ay ang nakita niya lang na yung bunsong lalaki na nakatingin po sa kanya. And then nagbabaka sakali po na baka po nadag-anan lang po ng mga debris po yung anak niya po dito sa bahay po nila.
15: Lumobo pa si 130 ang pamilyang nakatira sa gilid ng ilog ang lumikas. Si Elma Saldo nangangamba na maulit ang pagguho kaya lumikas na siya. Patuloy umano ang paglambot ng lupa dahil sa mga pag-ulan.
17: Kasi nag-crack na ho doon, nag-ano na ho yung mga tubig doon, naglalabasan eh. Baka mamaya yung mag-landslide ho dito. Baka bumagsak yung pader doon, madala ho kami dito.
15: Wala nang papayagan ang barangay na makapagtayo muli ng bahay sa gilid ng ilog.
16: Bukas may pag-uusap po kami ni Mayor at ang buong sangguniang panglunsod hanapan po sila ng relocation po agad-agad.
15: Natagpuan naman sa Barangay 2 ang bangkay ng 6 gulang na batang lalaki. Halos 8 kilometro mula sa barangay kay Anlog kung saan siya inanod ng baha. Sabi ni Arlinda, nasa labas siya ng bahay at binabantayan ang mga anak at apo na naliligo sa ulan na magulat siya sa isang batang naka-diaper na tumatakbo sa kalsada. Umawak pa umano ang bata sa kanya pero biglang tumakbo ulit. Hinabol niya ang bata, kasunod na ang tiyog nito pero bigla umanong nawala.
17: Hindi namin kilala yung bata. Segundo lang si Ray. Pagliko pa lang, kita na namin yung bata. Pagtakbo namin ng tiyohin niya at saka ako, wala na. Kundi ito yun, kita pa namin
15: yung bata. Hinabol niyo pala?
17: Hinabol namin, sir.

0: Hindi pwede yan kasi maguguho yan. Ayaw nilang maniwala.
1: Nakaligtas naman ang anim na iba pang nakatira sa bahay kung saan bumagsak ang pader. Dennis Dato, ABS-CBN News.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, epekto na ba ng sama ng panahon yung pag-ulan dito sa Metro Manila ngayong hapon?
3: Alam mo Alvin, thunderstorm ang dahilan ng pag-ulan sa Metro Manila ngayong hapon maging sa may Central Luzon at Calabarzon area habang habagat naman ang umiiral sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. At dahil nga sa habagat, nakaranas na malakas na pag-ulan at binaha ang ilang bahagi ng Cebu City ngayong Martes. Kuha sa video ang pagtaas ng tubig sa ilog sa Barangay San Nicolas kung saan tinangay ng agos ang mga basura. Ganito rin ang naging sitwasyon sa Barangay Sapangdako at Capitol Site. Ayon sa lokal na pamahalaan, humupa na ang tubig pero patuloy nilang sinusubaybayan ang sitwasyon. Inaalam din kung may naapektuhang mga residente at bahay dulot ng pagbaha maging ang naiulat na landslide sa Barangay Busay. Patuloy namang minomonitor, kapamilya, ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan mahigit 1,500 km silangan ng Visayas. Posibleng maging bagyo na ito pagkapasok ng PAR bukas, Miyerkules po yan. Tatawagin ito sa local name na Quiapo, ang ikaapat na bagyo ngayong buwan ng Hulyo at ikalabing isa para sa taong 2026. Ikilos po ang potensyal na bagyo pa west-northwest at posibleng lumakas hanggang tropical storm. Tatawagin po nito ang Northern Luzon Biyernes ng gabi hanggang Sabado palabas ng West Philippine Sea. At bukas, posibleng magsimula na ang malalakas na mga pag-ulan dahil sa paghila nito sa habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero kapamilya, magabago pa ang forecast kaya patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 22 sa Mindanao, meron ng malalakas na paulan ng habagat sa umaga at tanghali sa may Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Mas maraming lugar naman sa Mindanao ang uulanin pagsapit po yan ng hapon lalo na sa may Agusan del Sur at mababawasan yung mga pag-ulan sa Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Visayas, meron din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa umaga sa maraming lugar at maulan bandang tanghali dito po sa hilagang bahagi ng probinsya ng Cebu. Meron din malalakas na ulan sa hapon dito sa may bahagi ng Antique, Western Iloilo maging sa may southern part ng Negros Oriental at pagsapit naman ng gabi sa katimugang bahagi ng Cebu at kanlurang bahagi ng Bohol may malalakas na mga pag-ulan. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan din sa Palawan lalo po sa hilaga at katimugang bahagi ng probinsya bago ang paglubog ng araw at sa gabi may ilang lugar pa sa Palawan na makakaranas ng mga pag-ulan. Sa Luzon, may ulan sa umaga dyan sa amin sa Catanduanes habang maghapon namang mainit sa ibang bahagi. Meron din pong thunderstorm sa hapon sa ilang lugar dito sa may Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon, southern part ng Mindoro at ng Quezon at maging sa may Albay at Sorsogon at may malakas pong thunderstorm sa gabi sa bahagi ng Pampanga. At tayo sa Metro Manila, maaraw at mainit umaga hanggang tanghali at posibleng pagsapit pa ng gabi may aasahang pag-ulan dahil sa thunderstorm. At dahil pa rin sa kawalan ng ulan, sumadsad pa ang water level sa Angat Dam sa 152.20 meters. Ito po ang panibagong record ng pinakamababang level ng tubig doon sa kasaysayan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
4: Nagsama-samang ilang pamilya at nabigyan ng dagdag kaalaman tungkol sa pangangalaga ng kalusugan. Nagpapatrol, Bod Macenas.
5: Iba-ibang games, missions at interactive challenges ang sumubok sa husay at tiyaga ng mga bata sa protection camp ng isang milk brand sa isang mall sa Ortigas. Mula sa paghanap ng makukulay na cuff puffs hanggang sa shield up mission at iba pang activities, game na game ang mga bata sa challenges.
6: I think it's really important especially for socialization. Yung challenges na ginawa namin today na minsan nakakainis kapag hindi mo nagawa ng tama pero huwag kang mag-give up.
5: Layunin ng programang turuan ang mga bata at magulang tungkol sa probiotics at protection sa katawan, sa masaya at interactive na paraan.
7: We hope that this entire activity the kids can actually do to showcase how probiotics works. We hope this allowed parents not just to bond with each other but to learn more about probiotics and how to help protect their children in the future.
5: Bukod

0: ASEAN bukas July 22. Sa isang pahayag, sinabi ni Rubio na malalim na ang ugnayan ng Estados Unidos at ng ASEAN, lalo na sa mga usaping pang-ekonomiya. Suportado aniya ng US ang kapayapaan sa Timog Silangang Asya, kasama na ang freedom of navigation sa mga katubigan na rehiyon, isang bagay na dapat protektahan mula sa pagbabanta ng ibang bansa. Magbibigay din ang Amerika ng $100 million bilang suporta sa Pilipinas sa pagdepensa nito sa soberanya ng bansa. Inaasahang dadalo rin bukas si Chinese Foreign Minister Wang Yi at maging ang mga top diplomats sa mga dialogue partners ng ASEAN. Natanong si Lazaro kung posible bang magkaroon o handa ba sila sa mga hostilities o tensyon sa pagitan ng mga diplomat ng US at China na inaasahang magkikita bukas.
1: I cannot predict anything right now. If ever I will respond, it's highly speculative. Let these foreign ministers continue with their meetings. I think there is also a possible discussion between us, with both Secretary Rubio and Wang Yi, but it's again highly speculative right now.
0: Kinumpirma din ni Lazaro na napag-usapan sa retreat kaninang hapon ang Code of Conduct sa South China Sea. Kalina Karen ay mas pinaiting din ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang ugnayan sa paglagda ng comprehensive partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Karen.
2: Maraming salamat, Jervis Manangan.
3: Wagi sina Vice Ganda at Coco Martin, gayon din ang kani-kanilang programa sa kauna-unahang Broadcast Arts Awards ng FAMAS. Nagpapatrol MJ Felipe.
4: Showtime! Itinanghal na Best Variety Show ang It's Showtime at Best Host for Entertainment si Vice Ganda sa kauna-unahang Broadcast Arts Awards ng FAMAS. Personal na tinanggap ni Vice ang parangal sa awarding ceremonies.
5: Thank you very much to the Madlang people for making It's Showtime the most relevant noontime show now. Sana mabuhay na, mabuhay ulit ng buhay na buhay ang telebisyon at kasabay nito yung pagtatribe ng iba pang mga platforms katulad ng mga ng new media na mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po.
4: Best Anthology ang maalaala mo kaya. Best AM Anchor si Awel Paz ng DZMM. Nakuha naman ang The World Tonight ng ABS-CBN News Channel ang Best News Program. At apat na parangal naman ang naiuwi ng Batang Quiapo. Best Series, Best Screenplay, Best Supporting Performer para kay Joel Labangan at Best Director para kay Coco Martin. Kwento ni Coco, katuwang niya ang mga kasamahang artista, direktor at buong produksyon ng Batang Quiapo.
6: Kaya nakaka-proud na alam mo yung mapansin ka ng PAMAS, na-recognize nila yung pinaghirapan nyo kahit tapos na, na ngayon na nasa Sigabu tayo. Sobrang napakasarap sa pakiramdam na alam namin na nasa tamang direksyon kami.
4: Samantala, trending naman ang photo ni Coco kasama si Ding Dong Dantes. Ikinatuwa ng fans na nagsama ang mga bida ng primetime series ngayon. Pero kwento niya, nag-propose siya ng isang proyekto na gusto niyang i-produce katuwang ang organisasyong Aktor PH.
6: Kami ni Kuya Dong, iisa kami ng hangarin eh. Na, sobrang nga akong natuwa doon sa message niya na kahit magkaiba kami ng network, di ba, magkatapat yung show namin ngayon, pero yung hangarin namin na makatulong sa industriya, lalong-lalo na na nandito na kami sa henerasyon namin na kami ang nandito at may kakayanan na makatulong sa kapwa natin mga artista. Bakit hindi? Gusto kong mag-produce ng isang stage play. Sana sa aktor na tayo na yung nagkikreate ng trabaho. Sabi ko, ako magpuproduce. And then after that, isip tayo ng konsepto.
4: Bukod sa pinaplanong play, primetime series niyang Sigabo, inaayos na rin ni Coco ang pelikula nila ni Eric Mati na OTJ. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Ihahatid sa mga Pilipino inspiring na kwento ng power couple sa larangan ng musika na sina Gloria at Emilio Estefan. Ito'y sa pamamagitan ng Manila production ng On Your Feet musical. Gaganap bilang Gloria sina Kyla Rivera at Molly Langley. At mapapanood ang electrifying jukebox musical na On Your Feet simula July 24 hanggang July 26 sa Proscenium Theater sa Makati.
7: Susunod, mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang SONA, ano ang mga nagawa na at hindi pa nagagawa?

0: iba pang kapamilya stars buying Sydney para sa ASAP XP. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Oras alas 7:30 ng gabi.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay,
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
1: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Vice President Sara Duterte, kumpirmadong umalis ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
7: Kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis ng bansa si Vice President Sara Duterte para sa overseas trip na kinabibilangan ng pagbisita sa Qatar, pagdalo sa isang forum at Filipino community event sa United Kingdom at pagpunta sa the Netherlands. Ayon sa OVP, layunin ng biyahe na makipag-ugnayan sa mga overseas Filipinos at isulong ang interes ng Pilipinas sa ibang bansa. May kasama rin personal engagement sa itinerary ng Vice Presidente. Iginit ng OVP na walang gagamiting pondo ng gobyerno si Duterte sa buong biyahe. Samantala, piniyak din ang tanggapan na mananatiling operational ang kanilang disaster response at tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa pamamagitan ng 10 satellite offices sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TTTZMM, numero uno sa aksyon.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Hello, attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Sinubukan ng depensang butasan ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag, ang huling testigo sa ikaapat na article of impeachment na grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga tanong ay ang posibleng payas o mano ni Matibag laban sa pangalawang pangulo. At live mula sa Senado ng Papatrol, Katrina Domingo. Kat, ano-ano ang ipinunto ng defense team sa kanilang cross-examination?
1: Alvin, gaya nga ng iyong nabanggit, isa sa mga pangunahing pinunterya ng defense team ni Vice President Sara Duterte ay yung pag-i-establish ng umano'y bias ni NBI Director Melvin Matibag laban sa pangalawang pangulo dahil sa tatlong bagay. Una ay ang trabaho ng asawa ni Matibag. Pangalawa ay ang pagsusulat niya ng tatlong editorial articles laban umano sa Vice Presidente. At ang pangatlo ay ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Matibag bilang hepe ng NBI. Ipinunto ng depensa ang asawa ni Matibag na si Laguna Representative Ann Matibag ay isa sa mga kongresista na lumagda sa articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo.
2: Despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today.
3: The job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation.
1: Inamin ni Matibag na bago pa siya ipatawag ng Senate Impeachment Court ay nakipagpulong siya kay Lead Prosecutor Gervie Luistro. Pero giit niya, hindi ito labag sa batas.
3: There was no discussion or coaching. We just discussed matters that supposed to be covered by my testimony. They will want to know what will be the nature of my testimony. In the same way that when you want to present me as your witness, I will be more than willing to sit down with the defense counsel.
1: Kinwestiyon din ng depensa kung bakit sumentro ang investigasyon ng NBI sa mga umano'y banta ng vice-presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi nabigyan ng kaukulang pansin ang mga alegasyon ng korupsyon na binanggit din naman ni Duterte sa isang online press conference noong November 2024.
2: Do you also intend to investigate the alleged corruption involving the unaudited confidential funds of the OP?
3: Kung mayroon po mga ebidensyang ilalatag sa amin para amin pong sundan, eh hindi po magdadalawang isip ang NBI sapagkat ito po ang mandato ng NBI. Kung mayroon po mga ebidensyang pumapasok tulad ng lahat ng aming ginagawa, we are driven by evidence and the process and the law na dapat pong sundin.
1: Ipinakita rin ng depensa ang tatlong editorial articles ni Matibag sa isang pahayagan kung saan paulit-ulit niyang tinawag ang vice-presidente na isang bratinela.
2: Will you confirm that it is you who authored these editorials?
3: Yes. Sa title na bratinela, that is not my original. In fact, kaya ko po nasulat yan, yan ang mismong naririnig ko ng kami magkakasama nila dating Pangulong Duterte nang tawag niya kay Inday sa bratinela.
1: Pinunterya rin ng mga abogado ni Duterte na February 2026 lamang na-appoint bilang hepe ng NBI si Matibag, kaya wala anya siyang personal na kaalaman sa mga naging investigasyon ukol sa mga nasambit ng bise laban sa Pangulo noong 2024. Iginiit ni defense lawyer Mark Vinluan na may pamantayan ng batas pagdating sa hearsay evidence o mga sabi-sabi. Pero buwelta ni Matibag, may mga exemptions sa hearsay rules at kailanman ay hindi itinuring ng anumang korte ang hearsay bilang simpleng chismis. Tinanong din ni Vinluan si Matibag kung bakit tila nagkakaroon ng trial by publicity laban kay Duterte, gayong hindi pa natutukoy ng NBI kung mayroon nga ba talagang kinontrata ang bise para patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
2: Don't you think that your testimony today is premature? Isn't that a trial by publicity?
3: Hindi po. Sapagkat malinaw naman po sa statement ng ating vice-presidente ay papasok po rito na ito isang malinaw na confession ng isang tao na meron siyang isang plano na pagpatay.
1: Bago humiling ng isang continuance o pagsususpende ng cross-examination para mas mapag-aralan pa ito, kwinestiyon ng depensa kung maituturing bang nagtaksil sa tiwala ng bayan si Duterte kung mataas ang kanyang public trust rating sa survey.
3: survey is just a snapshot of what's happening. Pag po ating pinagbasihan ng popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin?
1: Alvin, bandang alas 7 ng gabi ay natapos na yung trial ngayong araw at isa doon sa mga paulit-ulit na tinanong kay Matibag ng defense panel at maging ng ilang senator judges ay kung natuntun na ba ng NBI yung sinasabi nilang tao na kinontrata o nakausap ni Vice President Sara Duterte na patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon kay Matibag, ito so far ay isang open at ongoing investigations pero mayroon na silang mga tinitingnan na persons of interest. Ngunit sa ngayon ay hindi pa niya maaaring pangalanan ang mga naturang tao. Samantala, inanunsyo naman ni Presiding Officer Francis Escudero na magkakaroon ng pagbabago sa schedule ng impeachment trial sa susunod na linggo. July 27 at July 28, walang paglilitis para magbigay daan sa SONA ng Pangulo sa Lunes at sa kontrasona naman sa Martes. Pero simula July 29, gugulong ang paglilitis simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa araw pa rin ng Lunes hanggang Miyerkules. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Alvin.
0: Kati sa lang kasi bago mag-umpisa ang TV Patrol, ang nakasalang nun si Senador Alan Peter Cayetano. Eh hindi ba nagpatot sa dahan na sila bago yung hearing today? Ano ang nangyari? Ano nangyaring interaksyon between Senator Cayetano and NBI Director Matibag?
1: Wala namang naging sigawan o mainit na balitaktakan sa pagitan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at kay NBI Director Melvin Matibag. So far, kasama dun sa mga tanong ng senador ay yun pa rin pag-e-establish kung totoo nga ba or qualified nga ba yung mga naging testimonya ni Matibag. Pero Alvin, sa susunod na pagdinig ay inaasahan natin na itutuloy pa rin yung cross-examination ni Matibag at maging yung mga pagtatanong sa kanya ng ibang senator judges. So aabangan natin kung may continuation pa iyang palitan ng pagtatanong at sagot sa pagitan ni Cayetano at ni Matibag. Alvin.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo.
4: Muling haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong bayan para sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Kamustahin natin ang mga ipinangako ng Pangulo noong nakaraang SONA at ano-ano rito ang nagawa na. Ano ang hindi pa nagagawa? Sa report ni Harleen Delgado.
5: Sa ikalimang pagkakataon, muling mag-uulat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng nagawa na at gagawin pa ng kanyang administrasyon. Pero bago yan, balikan muna natin ang kanyang naging ika-apat na State of the Nation Address o SONA at silipin ang estado ng ilan sa kanyang mga ipinangako. Pinakauna sa tinalakay ni Marcos Jr. ang trabaho.
6: Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
5: Sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, dumami ang walang trabaho. Nasa 4.8% o katumbas ng 2.5 million na Pilipino ang walang trabaho o negosyo noong Mayo, bahagyang tumaas kumpara noong Abril at noong Mayo ng nakaraang taon. Bumaba naman ang bilang ng mga underemployed o yung mga employed na gustong magkaroon ng dagdag na oras ng trabaho o di kaya'y dagdag na trabaho o bagong trabaho na may mas mahabang oras. Sabi ng PSA, pinakamalaki ang pagbaba ng bilang ng mga employed person sa sektor ng agrikultura at forestry.
7: So, ang nakikita namin, siguro impact ito ng weather condition nitong May 2026.
5: Sa sektor naman ng edukasyon, ipinangako ni Marcos Jr. na magpapatayo ng libo-libong silid-aralan sa bansa sa gitna ng matagal ng problema ng classroom shortage.
6: Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 4,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon.
5: Noong Abril, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na nasa 9,000 classrooms ang target nilang maitayo ngayong taon at gagawin ng stricto ang pagpili ng mga kontraktor habang nasa 20,000 naman ang target na masimulan ng Department of Education.
8: We have the option to do it with local governments. We have the option to do it with the DPWH, unlike before na mandatory na DPWH lang ang gagawa.
5: Batay sa final report ng Second Congressional Commission on Education na inilabas noong Enero, tinatayang aabot sa 165,000 ang classroom backlog kasama mga silid-aralan na kailangang i-repair at posibleng lumobo pa sa mahigit 200,000 pagdating ng 2028. Pagdating naman sa sektor agrikultura, ibinida muli ng Pangulo ang kanyang campaign promise na 20 pesos na bigas.
6: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
5: Batay sa pinakahuling datos ng DA, nabibili na ang 20 pesos na bigas sa Kadiwa Centers at local government units sa halos 300 regular sites sa lahat ng probinsya sa bansa. Umabot na rin umano sa 12 milyong benepisyaryo ang naserbisyohan ng abot kayang bigas. Target anila ng kagawaran na itaas sa 16 million beneficiaries ang maabot ng programa ngayong taon. Pero sa ngayon, pining sektor pa lang ang pwedeng makabili ng 20 pesos na bigas. Kabilang na riyan ang senior citizens, persons with disability, solo parents, mga miyembro ng TODA, minimum wage earners at iba pang qualified families na itinuturing na lower middle income households ng kanilang local government units. Nabanggit din ni Pangulo Marcos ang sektor ng enerhiya, kung saan nangako siyang maaabot ang milyong-milyong bahay na wala pa rin kuryente sa bansa bago matapos ang kanyang termino.
6: Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin, hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028.
5: Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nasa 94.9% na ang electrification o pagbibigay kuryente sa mga bahay sa buong bansa.
9: Pero yun yung 5% yung hinahabol palagi kasi the growth rate is also fast na. But we're concentrating more on Mindanao now kasi Mindanao is lower than Visayas and Luzon. At para lang may parity din, no? Para once you energize kasi progress comes.
5: May mga nabanggit din ng Pangulo na ilang infrastructure projects gaya ng Bataan-Cavite Interlink Bridge na magdudugtong sa Cavite at Bataan.
6: Bago matapos ang taon, magsisimula na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid ng Manila Bay.
5: Aminado ang DPWH na bagaman umuusad na, hindi magiging madali ang konstruksyon sa tulay at hindi rin ito matatapos sa termino ni Marcos Jr.
10: Magkakaroon tayo ng mga malaking announcement soon kasi magapit na tayo mag-award ng mga packages sa Manila Bay.
5: Sa issue naman ng missing sa Bungeros, nag-iwan din ng mabigat na pangako ang Pangulo.
6: Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito.
5: Patuloy namang pinaghahanap ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at ilang kapwa akusado matapos maglabas ng warrants of arrest ang 3 korte sa Batangas at Laguna para sa kasong kidnapping at kidnapping with homicide. Sa muling pagharap ni Marcos Jr. sa taong bayan, mga bagong pangako ang bibitawan niya sa publiko na mahalagang marinig para mabantayan ang pagtupad niya at ang kanyang administrasyon sa sinumpaang mandato sa sambayanang Pilipino. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
1: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bago at modernong passenger terminal building sa Port of Lucena ngayong Martes. Nakatakdang buksan ang terminal sa susunod na buwan at inaasahang makatutulong sa pagsulong ng turismo at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Ayon pa sa Pangulo, tinatayang nasa kalahating milyong biyahero ang dumaraan sa Lucena Port taon-taon, kaya kailangan paunlarin ang mga pasilidad nito. Mahigit 900 na ang seating capacity ngayon ng Lucena Port PTB mula sa dating mahigit 600 lamang. Malaking pakinabang ito para sa lalawigan dahil mas maraming turista na ang kaya nitong mapagsilbihan.
0: Susunod, Misa, inialay para sa pagsisimula ng international leg ng Signals World Tour ng Bini. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
11: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Peter Musngi at Rica Lazo. Balita-tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: $1,000 para sa ASAP XP sa Australia. May mensahe naman si Paolo Avellino sa gitna ng pagbuhos ng napakarami niyang blessings. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
1: Sinunod-sunod na ang revelations sa final week ng The Alibi, ang buong katotohanan. Magkakasunod din ang blessings kay Paolo Avellino na kabubukas lang ng bagong negosyo. At ibinotong outstanding Asian star mula Pilipinas para sa 2026 Seoul Drama International Award.
2: Thank you again to everyone who voted. As I said, never did expect to win anything by voting, so matagal mag-sinkin sa akin yung mga ganitong bagay.
1: Sinundan si Paolo ng co-star niya sa The Alibi na si Kim Chu. It's Okay to Not Be Okay lead actress and Curtis. At panglima si Fiang Smith para sa Go Sing. Sa October, ang awarding ceremony sa Seoul, South Korea. Excitement naman ang baon ng kapamilya stars na bumiyahe na patungong Sydney para sa ASAP XP Australia. Kabina sa mga bumiyahe si na Regine Velasquez Alcacid, Ogie Alcacid, Shasha Padilla, Eric Santos, Angeline Quinto, Melay Cantiveros at iba pang kapamilya performers na maghahatid ng World Class Entertainment.
3: Sobra akong excited mga mates. Ang sana makita tayo dun mga class mates and mag-enjoy tayo dun sa ASAP Australia.
1: Mas naging makahulugan naman ang biyahe para kay Eric Santos na anak ng isang dating OFW.
4: Alam ko kung paano mawalay sa isang minamahal sa buhay. Para dali namin yung kahit man lang piraso ng Pilipinas sa kanila sa pamamagitan ng performances namin. Napakalaking bagay nun.
1: Ganon din ang hangarin ni Angeline Quinto na umaasa mabibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino sa Australia na pansamantalang makalimutan ang kanilang mga pinagdaraanan at magsaya kasama mga kapwa Pinoy.
5: Through music at sa lahat ng mga awitin namin, makalimutan nila yung bigat ng problema na kung ano meron man na dinadala ang puso nila.
1: Nostalgic naman ang pagbabalik Sydney para sa mag-asawang Ogie at Regine.
6: Lahat naman ang experience sa ASAP is not only memorable but it's always parang you're on a mission. It's also a time for bonding for all of us.
7: Every time kami lumalabas, lagi naming pinaghahandaan ang show, so or dalawang shows, so laging spectacular. Bonggam-bongga ang show.
1: Dalawang magkaibang world-class shows ang handog ng ASAP XP Sydney Australia sa July 25 na gaganapin sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. Magsisimula naman sa Agosto ang international leg ng Signals World Tour ng Binnie. Kanina, nag-alay ng dasal at misa ang ABS-CBN family sa pangunguna ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez and CEO and President Carlo Katigbak para sa grupo bago sila tumulak para sa US leg ng Signals World Tour. Kasama rin sa misa ang kanilang resident tour dancers, ang besties na sasamahan ang walo pati na sa Summer Sonic 2026 sa Japan sa susunod na buwan. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
8: Wow. Natibag ba yung credibilidad ni Matibag?
9: Kasi yun galing naman, natibag ba ang credibilidad? Pero ang isang bagay lumabas ay wala siyang binanggit na pangalan na umano'y kinontak ni Vice President Sara Duterte. May leads na daw, pero ayaw niya banggitin kung sino.
8: Pero come to think of matagal na. 2020, kailan yun nangyari?
9: 24, I believe. So, may continuance bukas. Ang tanong is saan mapupunta ang diskusyon.
8: Yeah. And then the next week po, after the... Kasi wala na Thursday, Friday, di ba?
9: Yeah.
8: The next week, morning na. Kaya mag-uwi niyo yung schedule niyo. 10...
9: Actually, mas maganda na 10 to 3.
10: Kasi
9: mas maraming sa salamat. Maraming salamat sa impeachment court na hindi, you know why? Mas fresh ang utak ng lahat ng tao sa korte. Kasi maage. Then you're out at 3. Ang mahirap sa sitwasyon ngayon, minsan pagod na pagod. Nakikita po sa TV, minsan.
8: Pagod ako medyo alin.
9: Hindi, maraming tumatayo na senator judges. Wala. Pag ng camera, makikita nila, nakikita
8: umaalis
9: natin.
8: Umaalis yung judges?
9: Umaalis.
10: Monitor naman sila sa rooms nila.
9: That's the point. Kaya pag morning, I'm assuming mas maganda, fresh lahat ang utak ng tao doon.
8: Feeling ko kasi swak lang sa head start.
9: Yun.
5: Kaya very good.
8: Ganun lang, may motibo.
9: May motibo tayo. Ikaw naman ako. Ano ka swak nga sa radyo mo eh?
8: Okay, mas gusto ko ako.
9: Okay. Alright. At yan ang mga balitang binantay namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
5: Ito yung iswak na lang natin sa patrol talaga. Para sagasa lahat. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
8: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Kabay! Kabay!
11: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni! Kabay!

0: unom ka adlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga sona ng pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng pangulo, DRTV News Special Coverage, Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31, ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
1: 93.1 FM Radio Cebu kabahits mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
1: 93.1 FM Radio Cebu kabahits mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

Karong Hulyo 27, atong paminawon ni kalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye. Goodbye.
2: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.
3: Vibes, the vibes, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabites, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabites, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: kanyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi, mga ka-vibes. Sa magawa makaabot ka ganina sa itong programang Request 91. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sinder, nga zero na. Ania, ang reply sa iyang istorya. Sa itong programang Request 931.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.
1: Kamu na minaw, nagihapon mga kabayim sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy! Paskang tugnawa na mag-iis kahapon nun mga kabayim. Paskang kabugnaos panahon, ining adlaw nga Martes mga kabayim. Ogpit sa 21 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026 mga kabayim. Hoy, kumusta nga ito mga ka-vibes? Karon, may hapon sa pag-usap. Unya, syempre, ani-ana po ninyuhang mga kuan ha? Inyuhang pong pamagtatambag sa kahapon. Unya, syempre, sa ito mga ka-vibes? Karon, DJ Rico Mambo, ini makaoban. Karong tao-tao, si Miss Eva, DJ Pamela, o ingon man usap si Uncle Boy, mga ka-vibes. Kumusta man ang inyong adlaw nga Martes ha? Sa mga drivers karon, hinahinay taon mo sa pagpadagan. Hinahinay taon mo sinong pagmaniho, sinong mga sakyanan, mga ka-vibes. Tungod kay paskang dangugas daan, mga ka-vibes. Way hunong ang pagsigi o uwan. Kaganina pa ni mga ka-vibes, way hunong ang pagsigi o tutaligsik, no? Mutaligsik, mukusog naman ng uwan, mga ka-vibes. Muhinay-hinay naman. Kagahapon pa ni nagasugo di ay, no? Kagahapon, paskang, paita. Sige lang, unay mo naman po'y giingon. Basta init po'y gay, mga ka-vibes. Magsige po taglikra mo, paskang inita. No? Magsige po ang uwan, magsige sa taglikra mo nga paskang uwan na. Muna, makaingon na lang ang Ginoon sa mag-iila in tao ni ini. Unsa sa mag-iila in tao inyo, hadi ay nga kada na ay mga kuan, mag-uwan, mulikra mo kay uwan. Di ka pang laba, basa, permi ang mga sinina, mga ka-vibes. Maglison og lakaw kay uwan. Kung yung init po kayo, magsige po glikra mo kay paskang initas panahon. Again, siyempre, kinsa naman po kahang kaagi sa gugma, kinsa naman po kahang kaagi sa kinabuhi. Agatong hatagan o pagtagan, mga ka-vibes, ining atong programang Request 931 diin sukab sa launa sa kahapunon hangtod da sa alas 4, mga ka-vibes. Na mag-uban-uban, ining atong programang Request 931 o sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Again, naman si Miss Eva, apan sa nilipa, Uncle Boy, pasok!
6: Alright, musta mo? May hapon. Onya, siyempre, matugnaon o tugnaon nga kahaponon? Ha? O tugnaon nga kahaponon para sa tanan na po na itong mga ka-vibes karong naminaw? Onya, siyempre, ani-ana usab mi sa inyohang mga atubangan kay maghaton na punta sa mga istorya kaagi sa gugma mga ka-vibes. Sige bro, oh. Onya, sa itong mga ka-vibes usab nga naminaw karong hapon na mga ka-vibes. Unsa man ang cellphone niya? Oh. Onya, sige. Ani ana usab mga ka-vibes? Oh, manghinaot na punta nga naamo karon sa maayong nga kapiskay ka lagsiks panglawas. Manghinaot sa punta nga ang adlaw nga sa ingan ini Martes, mamahimong malamboon og malamposon alang kanatong tanan. Bahalag paskang tugnawas panahon. Di naman si Miss Eva, pasunod to. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
7: Hello! Hello! Hello! Hello! Maayong hapon!
8: Maayong
7: hapon! Mga ka-vibes!
8: Oh,
7: hi!
8: Kamusta mga Miss
7: Eva? DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Maayong hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
7: Yeah.
6: Mauna, maayong hapon ninyong dalawa. Musta mamo?
7: Okay na kaayo, bahalag basa ang hubon.
6: Basa lagi taon ay, tinood gina din di, DJ Inday Iba ay, na diin pagdangarang na to diri sa estasyonan, paska magitaon pagbunok pa sa ulan in taon. O niya muna, sa ito mga ka-vibes karon, mga pahimang no, paalala sa ating mga ka-vibes karon, likay-likay sa mga sapa-sapa, labi nagduol mong sapa karon, lantawag yun din nga kay base unya mubaha mga kabaybs no unya baka ha ah, kung dool mo bukid nga labi na ka ng bukid-bukid nga dali kay mo dahili dali kay mo landslide okay sige uwan posibilidad dakog posibilidad nga mahumok ang yuta mga kabaybs so muna lantaw-lantaw mo din ha kay simbako in town basig mo landslide so muna ana lang ha pahimang no na mga kabaybs natong tanan kay why mangyod in town nga kanaang wa man pud tay mawa kung kita magamping lang gyud pud perme no ana man na siya sige unya karong hapon na DJ Pamela ug Miss Eva
5: para ya Miss Eva kinsa man nga to kanong sender nga hapon na kinsa may nagpadangat sa iyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi Miss Eva
7: okay ang ato ang sender karon mao kining usa ka babayi 28 anyos nga taga Leyte.
5: Leyte? Naunsa mo siya, Miss Eva?
7: Kuan ni siya karon nagtago-tago.
5: Ay, nagtago-tago? Ano? Delikado. Good. Masig masakpan siya ay niron, Miss Eva.
7: Nangaliya siguro siya.
5: Ay, nang-okay na. Kayo ingon na nagtago-tago siya. Masig masakpan na hinoon siya ini karon. Pada itabua. Unsa mo na niyahang kasinatian, Miss Eva?
7: Na siya ay gihambin nga dakong problema nga dili angay mahibawan sa mga nangita niya.
5: Ay, nang anong iya manang ipadaanin eh. Basit mo naminaw rin na nangyipa.
7: Ganahan siya nga na ay...
5: Makahatag. Huwag ka na ang...
7: Kung unsa'y ni... angay niyang buhaton.
5: Ay, nanaila. Uy, basit legal ni Miss... illegal ni Miss Eva, ha?
7: Dili man sa dino.
5: Dili rin. Nanhala. Sa ito mga kabibs ka ron, kisa may nga na niya Miss Eva.
7: Si Rona.
5: Alias.
7: Si Rona.
5: Rona. Nanhala, Rona. Kana ang karong taon-taon, paminawan, pag-usgay mo hang radio. Kay muhatag ta sa tong mga advice ini kahuman sa drama ini kahuman atong basa sa imong istorya ano nga po na ay nalang ka diba Uncle Boy
6: mao na unya sa mga nangatulog karon kay basta ra mag-uwan ninduta na may sigig lukob sabol Miss Eva
7: ay tinuod yun na
6: basta mag-uwan ninduta sigig lukob sabol unya kuan lang tanday-tanday lang ikuan mare ay lang punas mare tanday lang ni Kuan, kanaang si Muhang bana, uguay bana, asawa, tanday sa online mga kabay. Tanday ta sa kanaang Kuan ni Termos Uncle Boy para init-init. Hindi sa na, no? Tanday-tanday lang ka sa Termos din ha. Aron, init-init sa taon, mura sa nagtanday tao. So, dabi tao, no? Anahala, sige mo mang kahanaman niya, siyempre, DJ Rico Mambo.
1: Ang atong numero, Uncle Boy, sa di pa di ay ang atong numero nga pwedeng i-text mga kabayms 0995-472-0802. Alang sa mga gusto nga mapadangat karong taon-taon, sila mga bulawanong panguna-una, advice ato ang sender nga si Rona, o kung sa pagkaunsa ang anong naabot sa punto higayon nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi mga kabayms. Muna ha, niya siyempre ang ato usab nga FB page kay live ta karong taon-taon, 93.1 FMR Cebu mga kabayibs. Muna nga ito ang FB page. O niya siyempre ang ato usab nga app mga kabayibs nga pwedeng i-download sa inyong mga Play Store. Pwede ninyo i-download sa inyong mga Android nga cellphone mga kabayibs. FMR Philippines. Balihog lang tag-follow. Balihog lang po tag-download din ha. Kay bisag asa mong lugar ha. Bisag asa mong napita. Basta doon ay lamoy load. Doon amoy wifi. Makapaminaw gid mo mga kabayibs. Makadungo gid mo sa ito ang mga programa. Sa FMR. Di lang kayo sa Cebu. Manila. Daghan. O. Ano na siya. Dabaw. Ano. Daghan man ang FMR mga kabayibs. Sumuna ha. So mga naminaw karon. Sa ito ang pagbalik, Miss Eva, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa ito ang sinder nga si Kuan.
7: Rona.
1: O kung sa pagkaunsa, sa ito ang pagbalik ka na mga kawayos. Okay, Miss Eva? Okay, DJ Pamela, Uncle Boy.
6: Alright, sige, karong taon-taon ha, DJ Pamela.
5: Tanaw na ito mga kabayibs kung sa'y mahatag ninyong advice sa sender karong apo na nga si Rona ang disiri ka mambo.
1: Mubalik na karong taon-taon ha. Siyempre din hilamang na mga kabayibs sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kabayibs, manani!
2: Request 931.
8: Request 931.

og kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ay, mga kabibes, mauna ni, aniya welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 diin sukad ta sa launa sa kahaponon, hangtod ta nga rin sa alas 4 sa kahaponon, mga kabibes. Aniya, sa mga nagbiyahe karon, hinahinay mo sa magpadagan, anakuan ha, pahimangno sa mga drivers karon, labi na sa mga nagmotor kay Paskang, nangugas dan, ang timpo mga kabibes, murag ka na ang kuan, ka na ang gisapot ang mga ang timpo karon. Nanhala, so syempre, sa mga namate karon sa itong mga radio, on air ta sa itong mga radio, 93.1, dial sa itong mga radio mga kabibes. Ang atong matext nga numero is 0995-472-0802. Karong hapon na, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi, atong hatagan o pagtagad mga kabibes. Ini nga itong programang Request 931. Sa mga wakakuan ka ganina, no? Sa mga naminaw karon, aron ninyo masabdan ang tanan mga kabibes, ang atong sinder o sanika babae di ay nga si Runa. Ang nga ka na ang usa ka katabang mga kabibes, 28 anyos apan, mura o ka na ang siya, ka na ang iyahang mga amo. Inuntan po nga ang iyang amo mga kabibes, murag di din ikaanak, no? Murag ka na ang wain taon palari ba nga makabaton o anak mga kabibes. So, di karon, nakaunahon na ang kaning mga ilahang amo nga kani ang ipakuan na gitaon mura og iay lang ato silang katabang o isurgit mga kabibes ang kini ang kuan ilang anak aron gyud makabaton sila og anak mga kabibes og unsa pagkaunsa mao ni ang mga panghitabo.

0: La la, Rona, asa man mo? Ma'am, kanang kuay na si Sir Nimo ba? Adto asa dito be? Pare ana diri sa lamisa kay mga una ta.
1: Sige ma'am, among ako atuon.
0: Og hapitan na lang dai si Ma'am Belle Nimo og si Sir Jeff. Palihog ha, Rona.
1: Sige ma'am, adto na ko ma'am.
0: Ikaw Lala, arisa diri tabangi ko diri arrange.
1: Yes sa madam.
0: Ako ang ipangluto. Ali na diri.
1: Sige madam, padong na ko madam.
0: Sige na Rona, adto na si Sir Nimo.
1: Adto na ko ma'am, what's up ma'am?
0: Sir? Sir? Kinsa na, sir?
1: Si Sir Jeff.
2: Rona?
1: Gipatawag ka sa imong mami?
2: Belle, mahal? Dali na?
3: Yes, mahal. Padulong na ko.
4: Hoy! Asa naman eh? Day, asa naman to si... Sumay nga ni ko asawa gani, si Kuan. Donisio. Donisia? Bitawan eh. Kumusta man nga ko ang mga anak in town? Jeff, kumusta man mo, Jeff?
2: Okay na kayo pa?
0: Dali na mo, Diri. Sa lamisa. Dali na mo muna nagtabi sa iyong kuan. Ato na
4: lang ta. Sa kanaang lamisa magtabi, Jeff.
0: Labi!
3: Sige pa.
4: Asa man itong katabang? Sige nga nito katabang.
0: Si Lala.
4: Lala.
2: Rona.
4: Lala. Sus, bago ba magdaan?
0: Hi, sir.
4: Kumusta mo ka?
0: Okay ra, sir. Kumusta ka, sir?
4: Okay ra po. Kuloy ang taon. Hindi po ninyo mo itong taga-asa mo nitong katabang ganito.
0: Ay, kuhain. Pagtanaw na ko sa iya.
4: Taga-asa mo ka,
0: murag, taga Negros.
4: Negros ka, Lala? Murag mag...
0: Dili, si Rona na. Si Rona ko, si Roy.
4: Mauday nga, kabantay ganito.
0: Agin po ko silag dagway.
4: Kabatsag ko galis, tingog mo, pinalahi gani.
0: Doon ko diri taga Cebu, good sir. Negros man gud amo, ah.
4: Mugit.
0: Si Lala, kay kuan, dugay-dugay na siya diri sa syudad.
4: Mudi ay.
3: Taga Davao ko niya, nitrabaho ra ko diri Cebu, sir.
0: Sure, day, oy.
4: Shorday, oy, astig mong tingog, Shorday, oy. Astig, alagig tingog dahi, pag-Shorday. Bataw, ang ako, kuan, nindot mo na nga itong mga katabang kay Malingaw, taday. Sige ito nga ni mo, day.
0: Kuan na lang, oy. Pag-inday, dudong na lang, bisa mga dato kay ta.
4: Bataw, kanaang, suma, nakatrapo na mo, nakapanrapo na mo diha sa sawag, day. Alala, o kuan, siya lala.
0: Nahuman ako, sir. Nahuman, limpyo na wani abog, oy.
4: Kada katabang mo, nindot.
0: Wala, limpyo ni tanan.
4: Nindot gini nga itong katabang dahil kay mga buutan na nahala. Sige, kay mga una may asa man to si Kuan, Jeff, o katong kasi nga ito asawa, Jeff.
2: Padulong lang pa. Dali.
3: Ay, para, anak. Kalamis sa sudan. Wala na lang ni pa.
0: Wa makakaila sa imuhang anak na si Bell.
4: Si Bell, ba dahil di ay mga una ta. Dali na. Plaster na tanay.
0: Roy na, Lala, pwede na mo join na mo.
4: Gawin na lang mo.
0: Ayaw ra, away lang mi sir. Away lang mi ma'am. Kamdungan lang mi ni Lala.
4: Sige.
0: Ngayon mo ma'am, pwede na mo tayo mo mukha on.
3: Unara mo ma'am. Sanad rami ma'am.
4: Dungan na kuno silang lolo. Lala di ay. Anahan. Sige mga anata. Sige kay magdungan na. Dali na mo dahi, Belle. Jeff.
0: Kanang, ni Ana magkita sa kananay. Ganahan ko nga na ay bata diri sa ato ah.
4: Bitaw, ako sab.
0: Okay, unsaon man ni pakundong. Usa ra man yun ni atong anak.
4: Paulag itaon, ang atong anak si Jeff Ramantao.
0: Uy, dili eh. Ano naman na?
4: Si Bill.
0: Hindi
4: pa. Usa ra man taon ni si atong anak si Bill Ramantao ay.
0: Naanad mong good ka nga si Jeff imuhang anak kay imuha man din yung kinugos.
2: Saktugin ma kay maupon niya mong tabian ron gikan mi ni mahal sa doktor.
4: Niya kumusta man dito din mo Bill dito din mo sa doktor.
3: Naanagin mi ganahan isult yung sa inyo ha ba?
0: Unsa na nga buntis na ka?
3: Dili ma, imposible gani kaayo. Ganahan jud kaayo mi nga magkaanak.
4: Oo niya.
3: Labi na ako nga pila na mi katuig managtiayo ni Jeff. Pero unsaon man tanamaoy nga dili man jud ko mabuntis.
4: Unsa?
0: Nganong dili man?
4: Nganong dili man?
0: Imsog man tang kaliwata.
4: Kuan, nganong dili man? Nganong, unsa may nakadi?
0: Unsa man ni si Jeff ang baog?
4: Baog ang Jeff?
0: Unsa man ni Jeff?
3: Ako ang problema, ma.
4: Unsa?
2: Ingon pa sa doktor nga, dili pwede daw nga mabuntis si Ninya kay nipis ang...
0: Unsa yung Ninya? Kinsa man na?
4: Sige, sige. Onya, onya, onya.
2: Ah, dili daw pwede siya mabuntis kay nipis ang iyong matris.
4: Mo ba? Hindi, ang sama, basig na ipapabaga na. Huwag magpap... Hindi na pwede pabagon.
2: Maulay gigi.
0: Kung ano siya, Pakundo, na ay pwede nga inoin, pero pwede na siya mabuntis, kaso makuhaan rin gihapon.
4: Mo ba?
0: Oo, ingon ana.
4: Hindi, ang sama ba lang ani? Ganahan magkaapo na ta.
3: Wala siya ko kay ba okay.
2: Pero
3: ang giingon mo sa doktor normal na medyo tanan normal biya jud.
4: Oh, di akong, normal ra man di ay.
3: Oh. Pero akong matres lang gid ang problema.
0: Ang bahay bata.
3: Yes, ma.
0: Dili maka unsa na, dili makakuan
4: og. Dili makasugago no sa. Lalala niya
0: sa so, may. Unsa pamaagi, pamaagi na to?
2: Na may giingon ang doktor gi advice na mo nga lain pamaagi nga maka magkaanak mi.
4: Oo, sa man.
3: Oo, unsa ganito? Unsa ganito? Oo, kana mo.
0: Surgate.
4: Unsa man kana sa ato ga sa gate diha portahan sa gate?
0: Dili. Kuan na siya pa kundo. Mangitag babae nga pwede butangan sa ilahang mga kuan. Murag i-inject ba? Ingon ana. Oo, wa di ka kitaan ng mga salida?
4: Wa mo ko katanaw na salida po. Hindi ako ang naibaw ang gate. Kana naman to. Adin ang gate. Sir,
0: gate. Sir, gate na pagkundo.
4: Sir, gate. Ay, ana. Ang sao man na. Ang sao man na. Ang sabay. Ang sabay. Ang sabay pasabutan ng surgit, surgit. Ang sao man na ba?
0: Unya, ikaw, Bel. Ganahan ka nga si Jeff mo kuan og lain.
3: Dili lagi ko mo kay bati sa niya. Hindi ko comfortable niya. Ang akong nasahon-ahon na kay... Siyempre, naamagot tayo mga katabang diri.
4: Oo, sumaman.
0: Sumaman na sila. Sila yung
4: kuwano ni Jeff?
3: Dili, mga kanang. Ang gingon magod sa doktor nga magkuan daw, na ay babay nga paanakan or like ang sa tawag gani, sperm daw ma. Okay,
4: explain
0: mo na. Okay, kana di ay. Iyon ari ni Pakundo, na ay babay, usa ka babay ka ng healthy ug matres na pwede nga magdala sa ilahang anak.
4: Onya?
0: Oo, i-inject na dito. Ang egg cell o ang, yun ana, sperm.
4: Ilahang koan.
0: Oo, ilahang pero ilahang na... hapon ang anak.
4: Sa?
0: Oo.
4: Pwede din na di ay. Sao mo na pagkuha, anak?
0: Ibuntis na sa mapilian nga surrogate. Yun ana, papakunto.
4: Sa ato pa, ilahang mga koan, ilahang mga gitawag taog. Kanang sales nila ay ay nga to sa laing tao?
0: Oo, kanya. Nga no need na nga magkuan-kuan.
4: Mauba?
0: Oo.
4: Kahitik na gidairo pa na hula,
0: pero,
4: no?
0: Pero, mauna, Belle. Kinsa man na hunahunaan ninyo ang ato mga katabang, si Lala o si Rona?
4: Di. Ako, bisag kinsa. Kuan, sa may pamaagian na, bayad na na. Kaya ako, kasi ako yung taong musugutan na nga.
0: Oo. Oh.
4: Murang butangan litso din ha. Kakapo yun na magsabak ng di mong anak.
0: Maog yun. Ano, mabayad mo. O kita pa kundo. Ganahan matag-apo.
4: Okay. Bayad ko. Andam ko muhatag.
0: Sige, tawag ako no. Tawag ako na si Lala o si Kuan, Rona. Pamili mo, kinsa. Lala, Rona?
4: Di. Mangutan ako sa tanila. Mangutan ako sa tanila kung okay ba sila. Kaya di man alalim. Ang saman, Rona. Sani ka na ang Lala. O sani ko sa
0: Rona. Ano naman, sir?
4: Nami kuan ba? Nami bugat ka problema.
0: Unsa ba, sir?
4: Karon, murag, naglisod ba tao ni si Aymong Amo ba? Si kuan. Si nga na ni.
0: Si Bel o si Jeff.
4: Lisod ba tao ni sila maka-anak? Karon, naslay hangyo ni mo. O pwede ra ba? Nagsaman imuha ni Bel. Kasama na pilian ni mo ini nila nga pwede mo mudha sa imuhang anak po.
0: Kani si Rona. Pwede po. Ikaw, Lala.
4: Okay.
5: Dili lang sa ko, ma'am. Namugod ko iba na, ma'am.
0: Oo, na siya iba na. Oo, di pwede.
5: Ano naman, day? Buwag isa, day?
4: Buwag isa, gali na ba na mo?
0: Si Rona, di ba, single ka man?
4: Single ka,
5: Rona? Pero unsa man, surgit, ma'am?
4: Maulag kita, wala ito ang kalibutan, surgit.
0: Butangan ka, diha, o sa imuhang matres, o kanang...
4: Tisukan, tisukan.
0: Oo, kana, ikay magdala sa ilahang anak.
4: Oo. Okay na nimo.
0: Kumuuyon baka ana.
4: Nga itisok nila ang ilahang ko din ha, ilahang binhi diha sa imong sabakan.
0: Oh.
4: Ikay magsabak sila hang umaabot nga nag okay baka ana?
5: Mahadlok man ko ana sir. Uy kay
2: ay ka problema.
5: Okay nga naman. Kay... Virgin para ba ko?
0: Di ba ka mahadlok kay ko ana man
4: na. Wala gitaon din niya sa sa tao mo si alam.

0: pero kanang among apo ayaw.
1: Ala pa sunan nimo ko antingog nimo ha. Nanahan sige di istorya he ko ni Bell aron makasabot ni si Kuan Lala sa imong hanghangyo niya.
2: Kabaw na ka, unsay, kasabot ka sa unsay gigingon ni Mama.
0: Gamay ra gyud, Ma'am.
2: Oo, kanang surrogate inday, kay ikay magdala sa anak na mo, so naisood sa imuha nga sperm ba na? Sperm
1: sa bagan.
0: Sabagan. Binhi ka lang.
1: Binhi. Itisok. Anak.
2: Ikay magdala sa
0: murag kuan ba? Murag ka ng kuan na ro na ba?
1: Na oh,
0: itamnan ka og sa kanang usaka lusok. Oo nga, binhi. Ay na.
2: Ikay magdala sa mong anak for 9 months. Then, kahuman anak, kay kuaw na mo among anak. Pero mabayad, minimodra ko dyan kayong kantidad ang ihatag ni mo. Ganahan lang may healthy ang among anak.
3: Ug ati manon ka na mo, sulod alang...
0: Siyam kabuwan. Siyam kabuwan. Ihatag na mo ni mo tanan. O, isip kami mga day. Kuan, apuhan.
1: O, isip ang apuhan. Ha? O, kira taong, o kira baga na nga mo ang suggestion nga anha sa imuhang sabaka na mo pa dakoning among apo kay sa so, amang taon nga di man pwede magsabak ni si Bill. O, kira ba ni mo, day? Lala.
0: Hindi si Rona lagi na. Rona. Si Rona ko si Roy.
1: O, Rona, madiay ka day. Okay, kira ka day, Rona.
0: Ay, isip po sa ka, Midra di Ari, murag... Mag-guilty mo kung di ko masugot ninyo. Murag makatando, di ko ani ba? Pero paningkamutan ako nga kaya nun sa kong lawas.
1: Sige, ikaw bala ka. Huwag masugot ka. Di na ka mo trabaho. Ani na lang ka, relax na lang ka. Huwag mahitabo nga anha sa imuhang sabagan itisok ang maong nga binhi. Aron nga magkaanak na lang gini si Jeff o si Bill. Di na ka na mo ba trabaho on? Eh, ikaw na'y amo dire. Ikaw na'y tag-iadre. Okay ka?
0: Okay kayo ko, ana, sir. Ako pa'y sugo ninyo, sir.
1: Ano ako na mang laba ko na. Bita na. Basta ha, mga
0: ito ha. Sige ha, maon ito.
1: Di na nimo trabaho, ngita lang taglaing maid, day. Aron nga
0: pwede,
1: si Aruna.
0: Si Lala na lang si Sugoon. Kung mamabdus ko, sir, si Lala na lang.
1: Sama na nagpamus, Lala.
0: Hindi, taming kukuyog na ako, sir.
1: Okay ra ka na lang, ikaw lang sa Lala.
2: Okay ra kay ko, sir. Uy, nindot na siya. Nindot siya, Runa. Huwag madato ka, Runa. Dako ka na siya, kwarta. Tagay ko nga. Ikaw kalimti, Runa.
0: Tawagal lang, di ka dahil makakwarta ko.
2: Naroon ko din yung buhat ni mo, Runa.
1: O, hindi ano mo pagsabot na. O, hindi ano
0: pagsabot. Dapat successful. Oo.
1: Basta kay, huwag matawa ang bata. Among kuwaon sa pag... Among kuwaon, ha? Klaro, Runa. Ikaw, reserve.
0: Kuwaan mo, Ana Bell. Naamoy mga pirmahan dapat.
1: Oo. Sige, ato nang lihokon. Kaya ro masugda na.
0: Oo, sige, sige.
1: Aron nga, magkaapo nami. Og mauto, mga kabayabs nga, sa hangyo sa kuang mga amo. Sa kuang amo nga si Jeff o si Bill. Ingan man usab ilahang mga ginikanan ni hangyo nga ari kuno itisok sa kuang sabakan maong ilahang nga maong nga binhi aron lang kuno magkaanak sila og mao to nga nisugot ko kay pong palagi nila pod hatagan ko nila og dakong kantidad kay mga kwartahan man sila mga kabayebs og uniya usa kay gayo ni ana nga naglalis may mga kabayebs ni Jeff og ingon ani ang mga panghitabo mga kabayebs.
2: Mahal.
3: Saan mahal?
2: Katong giingon ni Mama ganiha ba o ni Papa? Musugot ra jud ka ato?
3: Wala akong problema, ana. Ikaw akong ginoon na. Kay kabalura ba ka? Depressure gitan lang mahayo nga. Magkaanak na. Ikaw, ingon man ka nga. Bradi gita ka ganahan. Saan mo na?
2: Lagi, makagoo lang ba kay? Dugay na kayo ta. Ganahan sad ko nga. Ang bata, gikan dyan sa akong tiyan.
3: Ngayon, sa pero, akumanta na nga, giingon naman sa doktor nga, di good posible, di po gusto nga, ikaw mo yung makuha ni mo ang lawas, ana.
2: Maugani ang problema kay ganahan ko nga ang bata.
3: Lagi, ngayon, sa akong tamo, wala man tayo choice.
2: Ganahan ko maghuna-huna kay dili ko ganahan nga ang bata, gikan sila ingatiyan.
3: Ngayon, sa maya mong sa may lain na itong mabuhat ko na ba, hinga? Bawas ako, mabangin ko. Mag-colos ako.
2: Sige, sige.
1: Oy, Jeff, asa ba ka? Nadali magkagawa sa kwarto ni mo.
3: Mag-inom sa ako, pai. Kay...
1: Ha? Asa ka?
3: Mag-inom sa ako?
1: Sige, mas mainoon kayo mo po na kong hiling.

0: Asan ka mag-inom?
1: Koyong-koyong ta. Ben,
2: ganun
0: naghilak ka, Ben. Uy, ano naghilak ba doon?
2: Ano mo dito, Pakundo? Dad, ano si Jeff?
0: Lala na ito na, Jeff. Lagaw na lang ta.
2: Ganun ka, Ben.
0: Asan ka mag-tagay?
1: Dato, nanigyandam nga.
0: Oo, nana. Sige, niya.
1: Uy, lala, dagara, may kulafo, very good.
0: Bayari na, ha? Bayari na.
2: Pana, pana.
0: Ano, kayo na dito, kay maapas ko, ha? Maapas ko. Oh, sige.
3: Ma.
2: Oh, ngayon niila ka, Main?
3: Wala lang, ma, kay... Gool kaayo, huot kay sa dugan. Sa atong gisgutan ganiya, ma. Kaya ko nga, yun kay mo, kay ganahan mo magkaaputa. Pero... Sakit kayo,
2: Kwan, kay... Kwan, inaani ni Belle. Asa mo ni imong ganahan nga... Kanang makighilawa si Jeff sa laing babae?
3: Dili, ma.
2: Dili man di ay. So, ayaw na pag guol-guol diha. Ang importante nga na ay nagdala sa inyohang umaabot nga anak. Okay na kaayo na si Rona. Kay buutan kay na, naswito na pud ko anak niya.
3: May unta lagi, ma, kay mahadlo ko basin maabot ang panahon nga. Dili na ni ihatag ang bata gali sa ako.
2: Ayaw pag huna-hunaan na, Belle. Atong pangitaag paagi. Si Rona, di na pwede makalakaw diri sa ato. Okay, daghan kay CCTV diri.
3: Mayon sa lagi.
2: Sige na, pahuway na dito. Pasagdinan sa tumbanan ni mo kung mag-inom-inom to dito. Ato lang tulog sa akong kwarto. O niya, kanang Rona, palihog kong limpyo sa kwarto nila ni Ma'am Belle ni mo, ha?
4: Sige, ma'am.
2: O niya.
4: Ato, una ko, ma'am.
2: Palimpyo na dito. Kay... Unsa naman yung orasa? Alas 8 na sa gabi eh. Ikaw, Belle, ato na sa kwarto na mo ni papa ni mo.
3: Sige, ma'am. Mas maayo na.
2: Sige, mo. Ato na ta dito.
3: Sige.
0: Ogbaw to, mga kabayens, na nanglimpyo ko kasi runa man dahil sindir ani. Oto nga, nanglimpyo ko sa kwarto nila ni Sir Jeep o ni Ma'am. Mambil, kaya mga lagi, sugo man ko sa among-among nga si Inday. Huwag mo ito mga kabayabs, kaya lahat na laging gabi eh. Nagkanag-higda-higda ako dito, naon sa babagkaunsa ah, tagpilaw man ko. O gunya, ingon ani, mga panghitabo mga kabayabs.
1: Sakto na to kong nainom. Mutangas na ko sa kwarto. Uy, mahal. Kagwapa, ginimo mahal. Uy, nabalik na ko. Pasaylo ako ganina ha, mahal. Mahal? Tingog, mahal. Ah, natuog na ka, mahal. Kahamis, gusto mong panit, mahal. Uy.
3: Ano man si Sir, uy. Nihikap naman ni sa kulawas.
1: Nasayap ko rin siya.
3: Alang, unsa naman ni, uy. Naunsa naman ni si Sir, uy.
0: Ay, nalagsaba na. Ipahikapan na lang.
1: Mahal, ako mabuo na yung mahal.
0: Huwag mo ito mga kabayabs, hindi na lang ito tiwason niya, basig matiwa na, basig masipyat sila. Dito mga kabayabs, huwag na ko damha. Sa ko ang paghigda-higda dito, sa kwarto nila ni ma'am. Naabot ang kalit si sir, nga hubog si Sir Jeff mga kabayabs. Huwag mo ito nga nagdahomgid si Sir Jeff nga ako si Ma'am Belle. Kay lagi, hubog man taon siya pag-abot niya sa kwarto nila mga kabayabs. Huwag way daghang-daghang istorya. Sus, iya haman taong kong gi-arangkadahan, mga kabayabs. Murag-arangkada, balita sa hapon. Mato nga, wanagin ko kapugong. Wana po nananakupungi. Kay, nakabatsyag man po taong kong kaanyag po. Mato nga, dito. Kuha gitao ni Sir Jeff, ang kuang-kuan. Kuiba. Umani, mga kabayabs, tungod kay pilagkaadlaw ni ana, ilahan naman po nga giproseso. Ang katulaging among gisabutan ari itisok sa kuang sabakan ang ilahang anak o katong gitawag ba og surgit o gunya ingon ani ang mga panghitabo mga kabayabs.
3: Ma'am, sir. Unsa man ro na?
2: Unsay napili mo nga gi tanom na diha ang binhi.
0: Oh, sa naman ay, kay human na mangitaw na itong proseso, human na natog, lakaw tanan, unya, na...
2: Unsa gibati ni mo, istorya na yun, ha?
0: Nabutangan naman sana, nabutangan naman.
2: Oo, oh, na, datusukan.
0: Na, na-iay na, na-unya, unsa may paminaw ni mo, day.
2: Oo, oh, sulti ha, unsay kuan, kay andamo na mo tanan.
3: Lain man ko mamati, ma'am, oy.
2: Na-unsa man ka?
3: First time mo ganin ako, ma'am. Wala naman ko gisakit ag tiyan, ani, oy.
0: Mauba?
2: Normal na siya, normal.
0: Kaso man, nagka-first time mo? Anak yun siguro na, day. Anak yun siguro na, day, aro na.
2: Kaya
0: nagdaan naman ka sa anak ni Jeff o ni Bill. Karun, ayaw kay pag-uan ha, ay nabagtrabaho din sa balay ha. Kinahanglan nga, relax na lang ka. Relax na lang ka, aron nga, aron po nga, diliin taon ka.
2: Kanang, Jeff, diin ka man di ay ganina.
1: Labad kaya akong ulo mo, kay...
3: Nangita mi ni mama ni mo ganina, asa man ka?
1: Dugay ko na kamata, kay sakit kaya akong ulo sa akong giinom.
2: Kanang, diin ka man natulog.
0: Dito ganina, kay agin ang simana ng labad.
2: Agin ang simana.
0: Timan eh.
2: Diin ka natulog.
1: Doon sa among kwarto, mga naman, eh, ma.
0: Sige,
1: Rona.
3: Wala man ko dito sa kwarto na to. Naaman ko sa ilang mama. Mauna, sige, may pangita ninyo. Wala siya ko kita ni mo.
0: Na lang na pangitaan siya. Ang importante ni Rona Ibel, Jeff, nga, nanaman na ni Rona, inyong umaabot ka anak, ang atong umaabot nga po Inday. Ang importante ka Ron.
2: Excited na kaayo ko, na malita kong duster ni mo Rona.
0: Naginam na ko. Basta Rona, ang kumpahimang no ni mo Rona, nga dili ka mo kuan ha, di ka magtrabaho din ni Aron, kana ang healthy na nga to ang apo Inday. Aron, healthy na si mo ang sabakan, ha, kasabot ba ka Rona?
3: Yes, sir.
0: Kana gyud, nindot kay abti ka ni si Rona. Siguro healthy gining atong anak.
2: Sa anak?
0: Apo? Atong apo di ay.
2: Anak
0: nila ba ni Rona?
2: Ni Bel o ni Jeff?
0: Libot mo ko ng panganan ni mga tohanan. Nahala, sige ha, niya, musta mo na to. Ayaw paglihok-lihok din eh. Si...
2: Higda lang di ha.
0: Si Lala lang usap din mo.
2: Na may guest room di ha. Adihara ka.
3: Kore bahala ni Rona, sir, ma'am.
0: Mas maayon, Lala.
2: Sige.
0: Nahala, sige.

0: Og mao to mga ka-vibes nga nakabantay na gyud ko nga muraog na naikausaban sa kuang panglawas. Nakabantay na kubah nga murag na nagi ko'y gisabak mga ka-vibes. O kanang feeling sa usa ka buntis kay musuka naman ko kanang gitawag nila og kanaang dali na kay ko murag makabaho og mga pahumot. Murag di na ko murag nawa na nga kuang panglasa ba. Murag COVID. Kaingon na wa panlasa. Basta kay mo na ni nakabantay na ko nga murag nagsabak na gyud ko mga ka-vibes. Pero karon nagduha-duha ko kay di ba ka sa surgit ba ka to o di ba ka to kang sir kay na yaharba po kung yaharba po taong kung na birahan dito sa kwarto lang ma'am. O gusto mabagkaon sa mga ka-vibes nang labay ang pila ka-adlaw nang labay ang pila ka-simana nakahuna-huna ko nga mulakaw sila hang ma'am nakahuna-huna ko nga mulayas o mauni mga panghitabo mga ka-vibes.
1: Hala, saon man po niyo'y? Murag namabdos naman dyan ko ba? Murag, dili man ako kayang ihatag ang bata sa akong amo, oy. Saon mo ko ni paglayas nga dagan kay CCTV di ari? Maglisod ko, ani. Saman akong buhaton, oy. Ay, magsulatan lang ka ako, no? Pahimilin na lang nila kung nilakaw na ko. Ako, ana lang yung bata. Balag di ko sigurado kung sa amo ba ko niyo? Ako, ani, kay nilabtan raba ko sa akong amo.
2: Bel, kanang tawag ka na dito si Rona. Naay ko igiandam diri nga gatas oh.
1: Ma,
2: oh ngano man ka?
1: Ganiyara ko nangita ni Rona ma pero
3: dito wala sa ko kabantay, nagsige ko.
2: Ay, Lala. Lala. Asa man si Rona?
1: Ma'am, wala bi ako pagmata na ko ma'am, wala na siya sa akong tupad.
0: Usa?
2: Asa man di ay gatas na?
1: Ma, nahigibilin nga pa pindiri, ma.
2: Oo. Unsa man ako na?
0: Unsa man na?
1: Akong gibasa.
2: Umayin?
1: Akong anak. Iyang gitagan. Akong anak, ma. Nilaya si Rona, ma.
2: Ginuko. Unsa ako naman ni Pakundo? Buhata, tanan Pakundo. Kuntaka tanan. Para mapapangita na to si Rona karon.
0: Mao ba? Hala, sige.
2: Dili pwede. Ayaw gilak. Ayaw gilak, ha, Bel?
0: Sige na. Ay na lang ka inagkagawan.
2: Ikaw, Jeff. Kuntakay mo mga kaamigo nga pulis.
3: Ako mga amigo do.
2: Oo, kaya na.
0: Asa mo to? Ano na, bala. Basta, Jeff. Ito na pagitaon, ha, Bel?
2: Oo. Ayaw kagool.
0: Inyong hatong anak. Amo itong apo.
2: Oo, oh, hindi pwede nga iyan ang itakas.
0: Anong gindama ito ni Rona?
1: Sa anak ko, ma.
2: Kalma lang, Bel. Wala ti katuloy nga mag-uyaya di ha. Pagkalma di ha, ayaw sige gilak-gilak. Pagkatoon o gaisog.
3: Ako, mga amigo, niyado na sila ilan ang subay.
0: Ano na? Subay.
2: Ipatanaw, asa na siya mo?
0: Ipasubay sa akoan, kanang barangan. basta kayo, ipasubay na dahil may kayo mutuo po ka o ganang subay-subay.
2: Ipasubay ang dalay.
0: Ah, hindi. Sabi na kung kanang subay sa akin ang
2: kuan. Subay nga, asa na pita?
0: Sabi na kung nidoon siya ang albularyo ba, iyang ipasubay. Nala, sige. Ito pangitaon. Mao ni ron mga ka-vibes sa pagpasubay ni Jeep pagitaon ni may bawig asa. Mao ni mga ka-vibes ang ako karong problema diin unsa naman ang ako ang dangatan karon nga ako ang nagsabak sa bata nga unta ilahani sa ako ang amo unsa may angay na kong buhaton ani ako ang problema mga ka-vibes karon padayon ko sa pagtago-tago diri sa moa diri sa liti. Tungod kay maula gina, nagduha-duhan ako nga ihatag babanin ako nila ang maunga bata. Kay mura na po loob ka ng napamahal na po ko mga ka-vibes. Bisan ako pa ng gisabak. Mga ka-vibes, mga DJ, tabagi daw ko ninyo sa may angay na kong buhaton ini karon. Padayo na lang banin ako nga magtago-tago o dili na ko ihatag ang bata ngadto sa akong mga amo? O baka ha, mubali ko sa balay sa akong amo o ako nang ihatag nila ang ilahag yung bata o ilahang anak. Tabagi ko ninyo mga ka-vibes. Diri na lang kutob. Daghang salamat sa inyong pagtagad ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining nabantog na kayo nga programa sa radio, request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Runa. At oras mga kabibes, alas 2:47 na sa kahaponon. O kamuna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. O live po na ito sa itong YouTube ha. Sa mga nagtanaw sa ito ang Facebook page garon, live ta sa ito ang YouTube account, 93.1 yes. FM Radio Cebu. Okay? O niya, syempre, sa mga nagpaminaw sa ito mga radio, ang numero nga pwede mapadangatan sinyuhang mga greetings garon, ingon man usab sinyo mga bulawanong panguna-una, is 0995-472-0802. Okay, sige. O niya, musta mo din ha, Miss Eva?
2: Okay ra kaayo ko. Kamo, unsa may feelings nga walay ko an.
1: Okay kaayo, ma'am.
0: Okay kaayo gid.
2: Nga walay script. Ikaw ni Mia.
4: Okay na, ma'am.
2: Okay ra. Si Koan, si Inday L.
4: Okay ra sad, ma'am.
2: Si Lala.
0: Si Lala. O, sa nagdala sa papel ni Lala,
2: si L. Ramos.
0: Ramos.
2: Ang nagdala sa papel nga Rona. Mao si Michelle Baino.
0: Yawang sa Michelle. Okay, ka Michelle.
1: Okay ka, ayoko.
0: Mas maayo.
1: Ang iba, ay po, ang iba.
2: Ang nagdala sa papel nga Belle. Si Ninia Turing.
0: Si Jeff, si Gerson.
2: Si Jessray. Unsa to yung apelido?
0: Ogsimar.
2: Okay.
0: Sige. O niya, syempre, kumusta man mong tanan din ang mga kabayab sa mga nagtanaw din sa kuya o kuno kaya si Kuan. Kana ang singal ni, ayahang tirada ni Michelle Baino.
2: Si Kuan. Tagadalagin.
0: Sige, o niya, sa ito mga kabayab siguron, unsa may inyong mahatag advice ato ang sinder, no? Sa mga wa kayo nakakuha siguro po. Aniha, mga kabayab, kating kanisi Runa Manggod, Miss Eva. Kanisi Runa, maulagi ni, nangatabang siya ba? Katabang.
2: Housemaid.
0: Maid siya mga kabayabs. Garon, ang iyang amo, di man in taon makaanak. Di man siya di makaanak ba iyang amo? Niya garon, ang suggest ko sa doktor, nga ilahang ipacheck-upan, maulagi ko to, pwede ko nung magkaanak sila, pero ipadasa
2: lahi
0: na
2: itaw. Lahi ang magbuntis.
0: Magbuntis. Maulagi nang itawag o sa'yo na, sorgate. Nga ka na ang ilahang binhi ni Jeff o ni Jeff o ni
2: Belle.
0: Kana ang iponon o niya itisok nga to sa laing tao. Mauna okay. Siya ay mauna yung istorya ha mga kabayab. So niya karon, unsa ba pagkaunsa ang kuan na naman po taon si kuan. Ang katong ipadaan nila nga medyo Runa na anaan mang jay pagkahubog. Kaya naunsan po Runa nagtugtog mo po dito sa kwarto.
2: Kapoy siguro siyang panglimpyo. Ayun ay na.
0: Wala naman lang po si Runa ni Gawas nga nagtugtog mo po sa dito. Pag-abot ni Jeff karon kay na may nagtugtog, birahan.
2: Abi po niya nga kuan.
0: Nagdahog si Jeff for the town nga si kuan kana ang Ilton.
2: Si Bell. Si Bell.
0: Nagdahog si Bell dito nag hinoyod din. Sus di man di ay. Si kuan man daw.
2: Niya si Runa nakabantay beto siya nga gihikap.
0: Bantay ko siya god. Ana siya nga ngano go na sir. Sa guna ko ana sir imo man go naghikap sir. Pero wala na lang siya eh. Okay na lang ni sir. Okay kayo sir.
2: Oo.
0: So muna, karon muna iyahang pangayong advice. So muna niya, paghahuman ni Layas pagod siya, Miss Eva, na problema gini si Runa ini. No, kay mayroon ninyong sabot, labi nagna mo yung mga pinilapan.
2: Gipermahan.
0: Pinermahan. Niya, gawas ba na? Kana ang...
2: magukod yun siya.
0: Magukod yun siya ini. Anong ni sugot magka? O mulayas or day ka? Muna yung problema ni mo karon. Sige, ang samay ninyong mahatag advice, Miss Eil.
4: Miss Lala.
0: El.
4: Deso jud kayo ang sitwasyon ni Ron na kay doha na siya duha ka sitwasyon. Una is sa magtiayon nga iyang gisaaran jud nga. Sige, masugod ko nga dire ang anak niya ko hatag ninyo. Ikaduha kay ang sitwasyon ni Ron nga nagbag-o yang huna-huna pagka buntis niya. Bisan pag nidagan siya kay nabag-o ang iyang huna-huna. Ang tinuod is usa ra jay amahan. Ugi, gi-inject ba siya or nahinahita mo nila, mawag gihapon ang amahan.
2: Oo, di gihapon iya ha.
4: Yes, dili gihapon iya.
2: Pero kung kang Jeff yun to, dili sa surrogate nga nabuntis, naay rights siya.
4: Yes.
2: Okay. Naay rights si Rona.
4: Yes. Maura pero na. Na may sinabot. Na may nauna man ang sabot kaysa ang nahitabot. Mahog siya nga.
2: Pero in anabian na digiri ko mambo, once nga mabuntis ka o niya ma-feel na ni mo siya, makaingon man jud ka nga inahan, sumpay biya mong pusod. Oh, makaingon ka nga, imong mahuna-hunaan ba ako ra ning igawas o niya akong ihatag? Pero ikaw may nagbuntis. So maunang ang mga surrogate mother, hunahunaon dyan na ilang maayo kumuuyon dyan na sila sa ingon anak. Kay listod kayo na. Oh, sakit kay na sa imuhang feelings nga ikay nag-daog 9 months, ikay ni utong o niya dili imay muha ang bata.
0: Mauna ang nga yan ha, sa di pa ni mo buhaton, imong yun ang
2: na pag-ayo imo na. Panindigan. Ang kasagaran mo uyon, ani ka na yung mga gahigdughan.
0: Ganang kuana, ganang mura pak.
2: Kwarta ra ang kwarta. Importante.
0: Kaya naman gani, mauna muhatag ang kwarta. Kaya di man nalalim pag na. Pong pagani ni kuan sa to'y doon ato nga, sige, kanay amo diri. Ah, sige, onya, kisama ni si Kuan, Michelle,
2: si Bino, Michelle.
0: Sa may mahatag ni mong advice ni Michelle.
4: Ang sa ako, sir, kay, kausabot yung sa sitwasyon ni Rona sa kay, of course, kay ma-attach, mapud ka sa bata.
2: Alam yes, sakto yun na, oo.
0: Kana, and, attach.
4: And, Kuan man sad, sir, kanang, if, dili sa itong ihatag, murag, lisod po sa parts ni Belle, kay, siyempre, dugay rin siyang nangando niya, gisakripisyo gani niya, ayang Kuan, murag.
2: Iyahang, tawag ani?
0: Binhi.
4: Dignidad or something.
2: Dignity.
4: Yung muna ang dapat kay nasabutan man, iyan na yung dapat itong panidigan kay nakatabi na taba siya na siya gibilin nga storya sa magtiayo.
0: Mauna. Labidag na yung mga pinirmahan.
2: Lisod yun.
0: Muna nakaapan. Muna nakalisod ka ron. Okay, sige, si Kuan.
2: Si Ninia.
0: Isip Kuan. Kana si ang Bell. Okay.
5: Isip Bell ka. Kuan DJ, ako ay isip Bell kay sakit gyud nga gidagan gali ang anak. Pero sa ako alang kay kabaw man, for example, ako si Bell, kabalo ko nga dili ko makaanak pero wala bi ako choice nga akong ipa-surrogate. Kuan, wala jud na sa akong choice kay if makaanak lang gyud si Bell.
0: Why blame?
5: Wala jud na sa problema niya. Murag gali gibitray siya ni
2: gitraydor
5: siya ni kanang
2: Rona
5: bisan pa nga kasabot ko sa party Rona nga na-attach siya sa bata pero ilam guna kontrata na manggod yan kwarta sad natag na sa sila kwarta ba so
2: di gasto na gyoy
5: so dapat ilang tumanon kung unsa gali ang sabutan
0: okay sige Arisa balik sa ta isip ka katabang ni Kuan ang may masulti ni mo ni Kuan katabang sa mga day ulit lang ang day ang anak ni Day anak ko
4: isip katabang ni Rona siguro
0: katabang na ni siya sakto kanina sa trabaho si Rona na may assistant
4: pag una kay usaman jud ko sa nigalgal niya no nga nindot na siya siguro if mag-contact gapon may balik kina na ako balikan ko niya og madato siya
0: dato siya
4: og mo contact siya balik na kay ako guro siyang tagaanog advice nga og dili siya ganahan mo dayon kay pasabto niya ang magtiayo na lang iya sulti anog tarong dili kay mura siya masyag ungo na nga nawalag kalit.
0: Okay, sige. Aritan, Jusery. Okay, Jusery.
6: So, ako alam, listen yun yung sitwasyon kay kung sa surrogate lang ito, to wala lang ito yung nahitabo, o siya choice, yun yung ibalik, kinapag-i-kontrata, and bisa pa usaw niya tago, makitaan yun siya kay dato or bato silang kuan. Moto, yan lang yun ng kuan, hatag niya, isulti lang po niya ang tinood nga na nahitabo. Niya, wata ka balo, dawaton makana ni Bell ka hanga.
0: Basig ba yun nga? Basig inyo, hanag inyo. Okay, sige. Mauna to.
2: Okay, dari sa to ang FB page.
0: Okay,
2: ingon si Ma'am Igreen or Kisa Jacoma. Good afternoon. Inday Eva Selfie o DJ Rico Mambo. Maayong hapon. Kunya si Consial Wagas. Miss Eva, makalingaw kaayo ang tingog ni Rona. Tagadalaget na siya. Watching from Lupa, Compostela. More power ka vibes.
0: Okay.
2: Kunya from Venus, Mayuela. Ay sus, Inday. Sinabutan man ninyo. Muragog na... murag na naayon sa AI, pero tao man ta di guro ni di guro pod na kahimtang nimo. Mm. Di lali mga nakinday uroy og maglisod ka duol ra ba ka sa hospital diha balik sa imong amo pangayo og house unlat.
0: Oh, house unlat pangayo.
2: Oh, nya si DJ LC. Oh. Akong matambag nimo inday Rona, unya na lang naihatag inigdako na Joyd ganang kaila na jud nimo og pasabto nimo ang bata kay sure ko ipadakop jud ka ana nila itago lang usa diha. Mm. Unya taman 15 years ana.
0: Samot kalisod na no. Oh, dako. Mao na. Oh, sige. O niya, murag paspas kayong oras.
2: Yes,
0: minutos na lang.
2: Oh,
0: sa itong pagbalik karon, makaoban na to si Uncle Boy X, DJ Pamela. Mm. Salamat kay ninyo ha. Sa ito, awa mo yung mga greetings. Wala na, sige. Salamat
2: okay.
0: Kay murag apikin ang oras mo. Sige, o niya, Miss Eva, mabalik na karoon tataon. Balhin na lang mo sa radio kay Hantod Bata sa alas 4, mga ka-vibes. Dinhi lamang sa ito, paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mao na ni. Request 931. Mga ka-vibes, mauna ni.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: 93.1. Mauna ni.
9: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
10: Imong gibati.
9: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
10: Simpatiko.
9: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, mga ka-vibes, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Ano yung syempre, mga na minaw, karong hapon na, karong adlaw-adlaw Martes, paskang baha man na yung taon, o ino, paskang kusuga man na yung baha, dinilapis may sa Nicholas Proper, mga ka-vibes, no? Sila hangkap ni Niel in town, paskang kusuga man na yung baha, o niya diapos lahog, mga ka-vibes, no? Murag direskulon, for sure, ha? Nga paskang dali ang bahaon, kagahapon bitaw, kanaang pagnaog na to, ni bunok ang uwan, susway kanaang mga 15 minutos, taas na yung tubig, mga ka-vibes. Basta ang paitanan. Hala, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Yeah.
0: Alright. Okay na, hala. Sige, Miss Eva, DJ Pamela, mo ara tambag sa tatay. Gamay na lang oras.
1: Yes.
0: Miss Eva, unsa may mahatag advice ni mo sa atong sender nga si Rona karong hapon. Okay.
1: Ako ay, nang akong ma-advise ni Rona nga sa tinuod lang, dili medyod lalim, no, ang iyahang kaagi.
2: Kahimtang.
1: Oo, iyang kahimtang. Pero, mas nindot yun nga, mubalik siya sa iyahang mga amo. Mag-istorya na lang siya at tinarong.
2: Mahal na tinuod, Miss Eva. Kaya, bis na magtago siya, wala na mag-inay ka na.
1: Oo. Kaysa,
2: gusto na mag-inay.
1: Yung anak, DJ Pamela, kaya nang kung magtago-tago siya, mura na siya mahadlok. Mahadlok na siya. Walay kuan gani, freedom.
2: Kaya no.
1: Oo, ingon ana. So, mas maayo ang akong tambag nga, mubalik na lang siya.
2: Ingon lang niya, narasay giol.
1: O, pwede naman siguro nga magdako ang bata o niya, naaro siya gihapon dito. Isip katabang. Ingon
2: pero, na, no?
1: Pero ang problema man po, good, kay nahilabdan siya sa iyang amo.
2: Kaya na, mo, dili na lang niya isulti. Kaya
1: morag, delikado yun tayo.
2: Ngayon, patugtog, mapun siya dito sa kwarto. Nga, pwede naman siya magawas. No, nabihasa nga.
1: Maura na DJ Pamela.
2: Mo po na ako, balik na lang dito dahil aron na, wag kay problema sa imong kinabuhi. Buhay kay basin unya madutlan hinoon kaana pangita na labi nang nakay mga pinirmahan unya karon kana ang imong gidagan na nahog na nung kag mangidap ana no na paskan delikado ana iko ana lang yun na nimo imuhan na lang yun na nga ibalik dito imong pasabton nga muna unsa imong mga rason aron madawat ka pagbalik sa imong mga amo kay gitaron man kag hangyo sa kapugsa og ana igi kuan man mangkang unsa man okay kaani ana muna ana lang ang Uncle Boy. Mausab na ko ah. Balik na lang dai aron nga ma-clear na imuhang pangalan kay Lisoda na oi. Unya mga kwartahan ra na mga dato ra na dai na. Wa ginay gastuhan sa kwarta na. Oh, basig anan ang gastuhon sa pagpangita nimo na. Di gyud na nay di na gyud mahitabo nga di ka makita nino na.
1: Labi
2: na mo plaster na imong naong og moingon sila karon ipapaskin imong naong kay naaban na mga kwarta. Kana mo na si angay nga kuan. Mo na si kana ang angay nimo huna-hunaon mientras karon wa pa madako na balik na lang siguro ay. Okay, DJ Rico Rombo.
0: Again ni muna, maupod siguro ako ang mga hinaot na ang Kulboy nga nakakuha karon si Aruna o ganang mga bulawanong pangunahon na advice kung sa giangay niya buhaton kay mura maginay muras murag mas pabor ang angay niya buhaton balik na malanggit taon po siya dito kay ano lang na ipamunggos kay ni angko ni kuan man po lagi ka ni tando magkapagsinabdanay ninyo ana niya karon na imo naman ng ilakaw o muna na hala balik na lang dito sige ano sa ito mga kabayab sige na minaw daghang kayo salamat sukad ka kaninang alas 4 hantun din orasos kahapon nun. Wala man tayo kong oras panahon. Miss Eva, ikay una.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahapon Punon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
0: Okay, sige, salamat kay Miss Eva, DJ Pamela.
2: Para sa loob mga ka-vibes, sige na minang, agad na lang kasama si DJ Pamela, mag-ingon, stop thinking and start, doing ligang salamat, at may hapon, kalatong tanahan mga ka-vibes, Uncle Boy.
0: Alright, salamat kayo sa pag-usap, unang medyo matugnaon na mag-ingon kahaponon, nindot kay sima-sima o kani ang mga init something ba, no? O ni ako na lang usab mga kabayab si Uncle Boy ni Maginoon, tiguang bitaw, paniti di Bataros, nindiri ko mambo. Again, sa ito mga kabayab si Ginaminaw, adlaw karon nga Martes, ugma Miyerkules, nga tunga na po sa simana, inilana kapaspas pagdagas oras panahon mga kabayab, so naman tayong oras panahon, hangto na lang usab susunod ugma sa samang dakna og istasyon mga kabayab. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo Magingon. Lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayams. Okay? O niya, sa di ba tamo biyay sa kanginan na ito nakaoban ka ganina ang atong chief engineer, Sir Edgas, Sir Berhilio karon, Sir Edgas, Sir Gabriel, Ma'am Junita, Ma'am Junita, ang atong station manager, si DJ Langganida mga kabayams. Salamat kayo may hapon sa tanan. Sa di ba tamo biyahe sa kahanginan, magbilin taong mga maanindot ka mga sunata. Dinhi lamang sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kawibs. Nagang salamat umay hapon. Welcome, salamat sa itong pagkamina sa itong programang Request 931. Mayong hapon sa tanan. Bye!
3: Request 931.
4: Request 931.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye. Goodbye.
3: Kung bigot ka, ka-vibes ka.
4: Ka-vibes, ka-vibes, kasama sa wine.
5: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live nga matan-awan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad lang ga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 3.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix. Maona ni
3: nag-ilugay.

sa Kabuntagon. Ani anasab kita sa ato ang programa matag sayo sa Kabuntagon, mga kabats. Grabe yan, tugnaw kayo ang ato ang Kabuntagon gayon. Nagkurog-kurog ko nagbiyahe. Oh my gani kay ang nagmotor mata, may gani

Good morning. Kumusta man mo mga kababs? Kumusta man? Kumusta niyong gabi o kabuntagon karo nga adlawa? Kumusta? Kumusta man itong mga... Susa, ang uban ron, nagbukot pag inintawon. Ang uban karon nagtiko-ko pa, nagligid-ligid. O, bangon na. Katong mga kapod karon mga ginikanan, no? Mapugos na ginug bangon. Sabi na itong na yung mga estudyante karon, no? Alright, so bangon! Bangon na mo diha! Di pwede magtinaspukan. Good morning sa mga nakaroon sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado. Nga sayo kayo sa kabuntago nagtikaw-tikaw maski uwan-uwan. Kato mga drivers nato di ano nga gipangtugnaw pod. Oh, good morning. Mga security guards nato. Good morning mga kapulisan. Oh, katong mga pugian pod kay nga mga porters sa mga nagkalahilahing mga pantalan. Dere sa syudad sa Sugbo hangtod kung asa man naabot ni ato pag Sibya karong buntaga mga kabayan. Syempre adlaw karon nga Miyerkules nanapod tay pasumpay sa istorya. O sa dili pa nato sumpayan, nala sige. Oo, sa dili pa nato i-reveal, wait sa ato sa lili na tong libro. O pamainit sa muna, kape. Pamainit. O good morning ka vibes, Jerome. Good morning. Kumusta mo diya, wakatog nawa. Alright, karon sa kadali ha, ato sa kabihan na tong libro, mga ka vibes.

sa 4:37 na sa Kabuntagon. O siyempre, diara ito ang pasumpay sa istorya. O, feeling bliss ka, Kai. O, feeling bliss ka karong adlaw, Kai. Anong feeling bliss, mangka, ha? Good morning ni Boss Harwili. O, timpla na mong kapi diha, ha? O, niya, todod, ato na basahon ninyo ang pagsumpay, ha? Feeling bliss ka, Kai. O, sumpaye. O, kabab sirong, anong feeling bliss, mangka? Oh, kabayb Sir Willing, ano feeling blessed man ka karong adlaw? Sumpaye. Alas 4:38 na sa Kabuntagon. Ala, kuto kape. Oh, parisan sa Panbisaya. Parisan sa Malunggay Pandisal.

tayo kuha tronas kabuntagon. Tayo kay tas kabuntagon, nagsaba-saba, nagbuto-buto sa mga radio mga kabayan. Para makamata mo, makabangon mo diyan. Ah! Good morning, good morning, good morning, good morning! Oo nga nung, feeling blessed man mo karong adlawa mga kabayan. Muna ito pasumpay sa istorya karon. Feeling blessed ka, Kai! Sige, sumpaye, sumpaye, sumpaye! Feeling blessed ko kay nakapi out na ko. O, kana! O, na diya, ah! O, bakit kayo feeling blessed ngayong araw? Good morning, Ma'am Dada! Good morning, good morning, good morning. Bakit feeling blessed kayo ngayong araw or ngayong early morning? Nga nung feeling blessed mo? Feeling blessed ko, DJ, kay? Sorry? Feeling blessed ko, DJ? Kay, nagka-storya namin sa akong uya ba? Ano diya? Ano mong kasturyahe dahi? Mayang buntag DJ! Ang Diyos magapanalangin kanimo kanunay sa mayong panglawas o taas na kinabuhi o ilikay kanunay sa mga aksidente sa kadalanan sa pagbiyahe ubanan ka sa balang espiritu ingon man sa tanang staff sa 93.1 FM R. DJ makalingaw kayo ang imong programa makawa og tugnaw gikan sa imong regular listener matag buntag Marlon Inot Archibald dire sa May Mountain Barangay Tagaytap Adlaon Cebu City. Daghan kayong salamat. O ka vibes Marlon ha. O good morning, good morning, good morning nimo diha. Pangapi na pangapi. Feeling blessed ko DJ Kai nakaki ay na podcast.

Mas, oh, bakit feeling blessed kayo? Live na takaroon sa tuwang TikTok, mga ka-vibes. Oh, bakit kayo feeling blessed? Ay, grabe. Grabe. Feeling blessed kayo ko, DJ Kai. Nakamata ko sa'yo sa kabuntagon ka na. Magi na. Magi na pinaka. Pinaka blessings na to nga madawat early morning, no? O, maugi na siya gayon, as in. O niya, oo. Sige, nga nung feeling blessed man ka diha. Bakit feeling blessed ka? Feeling blessed ko, DJ, kay nibayad na gyud ang nakautang nako kana. Kada kong blessings, anak, no? Feeling blessed ko, DJ. Kay himsog ang ako ang lawas kana. Baka ingon kita very, very good. Alas 4:57 na. Good morning sa mga nagtikaw-tikaw na gyud karon, no? Katong nag-andam na sila hang mga lamas kay magluto, nagsud-an para sa ilahang kaunan, ilang etchery, ilang karinderiya diha, ha? Good morning ninyo mga ma, mga sir, mga ka-vibes. Good morning, good morning. Hello ne Vivico. Oh, good morning Vivico.

mga ka-vibes, alas 4.59 na. O, feeling blessed ka. Kai. O, nga nung feeling blessed man ka. Hello ni Carmi. Oh, good morning, good morning. Good morning, asa si Berting Berting? Dahil nangita ni mo diri Berting. Hello ni Mari. Hello ni Jezebel. Good morning, good morning. Oh, bakit kayo feeling blessed? Or nga nung feeling blessed man mo diha? Feeling blessed kunyor kay puwera buyag ang puwera buyag lang. Himsog kayo mga anak. Oh, buyag, buyag, buyag, buyag. Yes. Kanunay gina natong i-considered as blessings ang ato ang mga anak panglawas nga healthy. Hello ni Gia Mira Lara. Good morning, good morning.

sa Kabuntagon, mga kabahan! Way Show Shop, good morning, feeling blessed because I woke up like this. Yeah! I know, right? I know, right? O nga no, feeling blessed man mo di ha? Feeling blessed? Feeling blessed ko DJ Kai, nagka-juwa na gid ko kana? Feeling blessed ko DJ, kay pag smile na ko sa kong crush, ni smile ba kana? Lakay nga mabutag sana oil. No?

Oh. Feeling blessed ko, DJ kay Gitagan og baskog nga lawas ang akong pamilya. Ilabi na sa akong mga anak nga nag-eskwela adlaw-adlaw. Pasanay gili kay sa mga disgrasya. Harassment og katalagman kana. Hello ni Kev, ni Kevin, shout out ni Marjon Honrada. Hello ni Guy Burr. Oh, hello ni Guy Burr. Good morning, good morning, good morning. Feeling blessed kayo dahil? Oh, bakit kayo feeling blessed?

Feeling blessed ko DJ kay. Sorry, feeling blessed ko DJ kay nag viral akong reels. So, ano diya? Oh, basta vlogger. Vlogger ni, kinag-viral ang reels.

ang bless ko DJ kay nakapaldo ko karon. Oh. Hi man be. Hi man. Oh, bahini ko. Hello ni Caleb. Good morning and good morning DJ's bracket. Great ko sa mga taga Mahanay, Toy Oran, Hitafi, Bohol. Labi na sa Gatorre, Moka Klein. Good morning, Dino. Good morning sa ito mga kababs sa may Siraw. O, kumusta naman mo diyan mga kababs na ito sa Siraw? Kumusta naman mo diyan? Kisa ito si Lola. Okay, kisa mo ito Lola. Basta kalimot ko. O, good morning, good morning, good morning mo diyan. Good morning sa mga taga Bohol, mga taga Negros, mga taga Leyte, mga taga Cebu City, Cebu Province, oh, mga taga Camotes Island. Good morning, good morning, good morning. Feeling blessed ka dahil bakit ka feeling blessed? Good morning, shout out. Oh, good morning. Shout out ko lang yung tropa kong driver dito sa company namin na masipag bumiyahe. Alright. Shout out and good morning. Hello to FBM. Hello to Christopher. May buntag greet ko sa sarili ko dire sa Kabangkalan, Mandawi City. Good morning. Shout out from Simbalan, Buena Vista, Agusan del Norte. From FBM. Oh, bakit kayo blessed? Ha? Bakit kayo blessed? Feeling blessed ka kasi? Shout out sa taga Coronadal City, South Cotabato. And hello ni Gilmer Bacasoy, watching from Manila, Philippines. Bakit ka feeling blessed?

Feeling blessed ko, DJ. Kaya nagpatuli na akong anak. Uy! Ana, feeling blessed, kaya punta na. O niya, hello ni Mahal Miss Nakita. Oh, good morning, good morning. Grabe ni mga pangalan sa TikTok, no? Grabe talaga. Darat ko, aho mga anak, tuwa sa Tagbilaran. Feeling blessed ako, DJ, dahil natapos na ang bahay kong pinagawa. Thank you sa Lord. Oh, thank you sa God. Ayan, congratulations, Gilmer Bacasoy, ha? Congratulations.

to mga ka-vibes, alas 5:09 na. Bakit ka feeling blessed ngayong umaga? Nga anong feeling blessed ka sa'yo sa Kabuntagon? Good morning, good morning. Oh, good morning to Nicole Shah. Susala na Nicole Kotsoy. O, diyan sa may...

call from Maragusan. And hello ni pa-shoutout po sa Pinaglabanan, Quezon, Palawan. Hello ni Kram from Albay. Hello ni MJ Pakla, good morning. And hello ni mucharge ako DJ. Oh, sige, charge sa. Oh. Bakit ka feeling blessed ngayong umaga? Good morning DJ, watching from Isulan, Sultan Kudarat. Alright. Sa mga nanonood sa ating TikTok account, no? O, live tayo sa TikTok and live din tayo ngayon, ha? Sa local FM radio station dito sa Cebu, ang 93.1 FMR, favorite music radio. The vibes, mauna ni. Hello ni Jisame. A shout out from Malungon, Sarangani Province. Good morning. And good morning also to Joseph. Oh, good morning, good morning. Good morning, DJ. Pa-shoutout ko ako, amigo. Tolets, drivers, tourist, vine. My plate, GAJ 4335 Kusog Mularas, Badagan. Salamat. O, kano sa ata mag-meet, DJ? Anytime, anywhere. O, amping mo sa inyo pag-biyahe diyan, mga ka-vibes, ha? Amping-amping mo sa inyo pag-drive. Inyo pag-biyahe. Mangutan ako DJ, yung ikaw among kuhaon og magduyog og disco bilay bayad. Ah, kwan lang. Akong ikwan nimo, ako i-message ang akong Facebook nimo. Kung namoy Facebook, ha? O akong ikwan ang kanang akong Facebook nimo para ato ta magmensahe-mensahe. All right. Good morning ni Rinsky. Oo. O anong gamit sa mukha mo? Ano lang? Ito lang, normal. Again, ha, bakit kayo feeling blessed ngayong araw or ngayong umaga? Hello ni Ming Ming from Switzerland. Hi, Ming Ming. Hello ni Junjun Carbahusa. Pasarot sa Carbahusa family. Greetings coming from Junjun of Dumaguete City. And also si Nils, good morning from Negros Cabangcalan. And si Sayifti. Good morning, Philippines, watching from UAE. Hello ni Lucel Licot from Bohol. Good morning, good morning, good morning. Ayan, bakit kayo feeling blessed ngayong umaga? Nga naman feeling blessed man mo.

5.15 na kayo at sa kabuntagon. Tanawin yung orasan, basin sayop na. So, alas 5.15 na sa kabuntagon, mga kabans. Hello ni Borjing sa Misamis Oriental. Mantikaw, Misamis Oriental. Good morning, DJs. Brakis Arot, Agnako. Ako mga silingan sa'yo, kayo nagsaba-saba o tune in sa 93.1 Maona ni from Corbada, Dahili, Mabinay, Negros Oriental. Good morning, Ma'am Michelle. All the way from Spain and hello ni lovely girl. Good morning. Ayan, ating padugtong sa salita. Oh, padugtong. Feeling blessed ka ngayong umaga. Or hindi lang siguro ngayong umaga, no? Feeling blessed ka palagi dahil nga naman, feeling blessed man ka. Hello ni Jean from Riyadh, Saudi, ha?

Hello ni Virgo from Negros Oriental. Feeling bliss ka Virgo dahil late na ko DJ kay nagstorya mi sa akong family kay gidala nila akong papa sa okay Ma'am Michelle. Okay Ma'am Michelle. Elves Vlog, good morning Elves Vlog. No worries Ma'am Michelle, take your time. Feeling blessed ka dahil feeling blessed ko DJ kay nakapaldo ko. Ikaduhan na ni ingon nakapaldo siya. Bahini ko bahini.

at iyang mga kaubanan ng mga lay minister diyan sa may municipality sa Puro, no? Sa Camotes. Good morning, good morning. Siyempre akong inahan, Lolita Lita Gunna to. Oo, good morning, good morning, good morning. Oh, si Tio Iber, si Tia Ilan, nagtikong-kong pa. Bangon, bangon, Tio Iber, bangon. O, ting pamalhi naman eh. Good morning, mga ka-vibes. At ang ipon ninyo karong tatang.

Ako, 27 na! Kamu na minalanggiya pa sa programang Buntag na Vibes, ang programa ko na ni Kalingawon, Pukawon o Pasayawon sa 93.1 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes! Mauna ni! Good morning ni Benito Lombra sa mga Lombra family, Inicio family, Mangyaw family, sa may Sayaw, Sibunga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning!

Sato mga ka-vibes, alas 5.34 na! Ikaw sa isipin kay ka-vibes, basumba na! Let's go, let's go, let's go! Ilan ni Dalagang Pilipina! Sa mga ka-vibes, Sato niya, no? Nga ka nagiduka pa, katulugan pa kayo. Alas kay barog, barog, barog, sayaw eh! Isayaw-sayaw ang imuhang lawas kaya ron. Mawag tangang duka. Dili tie-on ang mga joints. Oh, Ma'am Lorna Albios. Good morning, sayaw, sayaw, Ma'am Lorna, sayaw.

0: Lima kaadlaw na lang sa dili pa ang ikalimang sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage. Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
1: Dili yun ka kabuot dai. Maayo lang ang imong acting. Mao na ni.
0: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
0: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo ka Bisayan ug Bidanao adlaw karon nga Miyerkules 22 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot usab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Mga ka-vibes, sa gusto, mutimang, ug musalmot ini atong programa pinagi sa pagpadayag sa inyong mga opinyon. Welcome kaayo kamong tanan. Unya ang atong official text line 0995-472-0802. Usbo nako, official text line 0995-472-0802. O niya, sa atong official Facebook page, anaa kami sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbo nako, alang sa atong Facebook Live usab sa 93.1 FM Radio Cebu diha sa Facebook.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Bueno mga ka-vibes, kagahapon sa pagpahigayon sa ninth day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. As expected, ang testigo alang sa prosecution mao si NBI Director Melvin Matibag, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Kundiin gibutyag ni NBI Director Matibag ang sumala pa duna na sila'y person of interest o persons of interest kabahin sa giingon nga hitman nga kung atong mahinumduman sa termino pa ni prosecution lawyer attorney ang katong unang prosecution lawyer nga nipakita sab sa iyang abilidad mga ka-vibes si attorney Amando Virgiligutan nga niya pa mamamatay tao.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Kagahapon atol sa iyang pagtestimonya dito at tubangan sa Senate Impeachment Court. Ubo sa kining pagsuta sa prosecution lawyer sa direct examination ni lead counsel si Congresswoman Jerbil Luistro, gibutyag ni Director Matibag nga kining ilang persons of interest, mga ka-vibes, ila na ning gihimuan karon og mga lakang ingon man pagpaloap aron gyud matumbok kung si kinsa kining maong personalidad, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Good morning, Anthony Kabaib sa Mario Oclinaria. Sumala pa niya. Good morning, Sir Tonton. Padayon lang pag-arangkada. Always jud na minaw. Nimo bahin sa impeachment trial. God bless. Salamat kayo niya. Pray emoji. Ang siya pa ni approve. Clap-clap niya kanang heart. Pagyod, salamat yung kayo nimo, Kabaib sa Mario Oclinaria. So, maunay, gikabutiag kagahapon, Kabaib, ni NBI Director Melvin Matibag. Nga doon na sila persons of interest pinaagi sa ilang pagsubay sa mga intelligence information nga nadawat sa NBI, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: O nga ang nakapakurat yun kagahapon sa testimonya ni Attorney Matibag nga by the way karong adlaw ipadayon ang cross-examination nga doon niya ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan. Sa dihang gibutiag ni Director Matibag ang may kalabot sa affidavit ni kanhi Davao City Policeman Arturo Las Cañas, mga ka-vibes, sa pagtumbok niya nga sumala pa sa NBI Director doon nagyoy violent tendencies si Vice President Sara Duterte.
3: Arangkada sa Butang.
2: Kundiin, gitugtan sad ni Presiding Officer Senator Chase Escudero ang pagbasa sa porsyon sa maong apidabit ni Las Cañas nga gisumiter ngadto sa International Criminal Court kon ICC, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Unya ra ba si Pia Cayetano? Ambot ni Pia. Kanang may barog siya sa atol sa interpellation. Unya daw iabang gimahay ang presiding officer, bago niya nganli, ngano kuno nga gitugtan ang maong apidabit ni Las Cañas nga sumala pa niya, wa gani notaryo, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: NSP, Cayetano ba? Klaro namang gikaayo nga tua dapig sa habig ni Vice President Sara Duterte oy. Inani mga ka-vibes ba? Kana bang pagpahigayon sa Senate impeachment trial? Di Senator judges angay unta nga objective itaw sila. Angay unta nga wa sila pagpinig. Maminaw lang unta sila sa duha ka mga habig pero kanis Pia Cayetano ambot sa ning bayhana, klaro naman kayo ay ang bias ngadto ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Kay niya palagi nga ano ko nung atong gitugtan nga mabasa ang mga apidabit. And you know what? Daw nakalimot man siya gisulti ni Senator Chase Escudero nga gitugtan tani pero as to the veracity, as to the truthfulness, ang hinumduman sa mga senator judges nga wa pa ma-establishar ang kamatuoran niini, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butang.
2: Si Pia Cayetano, hagin magpabaraw, oy. Ang katawanan lang, mga ka-vibes, kay nasa notes, kagianda mo, oy. Nawani manong notes, kadakong uwaw, ingon preparado ang iyang notes na giandam, wa bitaw na niya makiti. Muna nga, inani mangod ka vibes ba? Kanang kadto klaro man to nga gihanigra ni NBI Director Melvin Matibag nga si Vice President Sara Duterte din niluwat sa maong grave threat o alleged assassination plot ngadto ni Yibuya graba ni Congressman Adyong mga kabaibs ang defense panel kay daw wa may respeto sa presidente. Ibaw kag unsay itawag ni Attorney Mark Binluan ngadto ni kinini ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, BBM Rigid Town, mga kabaibs.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Mauna nga matod pa ni Congressman Adyong nga dili taw na BBM raw eh. PBBM ka na. Ka na, mingon ko. Muna sakto nga konteksto, mga kabaibs, pero nasa'y ubang mga abogado ba nga daw feeling entitled bitaw? Di na mo respetar o naa sa poder ba? Siya kay ibutang sa maong kabahin sa anang ako, mingon ko. Kini si Attorney Mark Binluan, bata pa man ni nga abogado, mga kabibes. Ha? Nasa gay tendency nga why mudong klase nga abogado. Monay, maingon ta ba nga wa bitoy saktong pamatasan o doon na manggaling? Ha? Kay tinuod bitaw. Ha? Nganong imo raman yanohong tawag sa iyang initial sang presidente? Nga presidente man na kaniadto bitaw. Sa panahon sa termino ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte, kumplituhon mang yun. Naambag yung mutawag niya RRD ra kani ato PRRD ra yun. Karoon si Binluan nga dok bastos mang abogaduha, maingon naman nga BBM. Mauna na diha. Kamuna ihubad o unsang klase siya nga abogado. Mauna nga si Congressman Zia Alonto, ha? Adyong mga kabaibs, naingon yun nga ato sa taong respetaran ng presidente. But at anyhow mga kabaibs, ang ka-explosive sa gibutyag kagahapon nga iyang ipadayon karon gumikan kay daw nabitin pa ang kananaang defense panel kay nangayo og continuance mga kabaibs ato pa wa sila matagbaw sa cross-examination kagahapon nga ito ni NBI Director Matibag. Nga lang nako, ang cross-examination ba? Huwag yun makaguba sa punto mga kabibes nga niluwat yun sa maong pagpanghulga si Vice President Sara Duterte nga ito ni PBBM, nga ito ni First Lady Liza Araneta Marcos. O dekan ni House Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: O niya, kanang mohisgot sila relevancy nga, kanang haumba sa sitwasyon, mga kabibes, ako mo ingon, nga naunsa bitawon to kalagyo naman, naghisgot ang hinoon sila og trust rating kuno ni Vice President Sara Duterte, taas kuno kayo, ako mo ingon ba? Pagkatulibag bag utok aning anaa sa defense panel, unsa may kalabutan sa trust rating sa presidente sa giingon nga pagluwat niya pagpanghulga ngadto sa presidente sa asawa ni ini o ni kani Speaker Martin Romualdez, mga kabibes. Bisan pag muingon mong 99% trust rating. Pero wa na nagpasabot, mga kabibes, nga dili siya mahimong manghulga ngadto sa bisan kinsa. Kay gani og atong basihan ang Las Cañas affidavit nga gisgutan kagahapon. Gagipabasa sab ni presiding officer Senator Cheese Escudero. Bayulinti gini si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa sabutan.
2: Kay nahisgutan sa maong apidabit, mga kabibes, human sa termino ni kanhi Presidente Duterte pagkamayor sa siyudad sa Davao, ni Pule man si Vice President Sara Duterte, dito na-establisar nga doon na pagyoy pakigtigom si Vice President Sara Duterte ni karon fugitive senator Ronald Bato de la Rosa nga nahimo sang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Davao kung unsao nila pagpadayon ang uplantukhang tumungadto sa mga nalampigit sa ginadili nga drugas dito sa naasoy nga siyudad, mga kabibes.
3: Arangkada sa sabutan.
2: Unya sa tenor sa maong apidabit, mga kabibes, nga matod pa ni sigon sa pagbutyag sa maong apidabit nga wa kauyon si Vice President Sara Duterte nga kanang pamusilon ba nga daw mananap ang mga nalambigit sa ginadili nga drugas, ang iyang instruction matud pa ipakidnap na lang kadtong mga nahilambigit sa ginadili nga drugas unya human nga idagit human nga ikidnap pa ka vibes pusilon unya kanana ang itambog ngadto sa mga quarry sites nga na-identify. Usa dito ang kanang ginganlan og Laod Quarry, mga ka-vibes, nga sumala pa sa mga intelligence information. Usa ni ka-quarry site dito sa Davao City nga gipanag-iyasab og kanhi sakop sa kapulisan sa naasyong syudad.
3: Arangkada sa sabutan.
2: Doon ay timang si ka-vibes, Ronick Bless, matod pa niya. Good morning, Sir Tonton. Bias talaga si Binluan, tinawag niya lang ng BBM simula pa lang, pero pag si Sara kumpleto Vice President, napakala walang sense nga talaga ang layo ng pinag-uusapan, tapos frustrating ang pinagsasanya sa impertinent talaga. Talagang totoo, ka-vibes, Runeck Bless. Mga bitaw, maingon ko, layo kayo ba ang mga punto ni defense lawyer Mark Binluan? And I'm sure, maunay estratehiya sa depensa, mga ka-vibes. Pero nga nung mag-iscout ka man lagi trust rating, oy nga, the issue at hand, the allegation, mga ka-vibes, was about grave threats. He's got mahinoonog. Layo kayo, trust rating ko no sa Vice Presidente, mga ka-vibes. Manay, may kaingon ta nga paingon skolon, unta to ang sakyanan, agoy nga ang nasakyan ni Binluan, mura mag paingon dito sa Guadalupe. Mga ka-vibes, alas 6:30 naman, mupost lang kung makadayot niya humaniini atong ipadayon ang itong pagtuki sa pagtistigo kagahapon ni NBI Director Melvin Matibag atubangan sa mga senator judges sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, the Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.

0: buntag-bo. Basa sa ta sa mga opinion sa atong mga kabarbs, matod pa ni kabarbs 3405. Good morning, kabarbs Sir Tonton. Listening here, Arniel Rodriguez. Salamat kay ni mo, kabarbs Arniel Rodriguez. So niya, gikan ni kabarbs 4541. Matod pa niya, trust rating ba kabarbs? Then I should say, irrelevant.
1: Arangkada sa buntag.
0: Bitaw mga kabibes ba? Ha? Pero ting layo aragyod sa ganap bitaw ang gipadayag ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kagahapon. Kay unsa may kalabutan sa trust rating ni Vice President Sara Duterte sa pasangil nga nanghulga siyang patyon ang ha? Kinini ang presidente sa Pilipinas nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang kapikas nga si First Lady Liza Araneta Marcos o si Kanhi Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: I cannot really see the point. Ha? Mabitaw na nga makaingon lagi ko, it is very difficult to defend the indefensible. Because ako nang gikasulti din eh ang tataw o klaro nga prueba. Ha? Mga kabibes, ang kadto laging video nga iyang gilawatan ganang hulga siya sa presidente sa asawa ni ini o kani Speaker Martin Romualdez.
1: Arangkada sa buntag.
0: Doon ay timang si Kabibes Albis Kumaling. Good morning Sir Tonton. Padayon lang pag-arangkada always, Jude. Naminaw ni mo bahin sa impeachment trial. God bless. You know what mga Kabibes? Let me explain this one. In the hierarchy of kanabang news, pamalita mga Kabibes, alang nako, labing dako gining impeachment trial.

0: nga, you know, I am also cognizant sa mga local issues, pero kanabang ang labing interesante nga duna gitay kalabutan tanan mga kabibes. Ang kining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial that every Filipino must know kung unsa ang daga niini mga kabibes, because this will determine kung asa paingo ng atong nasod mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sidebar lang, mubiyahe na po draba si Vice President Sara Duterte, unya gitugtan. Nga no maning mubiyahe man siya nga doon na may gipahigayon nga impeachment trial bahin niya. Doon na si Jay Kadi, titos kawas nasod nga kahibaw mo. So importante kay alang kanako kini. At sa may mga iso na ito din Hero Cebu, na ay mayor dito sa South Kabahin sa probinsya nga nalampigit sa usaka kanang vehicular accident. Nagpabadlong sa si Mayor Gungun Hika mga kabibes. Kay ni counterflow o niya ni dasmag nga ito sa usaka van nga na U-turn. Agoy, may mga kabibes, gawas nga ni counterflow na wa may plate number nga gi-issue sa LTO ang iyang motor nga gi-drive ba ni atong panahon na mga kabibes pagkatoy-toy siya nga mayor. So between that, ang mayor sa Dumanhog nga nalampigit sa maong panghitabo mga kabibes o kining impeachment trial, perting layo arag yun. Muna nga, ang ako yung prioridad sa pag-discute din he, atong madiskuter, atong maayag kung unsa ang dagan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabibes. That is the essence nga no nga ato gining gisundan aron atong maayag og maanalisar din ni mga kabibes oran kita makamugna og haom nga opinyon og baruganan niining nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni kabibes sa Benjamin Hildoreg, good rainy Wednesday kabibes, mauna ni dili bangagi wala klaro si attorney, are you aware nga lawyer maulagi na gikan sa na ni attorney Mark Binluan. Kana bang ambot sa tong pangunta na nga iyang giingnan si NBI Regional Director Jeremy Lutok, are you aware that the Vice President is a lawyer? O niya, kibaw ba ka nga ang iyang nakuha nga kanang average sa pagkuha niya sa bar exam, 80% nga mas taas pang iyang kuha sa mga abogado nga di adin heron ni tambong din sa kining Senate impeachment trial. Mingon ko, perting layo sakto ni, to borrow the word of Kabibes 4541, irrelevant. Nidugang si Kabibes Runic Bless, good morning Sir Tonton. Wala talagang impact ang mga tanong ni Binluan. Para siyang estudyante on how he throw questions. Akala ko ba magagaling tong mga abogado ni Sara, pera-pera lang talaga. Kagaya din sa nangyari kay Copeman. Yeah, I remember kining abogado ni Kuanasad, ni Sibog, ni withdraw ang abogado ni kani Presidente Rudy Duterte sa hearing niya dito sa ICC, si Attorney Nicholas Copeman. Kan to medyo arang-arang to, pero wasagyo hinungdan kay tanang mga iyang petisyon sa ICC, puros man gi-dismiss mga kabibes ang nituo ang mga DDS raman. Gikan ni kabibes sa 9354, survey nga pabor na daan sa mga Duterte's pike. Matod pa ni kabibes 9354. You know what? Ganong ako ginang gisgutan din niya ang kalabot sa pag hisgot niya sa trust rating ba? Kaya na ni mga kabibes. Ang iyang premise niya ito, Munggod. Ang kanabang usa sa gitumbok nga ining nagpadayon nga Senate impeachment trial karon. Kanang gitawag og loss of trust and confidence. Betrayal of public trust. Pagkatuy-toy abogaduha, tungod kay nagisgot man betrayal of public trust, ang gihimo maninoon nga sukaranan sa iyang cross-examination ngadto ni NBI Director Melvin Matibag, ang trust rating naman hinoon ni Vice President Sara Duterte, kaskas lang mog binahog ng mga abogaduha. Ang iya kuno kay siyempre cross-examination man mo pakita sa silang ebidensya sa may kalabutan tao ni Anto. Mo lagi na mga kabibes, naglisod naman good tao ni sila pagdepensa ba. Yamo ni mag-apil-apil na lang ang magsoong kay Tano. Si Pia gyud ako, for a lack of a better term, ha? Luod na kay ni si Pia kay Tano tan-aw dito Senado ba. Onya, og akong tanaw ni Pia, the way I size her up, kanabang dinali-dali ba nga, maminaw siya kitahay sa hearing. Onya, padali-dali og research sa iyang mga staff, I'm sure. O tingali sa siya, tanawon ko na ko ang iyang laptop nga iyang ihikya dito mga kabibes. Dinali-dali tao ng iyang mga punto. So, mawalagi na, because objectivity is lost on this woman. Una, og mulan sir manik usap si Pia kay Tano niya ang butar mo kamulang oy pagkaway angay. Kana bang gibutang bitaw ka diha nga Senator Judge. By the words of Judge ka dili kay ngon nga naaday Judge ka bulaban kadaan speakers pagkatoy-toy ng istorya ha. So ang gimahayan kagahapon ni Pia Cayetano kay nganong gipabasa pa man ni NBI Director Melvin Matibag ang katong kontrobersyal nga apidabit ni kanhi Davao City Policeman Arturo Las Cañas. And you know what unsay premise ni adto? Kay gibutyag ni NBI Director Matibag mga kabibes ang kanang matod pa ni Director Matibag nga mauni ang protective methodology og investigative criteria ha sa NBI nga ilang gi-pattern sa ilang mga counterpart sa gawas sa nasud. Lakip na nga ang nigamit ini ang Secret Service sa Amerika ingon man ang Federal Bureau of Investigation mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mo na punto nga nalakip to kay ang Las Cañas affidavit mga kabibes gawas nga usa to sa mga lead pag-establisar sa gitawag og kananaang pattern of violence ni Vice President Sara Duterte mga kabibes. Ha? Gitumbok yung lima ka kriteriya ni NBI Director Melvin Matibag. Nga kini matod pa niya og akong hubaron ang iyang isulti. These are among the best practices mga kabibes sa mga elite investigating agencies sa nagkadaiyang kanasuran mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni kabibes 4664 may buntag sirton kana si Atty. Binluan niliko man wala effect basta na lang mo argumento hadlok na sad siguro malabayan sa laptop. Tinuod bitaw pagkalayo argi sa iyang cross examination kagahapon. Anya yapanggi kananaang gi-establishar nga ikaw ang imong asawa kananaang congresswoman unya usa sa mga ni-endorse sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya unsa may lambot niya na?
1: Arangkada sa kabutan.
0: I can't really see the point. Very irrelevant. Wagi labot sa istorya ba? Ha? Unya ang ilang gisulti dito nga chismis ra kuno. Lakip siya lang giingon nga. Naingon siya nga, unsa kuno ng hersey, chismis. Pagkatuyto siya ni nga bagaduha, oy.
2: Pinawa!
0: Ganang chismis, mga kabibes. Muna'y termino sa mga tabi-tabi ba sa mga yano nga managsilingan. Dili ingon ni ana ang konteksto, oy. Chismis na itong kwan. Apidabit ni Las Cañas nga to amang ito gisumiter nga to sa ICC. Ha? Tuo mga ding ICC. Kita pa ka din sa Pilipinas nga og atong subayons mapa. Ha? Dilis pag-unsa ha? Ang atong nasod in town, maguwang lasmuta sa kadako sa ubang kanasuran nga dagko kayo.
2: Pinawa!
0: Bitaw, we are a country of more than 100 million people. Pero as far as the land area is concerned, gamay ra gid ang atong nasod. While I respect our sovereignty, ato ginang ang atong kaugalingan, ato ginang ipaglaban, mga kabayos. Pero mayingon lagi ko, simbako magira rong adlawa, agamay ra gid kayta, mga kabayos. So yun niya, wa pagitay igong kapasidad. Una, ang kantong gisubay kagahapon ni NBI Director Melvin Matibag, among the best practices to sa pag kanang gitawag bitaw og threat assessment, mga kabibes. Unya, matod palagi niya, iyang gistablisar lagi ang kananaang tendency ni Vice President Sara Duterte ang iyang pagka-violente, mga kabibes. The pattern of violence of Vice President Sara Duterte ay ang unang giskutan, ang kalabot sa katong og mahinumdumo katong gisukmag ni Vice President Sara Duterte sa diyang mayor pa siya syudad sa Davao, katong sheriff kasi Abby Andres. Unya, gisunod na to niya ang paghisgot sa apidabit ni ang pagbasa niya sa apidabit ni kanya SPO4 Arturo Las Cañas nga tanaw ko na kurat yun ang depensa ni Arturo. Kay nga no, si presiding officer Chase Escudero mitugot man sa yun nga basahon ang maong apidabit nga para nako. It was a very telling apidabit. It was a very material, bisan pag ningon nga as to the veracity or what not, mga kabibes. Unless si Las Cañas ang musulti, but it was, alam na ko, a good lead. Aron pag-stabilizar nga kung unsa gyud ang violent tendency ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Buta nga daw wa gyud kapangandam. Daw nakuratan ang depensa ni Adto sa pagbasa na sa portion sa mga apidabit ni kani Davao City Policeman Arturo Las Cañas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Runic Blesserton, si Petra, nang magtanong kay Director Matibag, mahinahon at tinawag niya pang schoolmate. Ya, totoo. Kagaya ng sinabi ko kahapon na kabibes sa Runic Bless, they are schoolmates at the Ateneo College of Law. Pareho sila. Pareho sila ng law school. Siyempre, may nahon si Senator Alan Peter Cayetano, because he knows na under investigation siya ngayon ng NBI. If he will antagonize, kung iyang alkuntraho nagbayo, iyang og sa kanal ba ang paglangoy pa yung sug, imong kutaho ng sug, ang baglisod kagayon paglangoy. Mauna nga, murag, kuwang na lang sa tamimi gahapon, mga kabibes. Kalmado kayong mga pangutana ni kininiang Senator Judge, Senator Alan Peter Cayetano, ngadto ni NBI Director Melvin Matibag, mga kabibes. And yan, naalam ko'y trivia ha. Did you know nga si kining NBI Director Matibag, iyang fraternity brother sa Utopia, si Attorney Mark Minluan. A lot of lawyers ang ni Sultinako niya. Modestia sa'y doon sa tay mga amigo nga abogado nga ilang brads and asoy nga paternity. But regardless of that, mga kabibes, og akong itandi ang abilidad ni NBI Director Bilbin Matibag og ni Mark Binluan, pagkalayo, kaskas, res binahog si Mark Binluan, mga kabibes.
2: Binluan!
0: Ewan na lang, Sir Ton, ano na ang mangyari kay Binluan? Out of context ang mga tanong, napakalayo sa argument. Totoo, layo ra bitaw kaayo ang iyang mga pangutanaw. Kana lang, be, di ba, ikaw man ang kanana ang, ikaw may bana aning kongresuman Matibag? Kanang ihaning pirma? Kanang usay labot? Muna makaingon ko, mga kabibes, nga ambot, mahalon man taning mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Unsa man klase ang pagkamahaluna o kanabang da nag-usik kalag kwarta ba, mga kabibes? Kay nga no, ha? Ang mga pangutana nga imbis nga makuratanta na sa mahinoong mga pangutana ang layo man kayo wa may kalabutan sa kanabang articles of impeachment, mga kabayb.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang asawa ni NBI Director Melvin Matibag, mga kabaybs, si Congresswoman Maria Rene Ann Lourdes Garcia Matibag, si Congresswoman Ann Matibag sa 1st District dito sa Laguna. Unya, lagi, ibutang ta og usa sa mga ni-endorse sa impeachment complaint. Unsa may labot in tao ni ini sa grave threats nga Article 4 sa upat ka mga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes sa 4541, very obvious ang magsuong kay Tano Kabibes kung asa nakapusta tuwa ni Inday Bratinila. Nindot kaya kayo mong ningisgutan, Kabibes 4541. Pagkawaw lang ng mga magsuna, mga baga kay naong tilag yun og maayo sa mga Duterte, wanay pag-asa ang Cayetano siblings. Aday ko kamahay gani mo og maunay mong opinion og kanana ang school of thought, Kabibes 4541. Kay wala na yun, the objectivity is lost sa kining Cayetano siblings. Tuwa na yun ba? Og sa basketball pa ni mga kabibes, imbis nga referee ta sila, agoy dapig na mahinoo sa katim pagkatoy-toy klaseng referee ha. And thank you for bringing that up, ang termino nga Bratinila. Kay kanimang god si NBI Director Melvin Matibag, mga kabibes, he is also an opinion columnist of sa mga national daily. Unya, iyang gisgutan dito ang matod palagi pagka Bratinila sa ato pa brat, spoiled brat ni kining Vice President Sara Duterte. Unya, ang iyang gibutya kagahapon kay, you know, mga kabibes, for context, kanigod si NBI Director Melvin Matibag, he has been a recruit from the Duterte camp. Opisyal man ni kanetos PDP laban. Unya, wa ka uyon sa mga pamaagi. Kay ba umog unsa ang akong nahibawaan ang usagit sa gisupaka ni kining NBI Director Melvin Matibag sa dihang dito pa ni siya speakas ang kanang paggamit sa kwarta. Kay matod palagi niya, wa git siya makauyon ngano nga nagpaugat yun ang mga Duterte kalabot sa Confidential og Intelligence Fund, labi na sa paggamit niya sa Office of the Vice President og ingon man si Department of Education, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og gibutya kagahapon ni NBI Director Matibag nga ang nigamit sa pulong Bratinila si kani Presidente Rodrigo Duterte. Sa ato pa, grabe gini, brat gini, spoil gini si kining Vice President Sara Duterte sa iyang amahan. Mabitaw na nga, pahingunta na lang hasta affairs of the heart. Igit, kapugong si Rudy Duterte siyang anak. Munay, ingon siya nga, Bratinila.
2: Ay!
0: Napaka-clear talaga na kampi ang mga Cayetano siblings. Yes. Kung may sobra pa sa clear, ka-vibes, runic bless, yun na yun. Dili na bitaw sila objective, mga ka-vibes. Labi na ginispiya Cayetano. Gahapon, medyo kalma si kininiang Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kay ayo. Naanag-ung-ung ang investigasyon sa pagbukas sa 2019 Southeast Asian Games ng kaldero di basta-basta 50 milyones unsa man to bulawan tong kalderoha. Ay, tabitao niya, mga ka-vibes, ha? Karong second portion ato, ato ragong himayon ang laskan niya sa pidabit. Kaya para na ako, ba material kay ni? Nga kitang mga Pilipino, angay masayo, dinay kung unsa ang binuhata ni ining Vice President Sara Duterte. Kaya lang na ako, nadawat gani ni dito sa ICC ang ato pakaha ng mga regular courts, assuming naani sa regular courts. International Criminal Court ko ni. Ha? O niya dili sa pag-undermine mga kabayib sa kanang Senate Impeachment Court? Di basta-basta ni. Kayo atong sakyan ng istorya nga chismis ra ni. Akaning chismisa, dool ginis tinuod.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, atanginan ninyo kay I will try to synthesize. Ha? Atong diskutiron og mayo ang kalabot sa laskanya sa pidabit. Kay aron ma-establishar na to ang pattern of violence sa mga Duterte, mga ka-vibes. Nining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Ako lang tibawasong gikan ni 9354. Mismo ang mga Duterte nagyoy hinungdan aning tanan ka-vibes. Nagisa silag mayo tungod sa kahakog sa pwesto. Tiaw mo, wa man mo oyon si PPBM sa angyo ni Digong nga dili unta paimbestigahan ang ilang korupsyon, ilabi na sa Parmalee Corruption Scam o si Michael Yang. Di lang daw, okay, ato aning itibawas mga ka-vibes ha. Di lang daw, kay wa man mo oyon si PBBM, di lang daw paimbestigahan kay wa man mo oyon si PBBM, gituda-tuda dayon og daot matod pa ni ka-vibes sa 9354. Mga ka-vibes, misangko na ko sa atong unang portion. Mabalik ko inig ka-alas 7 media unya katong inyong mga pending mga opinion ako ning basahon inig balik na ko. So palihog standby kay ato sang agianan, ato sang hatagan og agianan ang atong regkada balita sa buntag uban ni Juby Balnek. Sangan sa kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyante Esgara, ingon man ang akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alcos, ang tugop nga mag-ingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahong sa tanan, magagiyaw nga kabulig ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, mabalik ko inig ka alas 7:30, palihog, standby. Ka-vibes, mauna ni.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mau na ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
5: This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Ipatupad party list number 11 sa Balota.

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: Maing buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Pwede mga ka-vibes sa mga nagtinguha nga mutimang og musalmot sa atong pagpadayag og mga opinyon og hunahuna din ni sa programa. Welcome gyud kaayo kamong tanan. Unya ang atong official text line 0995-472-0802. Bonako, official text line 0995-472-0802. Unya ang atong Facebook page mga ka-vibes, ang 93.1 FM Radio Cebu. Usbon ako, 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa buntag.
0: Beno mga ka-vibes, padayon ta sa pagtuki sa day 8 sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Now, by the way, as we speak mga ka-vibes, wa liniron ang atong Vice Presidente. Ha? Nibiyahe o niya nakakuha og travel authority gikan sa Malacañang, tua siya karun. Ambot, tag-unsa ka siya o kinsa iyang kuyog sa gawas sa nasod mga ka-vibes. Ibang klase, no? Sa ato pa, tanaw ko mao tingali ni nga ang iyang mga abogado sa defense panel daw nagkaguliang mga ka-vibes. Ha? Kailaliman ka ang imong principal, ang imong kliyente, wa din eh, nagipsagtan lang mo. Ha? Ikaw ko no be. Ikaw among gilabanan, unya, wa ka din eh. Ha? Tua ka sa gawas nasud. Sa ato pa, daw di ka lang manginano, oh, may pag idakda ka na mo. Bitaw, kidding aside mga ka-vibes ba? That was a sarcasm ha? Kay mabat-hurt na po niya ning uban na itong mga kaigsuunan. Ha? Ang iyang gipanangid sa Malacañang nga naaprubahan sad, gikan sa Hulyo 16 sangtod sa katapusang bahin sa buwan. Yaya, official travel ko no. Pero ikaw ba? Ha? Kanang dunay impeachment trial tumong nimo? Unya imbes ka mutunga kangadto sa atubangan sa Senate Impeachment Court. Nibiyahe manong kas gawas nasod pagkatoy-toy. Sa ato pa, you are not taking this seriously? Or is this a sort of a defense mechanism on your part? Kay gitiming ang biyahe mga ka-vibes sa dihang naaprubahan na sa kining Senate Impeachment Court ang pagsupina sa iyang mga bank accounts o sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Dili lang kay bank accounts ang pagsupina sa mga dokumento sab nga nahidangat dito sa Anti-Money Laundering Council. Nga kanang bahina lagi tanaw ko dili lang kay ipit yun ni ana si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: O niya diharang laay. Kaya nga no, samtang seryoso kayong isgutanan mga ka-vibes. Tuas, gawas na aso de biyahe. Di ko nalang gali-ngala ng ubay-ubay ng kanasuran ngayong isgutan. Ha? Kinsa kayang kuyog. Ang iya baka bana o lain niyang kuyog mga ka-vibes. Mubasa tag mga timang sa atong mga ka-vibes. Gika ni 466 ka-vibes 4664. Pakaulaw man lang na sa balaod nato duha ka judge dili man mga professional. Kinsa imong bot sabot ka-vibes 4664 si kini ang kining managsuon nga si Senator Alan Peter Cayetano ug si Pia Cayetano. Kibaw ka ka vibes. Ako sulti ni ana no. Ha? Aron dili kini sila ma mawaswasan sila gamay. Ako moingon nga klarog tataw nga bagag lips. Matod pa ni Kabibe sa 5472. Ah, Sir Basin mutago na to. Nakamatikod siya. Nakamatikod siguro to nga ma-impeach gyud siya. Kana Kabibe og imo nang pahimugatan ang imong gisulti ba? Atong pahimugatan. By the way, Kabibe sa she is already impeached. It is just a question of whether she will be convicted or acquitted. Munting kaalaman lang Kabibe sa FYI kay maulagi na wasa kay ni pasabot sa publiko. The impeachment process mga Kabibe humana na dito sa kinini ang pagpasaka sa articles of impeachment. Humana na kana natapos na dito sa hawanan sa Kongreso diin mayoriya sa mga congressman ang nipirma. Daliman kag 257 ang nipirma sa Articles of Impeachment. So ato pa technically, impeach na si Vice President Sara Duterte. Gisaka na karon sa Senate Impeachment Court for the trial whether kanang i-acquit ba siya o i-convicto ba siya ka vibes. O niya, sakto ka. Basig na kamatikod na ni si Vice President Sara Duterte nga sa talimad on nga daw ipit na gid siya. Good morning ato ni Kabibe sa Francis Yanyan Huerte. Good morning Kabibe. Tawag ana Sara the Explorer. Nga naman Kabibe sa Francis tungod kay na-explore na sa dia dito sa gawa sa nasod. Bitaw ba mga Kabibe? Amura magway respeto si Vice President Sara Duterte sa proseso sa impeachment. Kaya nga no, dapat unta, kanabang agi na lang ba og pagtamud

0: ang body language sa iyang mga abogado na naglangkob sa defense panel nga gipanguluhan ni Attorney Sheila Season, unya usas mga maingon ta nindot sa gyud nga performance sa iyang defense panel, ha? Dili ni Mark Binluan og si kadto si Attorney Carlo Narbasa, in fairness to him, si Attorney Michael Pua, nga og imong tan-awon bitaw ang ilang exchange of arguments ni prosecution lawyer Congressman Chil Jokno og si Attorney Michael Pua, nindot kayo eh. Why ni isaw tingog, puros kalmado. Unya, doon na sa gipunto si Attorney Michael Pua, galing lang, ma-outwitted lang gid siya mga kabibes. Di gid mo saler ang iyang mga argumento sa lig-on kaayo nga mga legal arguments ni Attorney Chil Jokno, nga usa sa mga partyless congressman representing mga kabibes sa akbayan. So ingon niya na ka lig-on ba ang mga punto nga gikapadayag mga kabibes, ha, ni kining Congressman Chil Jokno mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ha? Nilaban ni si WPK Little Roger. Kaya nga naman di agbubyahe si Duterte, imong kwarta gigasto, that's not the point kabibes. Ha? Ang akong punto din he, nga samtang doon na siya impeachment trial, nga nung nibiyahe manggit siya. Para ki. Sa ato pa, aron kita hay pakita nga waray labad niya. Kagod oy. Monay giingon sa psychology mga kabibes nga defense mechanism sa sakataw. Kasabot ka ni Ana, kabibes, WPK des late. Sumaw ni mga kabibes karon ang sitwasyon nga samtang nag-impeachment trial batok niya tua sa gawasan nasod si Vice President Sara Duterte. Ay, butang tayang gitugon sa mga igsuod. Asos, otro putong ta dito, taspukan sa siyudad sa Davao eh. Ha? Kadara ba isgutan? Nga kaibaw ka mga kababs, if you are going to read between the lines, ang tirada ron sa mga Duterte, naguul yung kayo sila ni Ining pag-aprobar na sa kining presiding officer Senator Chis Escudero. Kay lagi maukad siyang magina, ha? Mahikyal magina sa publiko. Although hinoon lagi lalisunon pa ilan na siyang tukion ang kalabot sa admissibility. But then again mga kabibes, ha? Og imong tanawon, the fact nga ablihan na ang maong mga dokumento, ha? Ang musunod niya na og makonfirmar nga doon na gyoy kwartas bangko nga ingon ini kadaghana si Vice President Sara Duterte o ang iyang bana. Nga di makalusot kay pinasubay sa family code. Ha? Conjugal ginang tanan mga kabibes. Lakip na ang mga depositos bangko. Saan lagi ni mo pagpasabot nga ang gideklara officialmente pinaagi sa Statement of Assets, Liabilities and Network 98 million ra mga kabibes. Unya ang nasubay initially, muingon ko initially sa Anti-Money Laundering Council, ang tanang bank transaction reports may kabat sa 6.7 billion pesos. Bisan patingalig elementary grader oy. Ha? Bisan pag atong mga ordinary learners who know basic math, they will tell you that 98 million as against 6.7 billion in transaction, dako kay nagkalainan. Ha? Utok ra nga, kanang pinsada ra nga medyo minus ang muingon nga the same ra na sila. Muingon ko basig, absent na sila sa dihang gitudlo ang mathematics o arithmetic ngadto nila. Gika ni kabaib sa 237, imagine kung si Alan Cayetano pa ang Senate President. Claro kaya.

nga bias ang impeachment court doon nagi kay punto ka vibes and o galing si Senator Alan Peter Cayetano to. I'm sure mga ka vibes kaning desisyon karon ni presiding officer Senator Chis Escudero nga kanang pablihan ang mga bank accounts sa vice presidente ug sa iyang bana di ni tugtan ha kay because there is that gipasabot na ni kinini ang Senate Impeachment Court official spokesman Attorney Reginald Tungol nga wa na magbutasyon ang mga senador mga kabayb sa tagsa-tagsa because naa sa kining Senate Impeachment Court rules nga dunay halapad nga kagahom wide latitude of power ang usa ka presiding officer mao na nga si Senator Chis Escudero ang decider nga i-issue ang supina sa mga dokumento sa bank deposits ha bank transactions ha ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio og ingon man ang naabot nga mga transaction reports ngadto sa Anti-Money Laundering Council lakip na gani ang ilang mga tax documents nga gisumiter ngadto sa Bureau of Internal Revenue. Mga kabayes, mag alas 8 naman, mo-post lang ko makadiyot niya, mabalik ta, ato nang isgutan, ipadayon kining, nato pag-isgut ko niya, ang kining gikagulaan na sa karon. Nga pagtumaw sa apidabit sa kanhi Davao City policeman nga si Arturo Las Cañas. Paliog, standby, mabalik niya hapon kita dinhi sa atong arangkada sa buntag.